0: yung pagkakaroon ng high insulin level sa atin pong dugo, sinisira din yan yung arterial lining. Mm-hmm. Kasi merong protective lining yan eh. Kasama na dun yung endothelium.
1: Endothelium.
0: Ano? O, dun sa protective lining na atin pong mga cellula. So, pagka nasisira yun, or nag-cause ng inflammation dun, like yung lagi mong in-explain, na nagbibigay ng daan para dun sa mga low density lipoprotein or yung LDL or yung tinatawag nila na ano, bad cholesterol, na ano tuloy, na bansagan tuloy na bad. Kaya ginagawa lang naman niya yung trabaho niya. Oo, na ayusin yung inflammation damage na nandun, yung damage na nandun. Mm-hmm. Yun nga lamang, pagka kasi merong inflammation doon or merong sira doon sa atin pong endothelium or doon sa lining ng atin pong mga arteries, automatic yun, yung LDL na yun, tatapal siya doon, mga kaibigan. Ano? Eh, ang mangyayari, pagka siging tapal ng tapal dahil marami nga ang problema doon sa mga kaugatan natin, nagko-cause ngayon ng plaque.
1: Narrowing.
0: Formation and narrowing sa atin pong blood vessel. So, na ano ngayon? Nahahadlangan ngayon yung normal na daloy ng dugo sa atin pong pangaton. Problema pa naman dyan, yung LDL na yun, mas mabilis yung mag-oxidize. Compared doon sa HDL, ha? Mas prone ang LDL sa oxidation compared doon sa ibang mga lipoproteins, mga kaibigan. Ano? So, padami ng padami yung plaque na nandun sa atin pong mga ugat, mga kaibigan. Kaya nga hindi ma-resolve yung pagtaas ng presyon ng dugo mo. Kasi dahil dun sa nangyayari po na iyon, mga kaibigan. Eh ang ginagawa ng iba, sa halip na control yung inflammation, iniinuman ngayon ng
1: vasodilator.
0: Oo, kung ano-ano, mga pampalaki ng ugat,
1: beta blockers.
0: Mga blockers na yan, ano. Eh, ang number one problem pala is yung inflammation na nangyayari dun sa loob ng pangangaton at yung mga underlying causes pa ng inflammation po na iyon, ano. Next na, ano yan, na result niyan, mga kaibigan, is yung structural remodeling ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung extended elevation ng insulin sa atin pong dugo, ina-alters niyan yung cardiac muscle energy use. Di ba yung atin pong puso, mga kaibigan? Meron yung ginagamit na enerhiya to function properly. Ano? Pagka laging mataas yung insulin dun sa dugo mo, nababago yun. Yung ano na yun, yung paggamit ng enerhiya ng inyo pong puso, mga kaibigan. Ano? So, nag-create yan siya ng oxidative stress, tissue death, yun yung pinaka-delikado dun, ano? Sa atin pong heart area, pagka meron ng paunti-unti na namamatay ng mga tissues dun sa atin pong ano, sa atin pong heart area. At throughout our body, hindi lang sa heart natin. Sa buong pangangatawan natin, mas mabilis yung damage ng mga tissues, damage ng mga cells compared dun sa pag-repair nito, ano? At isa pa dyan, yung ano natin, abdominal area, pakapal ng pakapal, ano? Palaki ng palaki yung atin pong itong waistline natin, ayan. Eh may kasabihan nga, the
1: longer your waistline,
0: the shorter your lifeline. Oo. The more na lumalaki yung waistline natin, mas umiiksi ngayon yung lifetime natin, mga ka-wellness. Dahil yan doon sa mga resulta na naidudulot ni noon, ano? Eh ang tanong doon, paano ba natin masisigurado na itong mga problema na ito ay hindi basta-basta makapinsala sa atin? At sa paano pamamaraan na yung pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule natin ay nagiging malaking tulong sa pag-resolve nito?
1: As we have mentioned, we have repeated this for always, almost 2 weeks na, yung function ng Santons sa ating katawan at kung anong benepisyo, especially yung alpha at gamma mangustin. At alam niyo ba, mga ka-wellness, liban sa as a powerful antioxidant, pagpapababa ng inflammation, ay pinoprotektahan din ng ating ng Santons yung mga beta cells. We were thinking na ang beta cells ay ang function niya lang is mag-produce ng insulin. Alam nyo ba na ang beta cells din ay nag-produce, nag-o-open up ng pathway na kung saan is yung insulin receptor ay magiging sensitive. Kaya when our pancreas is protective and beta cells is protective and it's functioning properly, marireduce yung tinatawag natin yung pagtaas ng insulin kasi nga is mabilis mag mag-detect yung mga cells natin doon sa insulin at mag-open up siya to absorb excess sugar sa ating katawan. Hindi lamang dyan, it also upregulates GLUT4 receptors para mag-move sa ating sugar mula doon sa dugo papunta doon sa atin pong mga cellula. Liban dyan, yung atin ding ano, yung charantin,

0: natural ano yan, natural na insulin na meron siyang enzyme na binablock yung insulin or binablock yung carbohydrate digestion para hindi maabsorb agad sa ating bloodstream. So when you take ano, kung kapag kakakain kayo and then afterwards you take yung Santon Plus Go, is that would help na yung mga nakain ninyo na ano, na tinatawag natin na mga glucose or yung mga carbohydrates, mga sugary na mga nakain po ninyo, is ma-inhibit yung absorption o mabilis na pag-absorb noon doon po sa ating bloodstream para hindi tumaas yung ating blood sugar level. So ang mangyayari, kung titingnan nyo, napakaganda lahat ng mga ingredients ng ano ng Santon Plus Gold, yung ano yung santons, yung charantin, yung polypeptide P, allicin, yung moringa, and also spirulina, yung phycocyanin na meron doon, it activates AMPK pathway na kung saan nagre-regulates ng GLUT4 or glucose transport and lowers inflammatory cytokines. Ang resulta, cardiovascular protection. Nag-establish ng blood glucose sa ating dugo, na-o-optimize ang triglyceride or HDL ratio. Ibig sabihin, hindi masyadong magsusurge ang triglyceride level sa ating ano, sa ating katawan. Of course, pag mababa yung triglyceride, dadami din yung HDL ratio natin sa ating katawan. And hindi lang yan, ang Santon Plus Gold, ang mga ingredients niyo, ang mga bioactive compounds na nasa Santon Plus Gold ay ini-enhance ang nitric oxide production ng ating endothelial walls sa ating katawan. Kaya mapapansin po ninyo, when you take Santon Plus Gold, especially if you have diagnosed with hypertension or meron kayong maintenance medicine sa mahabang panahon, ay makikita ninyo na imbis na pataas o padami, kasi kalimitan ang nangyayari, Doc L, from 1 milligram nagiging 2 milligram, nagiging 3 milligram, tapos nagiging na double dose, tapos nagiging mas mataas na dose, 5 milligram na per day ang iniinom ng mga maintenance medicine, ay makikita ninyo na instead na pataas is pababa, hanggang sa sasabihin na ng doktor sa inyo na wag na kayong magtitake kasi nasa normal range na ang inyong blood pressure kapag ka magtake kayo ng Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day, mga ka-wellness.
1: Yun ang kagandahan ng doktor. Pagka i-incorporate nyo yung mga supplementation natin, lalong higit yung Santon Gold. Herbal capsule po natin, since napakayaman yan sa mga bioactive compounds na tumutulong both, Doc Ron, ha, dun sa pagiging sensitive ng mga cellula natin, ano, sa insulin, at the same time yung pag-regulate mismo ng blood sugar sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Kasi yung charantin at saka yung polypeptide P na nakukuha natin doon sa Santon Gold Herbal Capsule, it works sa minimimic niyan yung trabaho mismo ng insulin sa atin pong pangangatawan
0: without our pancreas overexerting.
1: Yes, kasi yun yung problema din doon, Doc Ron. The more na nangangailangan ng insulin yung katawan natin, eh syempre yung pancreas mo na i-stress din siya
0: overproducing.
1: Kailangan niya mag-produce ng insulin na hindi naman pala dapat. So yun yung nagiging resulta nun, mga kaibigan. Kaya kung meron kayong hypertension, diabetes, tapos napapansin yun na nangingitim na yung leeg mo, o kahit anong skincare mo, hindi kahit nawawala. Kahit anong kiss-kiss mo dyan, anong hilod mo, nandyan pa rin. Pati yung, hindi lang leeg ha, pati yung mga
0: kilikili,
1: singit, yung mga tawag dyan yung mga, may term sila dyan yung mga na ano lagi, nakikiskis lagi. So yung may friction lagi ng skin to skin. So yun po ay, yun madalas doon nandun yung pangingitim. So pag yan nararamdaman nyo na, or yan yung nararanasan nyo, mga sinyalis na yan siya, ha, ng hyperinsulinemia. Pati yung mga skin tags, pansinin nyo yan, mga kaibigan. Yung mga skin tags kasi hindi lang naman yan siya pa isa-isa. Minsan,
0: tumpukan
1: sila, mga kaibigan. Yung iba, maliliit lang talaga, pino lang. Yung iba naman, medyo malaki-laki. Pero yung mga skin tags po na yan,
0: indicator.
1: Well, hindi naman sila ganoon ka harmful talaga compared sa mga tumors or mga cysts. Pero ano pa rin siya? Kumbaga abnormalities pa rin.
0: Underlying problems.
1: Yes, oo. Na yun yung dahilan itong hyperinsulinemia. Kaya manage natin, ha, ito pong problema na hyperinsulinemia, dahil ito ay ayon sa mga pag-aaral, mas delikado pa. Ito pong pagtaas ng insulin sa dugo natin compared dun sa pagtaas ng sugar,
0: sugar
1: sa atin pong dugo, mga kababayan. Mas toxic pa siya dun sa atin pong sistema. Kaya, yan, isabay niyo po yung pag-inom ng atin pong Santon Gold,
0: Gold
1: Herbal Capsule, at least one capsule 3 times a day, yes. Dokron, ano? Pero pwede naman nilang i-double dosage yun, depende sa condition ng kanilang pangatawan, ano? Pero recommended natin in general is one capsule 3 times a day. Sabayan na rin nila, Dokron, ng Santon Vitamin C. Since ang Santon Vitamin C, nakakatulong din siya to enhance the production of nitric oxide sa atin pong pangatawan. At yung premium D3 naman natin, tumutulong din yan ng malaki, ano? Para naman pangalagaan yung mga nerves sa ating pangatawan.
0: And also, insulin sensitivity, yes, yung MCT, napakalakas yun as mag-open, mag-trigger ng insulin sensitivity sa mga cells natin.
1: Kaya na, isabay nyo po yan sa inyo pong mga medications, sa diet po ninyo, lifestyle po ninyo, yung atin pong ultimate trio, mga kabayan. Okay? Sa pag-ablik natin, atin pong mas papalawakin pa at ating pag-uusapan pa itong problema po ito na hyperinsulinemia. Kung ano ba yung mga precursor niyan, mga factors, kung bakit nangyayari itong problema po na ito. Ha? Kung mayroon kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong sa X-Line 0969-609-6545. Tutok lang mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
4: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigat. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa pinatablay.
6: Premium D3, ang bago.
7: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
8: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
9: The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong tinatalakay. Pinag-usapan po natin tungkol pa rin ito sa insulin or problema na hyperinsulinemia. Dokron, ano ba yung mga contributing factors? Bakit ang isang tayo nagkakaroon itong metabolic problem na hyperinsulinemia?
0: Number one, balik tayo sa refined carbohydrates. Gasgas palagi yan.
1: Number one culprit
0: Yan. Kapag sobrang dami tayong kumain ng refined carbohydrates, lalo-lalo tayong mga Pilipino, liban dun sa genetics na predisposition natin na magkaroon ng type 2 diabetes, is mahilig or malakas din tayong kumain ng white rice. So, iwasan po natin yan. White rice, also yung tinapay, even yung mga wheat bread or wheaten bread, mataas pa din ang glycemic load. Yung white bread, ang glycemic load niya is 56. Ang wheat bread nasa 52. Still, nasa pa rin, moderate to high level ng tinatawag natin na glycemic load at nagpapataas or nagkukos ng glucose spike sa ating katawan. And also makes our pancreas to stress out to produce more ng insulin that causes hyperinsulinemia. Also, itong fructose. Pag sinabing fructose, ano ba yan? That is sugar from fruits. That means yung fruits ay nakakasira. No. It's not yung it's not the sugar directly doon sa prutas. Ang problema kasi doon sa mga, especially doon sa high fructose corn syrup, or especially yung ang fructose na pinaka-problema din dito is yung orange juice. Yung mga orange juice. Kasi kung makikita niyo ang orange, marami siyang pulp, marami siyang fiber, nakabalot talaga siya. Kaya kung minsan nga pagkakain kayo ng ng orange, pag dumi niyo, parang may mga orange pa na mga pulps sa doon. kasi yun yung design ng Diyos. Mm-hmm. Para hindi agad mag-spike or mag-absorb. Ang problema, ginagawa natin,
1: ginujuice
0: natin. Oh. Ang nawawala yung pulp. So of course, pag wala yung pulp, diretso absorb sa ating katawan. Mm-hmm. So also yung sobrang pag-check, even yung alam nyo ba ng smoothie ng saging and smoothie ng mga prutas is not good for us. That's why we need to, pagkakakain tayo, as much as possible in its it is natural form. Mm-hmm. Kahit na natural naman yun na isi-shake kasi biniblend mo naman. Mm-hmm. But then you break down yung binibreak down kasi natin yung doon, yung tinatawag natin na fiber na nakabalot doon sa mga fructose. Mm-hmm. And also especially yung high fructose, as I mentioned sa mga past episodes natin, it is very damaging to your liver. It is very damaging din doon po sa inyong pancreas, yung mga fructose. And it causes hepatic lipogenesis. Mm-hmm. Ang problema pag nagkakaroon ng hepatic lipogenesis, nababalot yung cellula natin ng mga fats, hindi na siya sensitive para i-absorb yung fructose. Kasi ang fructose, the only organ in our body, one of the largest consumer ng fructose sa ating katawan is yung ating liver.
1: Uh-oh.
0: Yung ibang parte ng katawan natin, our intestine also in minimal amount, pero yung liver, yun talagang mas voracious o mas malakas siyang mag-consume ng fructose. Ngayon, kapag hindi na consume yun, that spikes blood sugar and also causes insulin, yung hyperinsulinemia sa ating katawan. So, hepatic insulin resistance, that causes also insulin resistance, and also, itong tinatawag natin ng mga high stress, chronic sleep apnea, o pagka mapapansin ninyo kapag naharap kayo, yan ay markers na nagkukos po yan ng tinatawag natin na insensitivity ng insulin sa ating katawan. Poor sleep control, and especially kapag palagi kayong puyat, nagpapatas ng cortisol level and also adrenaline levels. High cortisol and high adrenaline, these hormones, nagkukos ng tinatawag natin ng insulin insensitivity sa ating katawan, forcing our pancreas na na-stress din ang pancreas. When pancreas is stressed, it will produce more and more insulin sa ating bloodstream.
1: Yun, ha? Bakit lagi natin inuulit-ulit itong mga factors na ito? Ano? Kasi napakahirap nang tanggalin once na na-instill na yan sa isipan ng isang tao.
0: Pagpaulit-ulit.
1: For how many decades, itong carbs versus fats, ha, ay nababaliktad yung functions nila sa katawan po natin, ano? Yung iba ay iwas na iwas sa mga fats. Tapos hindi dun naman sila doon sa mga carbs.
0: Oh,
1: especially yung mga processed, refined carbohydrates.
0: Refined carbs. Uh-huh.
1: Hindi naman masyado na mo-monitor o nakokontrol yung pag-intake nito, ano? So, yun yung dahilan kung bakit lagi nating pinapaalala, ano? Nare-refresh sa isipan ng mga kababayan natin kung ano yung hindi magandang naiudulot nitong mga refined carbohydrates na ito, especially kung meron ka ng mga problema katulad ng mga metabolic disorders. Kasi yan din naman ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga ganun pong karamdaman. So vice versa yon, mga kaibigan. At narito ang ilan sa mga visible signs, yung mga nabanggit na rin natin kanina, yung pangingitim ng mga body folds, kung tawagin na yun yung term nila doon, body folds, neck, armpits, groin area. So yun yung madalas na nandoon yung kakaibang pangingitim kasi. Oo, kakaibang pangingitim doon sa atin po mga skin area. Yung mga abdominal adiposity. Yung waistline natin, indicating yan siya ng kung gaano kaganda yung metabolic processes sa atin pong pangatawan. Na panood ko kanina yung ni Doc Alvin, na dapat daw yung waistline mo ay hindi lalagpas sa kalahati ng sukat height ng iyong height. For example, ang height mo is sabihin natin na 200 cm. Dapat yung waistline mo hindi lalagpas ng 100 cm. Oo. Kasi pag lumagpas na doon, ibig sabihin you have metabolic disorder.
0: Metabolic problem.
1: So, hindi maganda yung metabolism ng inyong pong pangatawan. Ang problema pagka yung height mo 200, yung waistline mo 190. Delikado na 'yon. Oo. So dapat below lang siya. Hindi siya lalagpas ng half of your height, yung length, yung sukat po niya. Mga kaibigan, kasi 'yun nga yung kumbaga 'yun yung ang tawag yan, sukatan ng pagkakaroon ng magandang metabolismo sa atin pong pangatawan. Isa sa mga ano, para tandaan, para makita rin natin kung maganda yung ano natin, metabolism sa pangatawan natin, merong mga markers naman yan, yung mga biomarkers kung tawagin, lipid markers, ano, yung triglycerides or at saka yung ano natin, yung LDL, papansinin nyo din lagi yan siya, mga kaibigan. Yun nga lang, minsan pagka mayroong mga tao na normal naman yung kanilang ano, normal naman yung lipid profile nila, pero marami pa rin inflammation,
0: inflammatory markers,
1: inflammatory markers sa pangatawan nila. So na ano yun, na over, na overpower pa rin yung pangatawan po natin, ano. At nalalaman na lang na ganoon pagka marami ng damages sa atin pong pangatawan. So sa mga kababayan, bantayan nyo lagi yung mga pagkakakilanlan na ito ng pangatawan natin. Kumbaga, suriin nyo lagi, obserbahan nyo lagi yung pangatawan nyo, and always look for the signs and symptoms, mga kaibigan, ha. At isa rin, lalo na kung alam nyo naman sa inyong sarili na hindi ganoon ka ganda,
0: healthy yung healthy
1: yung food choices nyo or lifestyle nyo, mas maganda meron kayong monitoring. Either lab test, magpapalab test kayo quarterly or every twice a year, ano, mas maganda yun, Doc Ron, para makikita nila kung ano yung kalagayan na ng kanilang pangangatawan. Kasi maraming ano, maraming problema sa katawan natin ang bibihira lang nagpapakita ng mga sinyales.
0: Okay, hindi katulad nung tinalakay natin kahapon na below radar, ito makikita po ninyo sa inyong mga balat and yeah, also of course sa inyong physical body. Kaya if you have seen that, ito mga signs and mga ano na yan, mga markers na yan, mga symptoms na yan, be mindful na po sa inyo pong kalusugan.
1: Ano yung mga proven lifestyle, Doc Ron, na pwedeng gawing intervention ng mga kababayan natin, or it can hopefully reverse yung effect ng hyperinsulinemia sa
0: kababayan? Well, meron talagang study according sa National Institutes of Health. Itong klase ng pamamaraan na lifestyle, this could be able to reverse hyperinsulinemia sa ating katawan. Number one, kung number one yung carbohydrates or refined carbohydrate consumption doon na dahilan, ito din ang paano gawin is to reverse
1: baliktarin niyo,
0: baliktarin na ninyo. So lower your consumption, or pinaka the best to lower consumption is to transition from refined carbohydrates into yung tinatawag natin na carbohydrates that are whole, unpolished, especially with regards sa rice, unpolished rice, o di kaya magkuhan kayo ng mga much better yung tinatawag natin much better options. Merong adlay, pinakamadali, unpolished rice na talaga, kasi mag-adlay, mahirap pa maghanap ng adlay ngayon. And also, maghanap kayo ng mga pagkain, especially ng mga pagkain na mababa sa glycemic index. Pinaka the best source doon is yung ang beans is meron siyang carbs, mababa siya sa carbohydrates, very high in protein. And that is the reason why pagkakain kayo ng beans, say for example kakain kayo ng munggo, is kaunti lang ang kakainin ninyo, you will feel full, and then you will have a lot of energy without those yung tinatawag natin na epekto na parang aantukin ka for longer period of time. Kaya hindi kayo palaging maghahanap or magkakaroon ng craving. Ganun kaganda ang epekto ng beans sa ating katawan. Also yung mga gulay and also mga healthy fats.
1: Mga high fiber diet.
0: Dokron,
1: mataas ang ano nila, mataas ang satiety index nila.
0: Yes.
1: Mababa yung glucose index nila.
0: Yes.
1: Yun yung kagandahan doon.
0: And that is the reason why if you want to switch on vegetarian, is that one of the best choices po yan. And also structured physical exercise, hindi ba pwede hindi natin igagalaw yung ating katawan. So lifting weights by doing body weight exercises 2 to 3 times a week ay nagpapataas ng GLUT4 glucose transporter sa ating skeletal muscle, kasi when you work your muscle or muscular muscles sa inyong katawan, muscles sa inyong katawan, na-absorb or nagagamit yung mga deposited energy, yung mga glycogen doon sa ating katawan, at mangyayari magiging sensitive na siya to receive or to pull out those sugars doon sa ating bloodstream, and also mapu-pull out din yung mga insulin doon po sa ating bloodstream. Also aerobic high intensity interval training or HIIT exercise, 150 minutes to 300 minutes moderate aerobic activity or structured HIIT exercise per week. Mm-hmm. So 150 to 300, that is 30 minutes for 5 days. Mm-hmm. That is maximum 30 minutes for 5 days. Ang ginagawa nun is pababain yung visceral fats. So you, if you want to target yung ano kasi yung body lifting is to ano build muscle. Mm-hmm. Oh. If you want to reduce fats, walking or high intensity interval training, you will shed your fat sa inyong katawan. Mm-hmm. Also, restorative sleep. Mm-hmm. Target niyo 7 to 8 hours and also stress reduction sa ano sa ating katawan. And of course, kasama dyan supplementation Santon plus Gold. Napakaganda po yan as protection doon po sa ating ano sa ating pancreas, especially sa beta cells and also production ng ano AMPK pathway para maging sensitive yung ating ano yung ating cellula to receive ano to receive those insulin hormones sa ating katawan. And at the same time is ini-inhibit yung sobrang pag-surge or pagbilis na pag-absorb ng mga glucose or sugar sa ating dugo. Lalong-lalo na kapag kadinagnag po ninyo or isabay ninyo ang premium D3. Alam nyo ba na according sa study na clinical trials na nagde-demonstrate na ang high dose ng vitamin D3 supplementation sa mga deficient individuals ng vitamin D3 ay nagpapa-improve ng insulin sensitivity sa kanilang katawan. Especially ang tissues na tinatarget is yung liver natin, yung muscles, and yung adipose tissue to be more receptive yung tinatawag natin ng glucose para matanggal ang glucose and also ang insulin or sobrang daming insulin hormones doon sa ating katawan. Mm-hmm. Vitamin D din nagfa-facilitate ng calcium absorption na kailangan para sa normal and also hindi sobrang exaggerated ng exocytosis ng insulin ng ating pancreas. That is why yung calcium is kailangan ng ating katawan para hindi po maano hindi ma-stress yung atin pong pancreas. So, you have this lifestyle, transition your food, and then have your exercise, you have this supplementation, Santon Plus Gold and Premium D3, is kaya pong ma-reverse yung tinatawag natin hyperinsulinemia sa atin pong pangangatawan.
1: Mm-hmm. Ganyan ka versatile, Doc Ron, ng ano? Yung Santon effect Plus Gold, ng Santon Gold Premium D3 at lalo pagsabay mo pa yan ng Santon Vitamin C, ano? Mm-hmm. And napakalaking yung tulong nito sa atin pong pangangatawan, protection sa mga selula ng katawan natin at iba't ibang organs and systems ng atin pong pangangatawan, ha? Kaya sa mga gusto maka-avail ng atin pong mga declared ng mga produkto at gusto yung isabay yan sa inyo pong diet, sa inyong lifestyle, ay puntahan ang atin pong mga butika, mga authorized dealers natin. Pwede rin umorder sa atin pong shop or sa mga Yes to Health Wellness Center natin, pwede kayo maka-avail ng lahat na products ng Yes to Health. Paano po, nakon? Ayan sa mga kababayan natin, ha? Maraming salamat sa pag-tutok dito sa atin pong programa, Doc Ron. Mm-hmm. Sa yung mga katanungan, huwag pong magalangan na i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. At sa pagbalik natin, Doc Ron, ay tutugan natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Diyan lang po kayo dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
10: Pagkape, dapat Zanton Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
11: Zanton Plus Coffee Mix.
12: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
15: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos.
16: The Secret of Health. Live Advice.
1: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Bago yan, Doc Ron, batingin ko lang ng malusog yung pakikinig lahat ng mga nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Ayan, happy watching po kila, ano, kila Brother Joseph Tumol at kaya Sister Presi Tumol. Ayan, nanonood daw sila ngayon, Doc Ron, sa atin pong programa. Diyan sila sa Naik. Ayan, malusog na pakikinig po. Happy watching sa inyo dyan, ha? Ganun din kay Sir Ronnie Pasugiro na mula sa Quezon Province. Kay Sir Rico Bagisi, natanggap na daw niya yung kanyang, ano, gift. Ayan, maraming salamat po, sir, sa pag-aantay, ha, ng inyo pong gift. Ayan. Ganun din kay Ma'am Lynn Lanusa. Ayan. Nakikinig daw at nanonood din sa atin pong programa. At kay Ma'am BJ Pastor Haya. Ayan. Na nanonood din sa atin pong
0: programa. And also, greet ko din si Nanay Dolly. Nagtanong kanina kung pwede ba daw siya maka-avail ng ano, ng buy one take one.
1: Oo, pwede, vitamin pwede. C.
0: Pwede, pwede po, Nanay Dolly. Thank you for listening palagi daw pa every ano, araw-araw po nakikinig ang Nanay Dolly sa atin.
1: Ayan, happy watching po, Nanay Dolly, Mami Dolly. Ha? Okay. Eto, Dr. Ron, may nagtanong sa atin dito. Ask ko lang po if may free consultation po kayo sa Sunday, October 4, 2026 at saan po ang location? Saan po ba kayo located? Kasi meron tayong mga Yes to Health Wellness Center dito po sa Guadalupe, sa Makati, sa Batangas, meron tayo Santa Rosa, meron din tayo dyan sa Norte, sa Santiago po. Ano? Sa parteng Mindanao, meron din po
0: tayong
1: mga
0: Yes to Health. Meron tayo.
1: So, pwede nyong i-text specific yung location po ninyo kung saan po kayo. Ano? Well, Sunday to Friday open ang ating mga wellness center. Yung consultation lang natin sa atin pong mga consultants, yun lang yung may mga schedule.
0: Sa ibang lugar may mga schedule, sa ibang lugar naman
1: araw-araw naman sila. So pwede ma-specific nyo po kung saan lugar po kayo, ha, para ano, masabi natin kung anong araw ang schedule dyan ng mga consultants po natin. Doc, na ako'y kabuhi, bantok ni, gusto na ako mabungkag ni, unsa daw tambal. Doc Ron, ito.
0: Pagka may hangin yung kabuhi kasi yun sa ano, sa Bisaya, kapag palaging bloated ang yan, palaging nangangasim ang sigura, siguro titingnan natin kung ano yung underlying problem. Kapag kumakain po kayo tapos umiinom na tubig, kailangan ninyo yung iwasan.
1: Yes,
0: iwasan din ang pag-inom ng mga unhealthy coffee. Alam niyo naman kung ano yung mga unhealthy coffee. Iwasan din ang pagkain sa hindi tamang oras o yung ano, walang regular na pagkain. And also iwasan din ang sobrang pagkain ng mga matatabang pagkain, and also yung pagkain na ano, na sobra sa maasukal na pagkain. So if you want na matulungan yan, Santon Cold Coffee Mix, napakaganda po yan kapag meron po kayong problema sinisikmura. And then also kapag meron po kayong, pacheck din po kayo, magpa-ultrasound po kayo, baka mamaya is meron po kayong problema sa inyo pong liver or may problema sa fatty liver. Also kapag ganyan ang problema, let's say you will be diagnosed with fatty liver, you can take Santon Plus Gold, one capsule 3 times a day, para po matulungan na maano, maganda yung production ng, ang problema kasi niyan is kulang sa ano, sa enzymatic production yung yung ating tiyan para maano, ma-digest yung mga pagkain. Pagkakulang kayo kasi sa enzymatic yun, napapanis, that causes bloating doon sa ating tiyan.
1: Kaya hindi na da-digest,
0: hindi na da-digest yung mga pagkain, lalong-lalo na kapag ang pagkain ninyo is mataas sa protein, mataas sa fats, tapos kulang yung production ng digestive enzymes ng gallbladder na mula doon sa liver. Kaya kasi kalimitan dyan, posible ang signs is merong gallbladder stone. Kaya fatty liver is yun po ang i-address natin. So take Santon Plus Gold, one capsule 3 times a day, and then iwasan especially yung pag-inom talaga ng ano, ng mga unhealthy coffee. Switch kayo, Santon Gold Coffee Mix, matutulungan po kayo.
1: Yun, sa mga kabayan, laging kinakabag, sinisikmura. Ayan, check nyo yung, hindi lang yung stomach nyo.
0: Yes.
1: Kinakailangan i-check nyo rin yung mga kabilang dun sa inyo pong digestive system. Ayun nga, nabanggitin Doc Ron. Iba kasi, hindi nila pinapansin yung atay nila.
0: Yes.
1: Ayun pala yung may problema. Meron palang fatty liver, kaya laging sinisikmura or bloated. So, na kailangan ma-address po yun, mga kaibigan. Ano? Para maging maayos at mabilis yung recovery po ninyo. Okay? Doc Ron, another inquiry. Ako po yung tumatawag kasi may itatanong po ako. O sa mga tumatawag po, hindi natin ma-entertain yung calls po niya. So text lamang,
0: text ito.
1: Nag-text siya, Doc Macron. Ako po ay acidic, may vertigo, lutang po ako, hirap na po ako sa kondisyon ko. And usually na, ang usually na kinakain ko ay brown rice, kamote, nilagang saba at gulay. One week pa lang po ako nag-take ng Santum Plus Gold Capsule. At kahapon ay nakainom din ako ng Plus Coffee, Santum Plus Coffee. Before meal po ba ang pag-inom ng Santum Plus Gold or ba Capsule? At ultimate trio po ba ang inumin ko? Kaso wala akong mabili dito sa Tanawan, Batangas, ng Premium D3 at Vitamin C. Diyan sa clinic natin. Pwede kayong bumisita dyan.
0: Mas maganda. Bukas, nasa clinic ako. Tanawan lang kayo. Isang sakay lang yan. Papunta sa, dyan po sa Balibago. Pumunta po kayo sa Balibago so that we could assess you properly. At kung ano yung mga dietary guidelines. Mas maganda kasi yung face-to-face at ma-imbestiga natin kasi kami mga naturopath, mga imbestigador. Kailangan marami po kami itatanong sa inyo at para makorek po yung mga underlying problem, makorek po natin yung mga wrong habits. And at the same time, you will be given yung tamang dosage ng mga supplements po natin, or kung kailangan pa, let's say may mga additional, let's say kailangan ninyo ng detox, baka mamaya is maraming dumi sa inyo. Yan, kaya troubled yung troubled yung brain ninyo.
1: Yung pagtulog, kasi pagtulog. Hindi rin daw siya nakakatulog na maayos, Doc.
0: Kalimitan yan. Talaga, sa tiyan nagsisimula. Mostly sa tiyan nagsisimula. Kaya mas maganda po magpakonsulta po kayo. Ayan. So, kung gusto niyo makabili ng Ultimate Trio, nasa Tanawan kayo, pwede kayong pumunta ng Santo Tomas, kasi yung sa ibang mga butika, wala po yung Premium D3 natin. Or, pinaka mas mabilis sa Shopee. Hanapin nyo lang Yes to Health 2011. Yan po, lahat ng products na meron tayo sa Yes to Health, nandun po, mabibili po ninyo. Mas lower ang prices and at the same time, pwede po kayong maka-SP later.
1: Ayun. So, pwede yung bisita ka, si Ma'am Jonaline, punta ka sa Yes to Health natin, dyan sa Santa Rosa branch natin, sa Balibago branch natin, para ma-assess ka ni Doc Ron. Kasi para makita doon, Doc Ron, holistically, kung ano yung pinakaugat ng iyo pong problema. Mm-hmm. Kasi yung iba, after ma-detox, ang laking bagay. Tulong sa kanila, ang laking pagbabago sa kanila pangatawan. Yun lang pala yung problema nila, pinoproblema nila. So, maganda yan, ma-assess ka holistically, and then meron tayong mga program doon, and then personalized program yung gagawin para sa inyo, para mas mabilis makarecover yung pangatawan po ninyo. Kaya sa mga bibisita po sa ating mga wellness center, especially dito sa Santa Rosa, Balibago branch natin, matagpuan po tayo dyan sa may Santa Rosa Commercial Center, mga kaibigan. Ha?
0: Tapat lang ng Max Restaurant.
1: Yan, tapat lang po tayo ng Max Restaurant. Okay. Sa Batangas branch naman, pwede kayong pumunta sa GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, dyan po sa may Barangay Calicanto, Batangas City, mga ka-wellness. Ha? At sa natin, Doc Ron, sa Guadalupe, Makati branch natin, sa ngayon, pwede na pala sila makabili ng mga Santone products natin or products ng Yes to Health sa fourth floor. Ng Guadalupe Commercial Complex, doon mismo sa atin pong FM station.
0: XFM station.
1: Sa XFM stations natin. Lahat ng products natin pwede na kayo makabili doon.
0: And also, bago natin makalimutan, ngayong Sunday po, October 4, meron po tayong wellness seminar dyan po sa Santa Rosa branch natin. Meron po tayong free food para pangangalian. Hindi na kayo mag-isip. Of course, ang speaker po natin si Doc Wendell. Yan po. And also, merong free first session ng Nachotrad.
1: Wow, ganda yan.
0: Libre yan. Pagka first session, unang session. Next sessions, of course, meron na ng
1: charge.
0: Meron na kayong charge. So, and also, pwede kayong makapagtanong ng mas mahaba at mas marami. Kasi mas mahaba yung oras natin doon po sa ating wellness seminar. October po, this coming Sunday po, mga ka-wellness. Kita-kits po tayo sa Santa Rosa branch po natin.
1: Yan. Okay. Para Doc Ron, napakabilis ng oras natin. Maka may pahabol ka pang mensahe sa ating po mga tagapakinig.
0: Ayan po mga ka-wellness, kapag ka meron na kayo mga senyales, maraming skin tag sa leeg, o di kaya sa ilalim ng kilikili ninyo, nangingitim ang leeg, palaging pagod after kumain, sign po yan na meron po kayong hyperinsulinemia. Kailangan pong i-address yan as soon as possible. And of course, iwasan po yung mga pagkain na napapataas ng insulin level. And of course, exercise din para maging insulin sensitive yung ating mga selula sa ating katawan. And of course, samahan ng pag-inom ng Santon Plus Gold Premium D3 and Santon Vitamin C araw-araw kasama po ng healthy lifestyle. At lagi pong tatandaan na ang ating pong kalusugan, yan po ay pamana ng Diyos sa bawat isa po sa atin.
1: Maraming salamat, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at lagi pong nakikinig at nanonood sa ating pong mga programa. Ganda rin sa lahat pong tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa nga na po nating butihin na CEO, Doc Remilitoy, at sa nga na po ni Doc Algie Bakla, na ngayon ay nandiyan po yan siya sa Batangas branch natin, mga kaibigan. Ha? Sa mga gustong humawol pa ng consultation, pwede kayong pumunta sa Batangas branch natin. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

and happy Thursday, everyone! Magandang, magandang, magandang mainit na hapon, mga katropa natin dito po sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Grabe, grabe. Sobrang init. Hindi kinakaya. So anyway, sa hapon mga katropa natin ngayong araw ng Webes. Samahan niyo po ako ngayon sa programang X-Rated, mga katropa natin. Nag-iisa pa rin po yan, DJ Girlicious sa programang X-Rated. Hello, ganda. Sana nakikita kanila kung anong gagawa mo, no? And syempre, sa lahat po ng mga katropa natin, pwede nyo po akong tawagan at text, i-call sa ating mga hotline numbers, mga katropa natin na nasa gilid ng aking screen. Sa 0985-2027-13. O di naman po kaya ay sa 0953-514-1303. Ayan po yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call. At kung meron po kayong mga gustong ipanawagan, meron po kayong mga gustong ereklamo, meron po kayong mga gustong i-shoutout, mga katropa natin, ayan po yung ating mga hotline numbers na pwede nyo i-call at i-text. Wait, parang low bat. Low bat. Pero mako charger.

0: Ayan, pasaksak ako dito, Ken, sa gilid. Di niya na kinaya ang hamon ng buhay. Sumuko na ang ating cellphone. Ayan, sinasaksak na. Nabubuhay. Ayan, maraming salamat kay Katropang Ken. So anyways, mga katropa natin, napakainit po ng ating panahon. Nabalitaan nyo na ba ang inilabas, ang inilatag ng Puerto Princesa City Water District, mga katropa natin, na magkakaroon po tayo ng malawakang tagtuyot. Hindi naman totally tagtuyot, pero parang ganun na din. Kasi sobrang init, mga katropa natin. So yung super El Nino, ano bang tawag nila, ano bang tamang term doon na iniwan ng ating PPCWD, mga katropa natin. Sobrang init po talaga. As in talagang siguro sa mga susunod na buwan or itong incoming October and November, mga katropa natin, expect na po natin ang napakainit na panahon. I-expect na po natin, mga katropa natin, na talaga makakaranas po tayo ng napakainit. Dahil inilatag na po ng PPCWD na magkakaroon po tayo ng Super El Nino. Grabe, sobrang haba. Hanggang unang quarter po ito ng taong 2027, mga katropa natin. Kaya naman, kailangan po natin, ngayon pa lang, mga katropa natin, kapag uulan, magtipid po tayo ng tubig. Parang kumbaga, ipunin po natin ang mga tubig na yan para may maghamit po tayo kapag uminit na naman. Dahil sa panahon natin ngayon ay inaasahan talaga na mararamdaman siya sa susunod na linggo siguro or buwan, mga katropa natin, hanggang first quarter ng taong 2027. Yan mismo, mga katropa natin, ang kinumpirma po kahapon ni General Manager Laurel. Diba? Talagang ito na, General Manager na ang nag-confirm sa atin na talagang maging po yung Puerto Princesa City Water District. Alam ko, mga katropa natin, marami tayong matatanggap na mga reklamo. Marami tayong matatanggap na mga mga negative comments pagdating dito kasi sinasabi na nga natin, 'di ba? Nasabihin na nagbabayad nga kami ng tubig pero ang mahal ng binabayaran namin pero hindi tuloy-tuloy ang supply, 'di ba? Ito yung sinasabi natin na in-inform na tayo, mga katropa natin. Kaya ngayon pa lang, diba? Sa datos ng PPCWD, nasa 59,890 cubic meter kada araw yung pangangailangan sa tubig sa lungsod na humigit kumulang 1.7 million cubic meter kada buwan na kailangan ma-produce po ng supply ng tubig ng PPCWD para po sa buong lungsod ng Puerto Princesa. Alam nyo, sa totoo lang, mga katropa natin, ngayon pa lang na hindi nakakaramdam na tayo . Nakakaramdam na tayo ng init. 'Di ba? Marami na nga maiinit ang ulo. 'Di ba? Sinasabay na natin ang init ng ulo ngayon. Pero ang masasabi ko lang talaga sa inyo is sulitin na ninyo yung mga araw na tuloy-tuloy yung tubig natin kasi i-expect na natin na sa mga susunod na araw or linggo or buwan ay makakaranas na po tayo ng pagkaantala ng supply ng tubig. And para na din hindi tayo makonsume, hindi tayo ma-stress, ngayon pa lang, mga katropa natin, try na po natin maghanap-hanap ng mga alternative na pwede nating malagyan ng tubig natin, 'di ba? Kasi mahirap. DJ, panoorin mo habang nasa live ka po. Ano naman tong katarantaduhan na ito? Napakasama talaga ng ugali ng tao na ito. Nagko-concentrate ako dito kung ano-anong tinuturo sa akin. And syempre, mga katropa natin, kabilang din sa mga pinag-usapan dyan is kung paano natin o kumbaga binigyan tayo ng PPCWD ng information na dapat po ay magtipid tayo sa tubig. Kasi most of the time, tayong mga Pilipino, kapag sinasabihang magtipid, matitigas ang ating mga ulo. Pag naglaba tayo, hindi natin ginagamit pambuhos sa CR, panlinis ng CR, di ba? Which is pwede pa yun na gamitin or panlinis ng mga gilid-gilid ng ating mga kabahayan. Ang ginagawa natin, nagsasayang pa rin tayo ng tubig. Kaya ngayon pa lang, mga katropa natin, maging aral sa atin dahil napakahaba po ng Super El Nino na mararanasan po natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, mga katropa. Siyempre, expected na po ito sa buwan ng Nobyembre ay magkakaroon tayo ng dry condition. Literal na lahat tayo ay dry. Yes!
1: Sana all.
0: Hindi dry sa tubig ah. Sama-sama tayong madadry sa Nobyembre, mga katropa natin. Hindi tayo nag-iisa dito. Lahat-lahat tayo magiging dry. Kung anong klaseng dry man yan, basta't lahat tayo makakaranas. Hindi lang ako, hindi lang yung mga kakilala ko, lahat tayo dapat madry. Kaya naman, expect the unexpected at

0: sobrang kati ng ulo, sama ng loob na mararanasan nating lahat at pagka-dry season nating lahat. Makita-kita tayo sa mga ilog, sa mga dagat. Kaya, let's see, mga katropa natin. Pero syempre, at the end of the day, palagi pa rin natin to ipapaalala sa public na magtipid talaga tayo ng tubig para hindi tayo makulangan, hindi masayang yung ating katubigan. And syempre, mag-shoutout muna tayo dito. Good afternoon kay Sir Ding Estrella. And syempre kay Ma'am Josephine. Good afternoon po sa inyo. Dito lamang po yan sa Libis Road, Barangay San Pedro. And syempre kay Daryl Bird. Good afternoon. Maayong hapon, DJ Girlicious. 85 days na lang at Pasko na. 92 days na lang. Happy New Year, mga katropa natin. Daryl Bird, ang mabait, watching from Tagbelaren City, Bohol. Hello, Daryl Bird, ha? Good afternoon. And syempre, hello, Beth, Tita Kati. Ito, hello, Tita Kati. Good afternoon sa iyo. Ang aking favorite tita. Talagang yan yung mga kasagsaga na nagpapalaki sa akin noon. And syempre, hi DJ, shout out kay Sir J. Mark Cadlaon. Oy, congratulations si J. Mark. J. Mark. Extended ang iyong posisyon. Masaya ka ba na extended ang iyong posisyon? And syempre kay Rodeline Evel... Rodeline Cayetano Espolvida Everdine. Ha, Thursday afternoon po everyone. With you, DJ Girlicious. Shout out sa aking parents dyan. Sa Barangay Dumaraw. Rojas Palawan na always nag-aabang sa programa mo, DJ. Si Roberto, Edensita Cayetano Belando. Espolvida, always happy lang kayo dyan, papang at mamang. Thank you! And syempre ka Ate Jane Arguelles Paredes Hermoso. Good afternoon po sa inyo. Gandang hapon, DJ. Ganda watching from Magara, Rojas, Palawan. Maraming maraming salamat sa mga taga-barangay Magara, barangay Dumaraw dyan po sa Rojas, Palawan. Thank you very much sa inyo. And syempre kay Ate Noreen sa Palo, good afternoon sa napakagandang mamish na ito. Hello ate. And syempre kay Ate Elsie, kay Ate Elsie, kay Ma'am Elsie Mara, and good afternoon Ma'am Elsie, mula po dyan sa Singapore. Kay Ma'am Grace, Ma'am Grace, I miss you. Kung nasaan ka man ngayon, baka naghanap na ito ng foreigner. Ma'am Grace, ha? Nasaan ka na? I miss you na. Kay John Levelim, shout out dito sa Barangay Hulo, Rojas, Palawan. Thanks po. Oy, napakadami nating tagapakinig dyan sa Rojas, Palawan, ha? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Good afternoon yan na tinatawag na Maximum Kutong. Uy, grabe ka naman, Sir Julius Andora. Alam niyo, sometimes, kung ako yung nasa posisyon, minsan iisipin ko na lang din na ano, baka... alam niyo yun, nahihirapan din naman din sila kung paano nga nila ipoproduce yung mga kinakailangan natin. But sometimes, di rin talaga natin masasabi, di rin talaga natin magkukwestiyon yung isipan ng taong bayan. That's because talaga namang napakauso yung corruption dito sa Philippines. Kahit saan naman, diba? Kahit nga na sa barangay level lang. Charot. And syempre kay Justa Javelin, good afternoon watching from Riotuba, Batarasa, Palawan. Ang init po dito sa Riotuba. Para akong nasa Pugon, ma'am. Pabati po sa lahat ng aking mga kapatid na sa sunod-sunod na kalungkutan, sunod-sunod na namataya na mahal sa buhay. Magpakatatag tayo mga sis, tiwala lang kay God. Yes, amen. We pray sa lahat po ng mga nakakaranas ng sakit, pighati, pagdadalamhati, healing, nasa healing process, broken. Sa lahat ng pag at all times, kung anumang klaseng broken kayo ngayon, mga katropa natin, we prayed na ma-heal po tayong lahat kung anuman yung hirap na nararamdaman natin. And gusto ko na palagi kayong nasa maayos na kalagayan at malakas na pangangatawan. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, habang may buhay, may pag-asa. Ano man yung problema na kinakaharap po natin ngayon, bukas at sa mga susunod, magbabago yan mga katropa natin. Kasi, di ba, yung araw nga natatapos, problema pa kaya?
1: Sana.
0: And syempre, shout out nga po pala kay Ate Cynthia Tahil Alisangaw. Hello po DJ, ganda pa shout out po sa aking asawa na palagi nakikinig sa inyo na si Alan Bautista. At pa-play naman po ng song na Mahal Kita, Walang Iba by Ogie Alcacid.

0: Ngayon, mahal kita, walang iba by Ogie Alcacid, katropang Ken. And syempre kay Serato Roberto Jr. Magandang hapon, DJ. Pa-shoutout po dito sa RTN Company, special operator ng Transbenefication Department. DJ, pa-request na ng song Hanggang sa Huling Tibok by Isauro Tapar. Thanks po, DJ. Ay! Sa inyo dyan na sa RTN. Grabe, napakainit. Kung mainit na dito ha, kung i-compare ko yung init from Puerto Princesa to RTN to Rituba, Batarasa, talaga walang kapantay. Sobrang init. Kung init lang yung pag-uusapan natin, mga katropa natin, napakainit dyan. And syempre kay Ate Rodeline, watching from Barangay San Double Rojas, Palawan, DJ Girlicious. Thank you, Ate Rodeline. Maraming maraming salamat po sa inyo. And syempre kay Ate Mylene, line of good morning po dyan sa inyo. Ha? Nasaan ka ba? Nasa ibang planeta ka ba? Bakit good morning? Good afternoon na talaga. Alas dos na ng hapon, nakakaloka. Good morning pa rin sa'yo. Grace, hindi ka na nagpaparamdam dito kay DJ. Feeling ko, Ma'am Elsie, nag-asawa na si Ma'am Grace ng foreigner dyan sa Singapore. Kaya busy na siya. Right, sa Purok official nga lang meron ding korap. Ay, sabi ni Ate Rodeline yun ha. Hindi ko yan sinabi na merong korap na nangyayari dyan. Merong korupsyon na nangyayari dyan sa inyong mga lugar. Pero hindi na din talaga natin ito maiiwasan. Even, mga katropa natin, talagang yung mga maliliit na level lang, talagang meron at meron talaga yan. Hindi talaga mawawala yan. Kailangan lang talaga natin gawin ay makipagbuno sa ating mga nasa upuan. Yung mga nasa gobyerno, kailangan din tayo natin makipagmatigasan. And at the same time, kailangan din talaga natin magkaroon ng knowledge kapag tayo'y susugod na sa gera. Kasi may iba dyan na talagang kapag nakaupo sila, talagang sila na yung kalamo sila may-ari ng kumpanya. Diba? Example na lang natin yung mga nasa ahensya na para bang nagtanong pa lang tayo, galit na agad dyan sa may counter sa cashier. Na para bang sila ang may-ari ng building na yun. Diba? Na-encounter nyo din ba yan? Yung tipong pumunta ka lang sa isang establishment, nagtanong ka, Ma'am, good morning po. Ma'am, tatanong ko lang po sana, paano po bang mag-ano yung ganito? Kasi po ano, aba, galit na siya. Sasabihin niya, hindi ba kayo nagatingin sa online? Meron kaming online. Sa tingin mo, kung meron akong cellphone, magtanong pa ako sa inyo. Diba? Alam niyo, sometimes sinasabi sa atin, nasa online na, nilatag na po namin. Eh, wala nga akong cellphone! Ano gagawin ko? O di kaya, ma'am, niinano po namin yan sa ano. Trabaho niyo din po talaga yan, na-explain po sa amin kung ano talaga yung problem. Pero kayo talaga ang galit pa sa amin. Nagtanong lang din talaga kami. Diba? Ang hirap lumapit minsan sa offices ng mga government. Kasi isang tanong pa lang, lima na yung sagot, galit pa. Sino yung naka-encounter ng ganyan? Way back ako, nung ako'y hindi pa nasa radio, tapos kasi hinahanapan ng ID, ganyan. Siyempre dati, ano pa lang ako, yung mag-a-apply ng trabaho. At siyempre, ang alam ko, ang ID ko pa lang that time is, teen ID, PhilHealth, ganyan. Nagtanong pa lang ako, galit na agad yung pinuntahan kong government office. Nakakaloka. Kaya ngayon, kapag nakakita sila ng mga media, minsan, ang bait-bait nila. Pero kapag kunwari, iba naman yung, kunyari, mga normal people lang, oh, Diyos ko, talaga naman. Isa pa lang ang tanong ng normal na Pilipino, lima na ang sagot, galit pa. Diba? Sana naman yung ating mga nasa government offices, makipag-usap naman tayo ng tama, 'di ba? Irespeto din naman natin yung mga tao na umihingi sa atin ng tulong. Kaya nga tayo minsan nandiyan kung nasaan tayo ngayon. That's because sa mga taong nanghihingi ng tulong sa atin na nagpapa-assist. Kaya huwag po natin kakalimutan kung ano talaga yung pinaka-role natin kung bakit tayo nasa government offices. Sila yung taong feeling tagapagmana, DJ! Diba? Mga tagapagmana ng kumpanya, mga tagapagmana ng establishmento na akala mo yung pagmamayari nila. Hi, Didi! Hi, Hi, binabati ko pala dyan sa Brooks Point. Purok pitik-pitik si Ma'am Maricel Badenas. Baka ma'am, baka naman po pakisend lang message. Pakisend lang message ko. Medyo matagal-tagal na rin yung Ma'am Maricel Juarez Badenas. Baka naman po. Ayan na. Nananawagan na si Ate Mylene Lino. Ma'am Maricel Badenas. Nananawagan po sa inyo si Ate Mylene Lino dito po sa lungsod ng Puerto Princesa na baka naman daw po pakisin naman daw po yung kanyang message. Matagal-tagal na daw po. Na para bang nakalimutan nyo na daw po kung ano yun. Yun nga lang, hindi ko alam po anong message yun. Binasa ko lang naman. Alam nyo, speaking of mga ganito-ganito, matakot na kayo, mga katropa natin. Katropang Ken, paki-ano nga dyan. Yung, ay hindi, sige, wag ko na lang i-ano. Wag na lang natin i-flash yung screen. Yung nagkaroon ng utang na halos 2. Something million. Diba? Nakakatakot, mga katropa natin. Magkaroon nga lang tayo ng utang na siguro hindi bababa ng 5,000. Talagang kinakabahan na tayo at di tayo nakakatulog. How much more yung ganitong million-million yung naloko nating tao? Always remember, mga katropa natin. Ha? Ito talaga lagi yung pakatatandaan. Kung wala tayong pambayad at wala tayong maibabayad doon sa inutangan natin, talagang hindi ko sinasabi na itong message ni Ate Mylene Lino kay Maricel ay utang, ha? Kini-clear ko lang. Hindi ito utang. Diba? Sa mga nangungutang dyan, utang na loob, bayaran nyo yung mga utang ninyo or kausapin ninyo ng maayos yung mga pinagkakautangan ninyo para hindi tayo umaabot sa pahiyaan pa talaga sa social media. Diba? Yung iba kasi kailangan pa ipanawagan, kailangan pang i-flash a screen yung kanilang mga pangalan para lamang magbayad. Diba? Nakakaloka. Road to 1M ng XFM Palawan, 360K or 350 to followers nyo. Parang aabot XFM Palawan page hanggang Manila at buong mundo. Grabe ka naman, Bobby Balame. Thank you, Bobby Balame. God bless. Hello po. Good afternoon po. Hello.
1: Bandang hapon po.
0: Mas magwapo ka pa sa hapon ko.
1: Mas maganda ka rin sa hapon ko.
0: Jesus! Naglulukoh na naman tayo dito.
1: Pwede po ba mati ha?
0: Okay, go!
1: Binabati ka pala yung mga casual na bumalik ngayon, yung bagong pasok. Welcome to Puhak na nag... Bago pa-request mo na ako ng kanta, ma'am, pwede?
0: Yes! Ano request mong song?
1: Biyahe, ma'am.
0: Biyahe! Ito na
1: opo, pwede dalawa.
0: Mahilig ka talaga sa dalawa, ha?
1: Siyempre tayo dalawa, eh.
0: Yes! Dalawa ba talaga tayo or tatlo tayo?
1: Dalawa lang.
0: Dalawa lang, okay.
1: Opo.
0: Sige, ano request mo?
1: Isang pata yung ikaw ang sagot.
0: Ikaw biyahe, ang sagot?
1: Una-una. Una-una, ma'am, yung biyahe, pagusunod, ikaw ang sagot.
0: Biyahe, ikaw ang sagot?
1: Opo. Bago mamaya yung biyahe na yan, may pick-up line ako sa biyahe, ha?
0: Next
1: na. Kaabon mo na pala, ma'am. Binabati ko pala si Roberto Serrato.
0: Okay.
1: Yung guwapo ng Binikisusyon, binabati ko. Kal, ingat ka lang dyan pala. Ingat sa chicks.
0: Ingat sa chicks.
1: Pwede, ma'am, pwede po ako pick-up line.
0: Okay, ano pick-up line mo?
1: Para sa GP ay sa biyahe.
0: Okay.
1: Pwede ma'am, pwede.
0: Oh, sige.
1: Jeep ka ba?
0: Ano?
1: Sabi ko, jeep ka ba?
0: Bakit?
1: Para ako sa'yo.
0: Misses! Kalukuhan.
1: Pahabol mo na yung ano, request ko mo, ma. Okay. Nagigilig ko siya ko eh.
0: Biyahe at ikaw ang sagot.
1: Opo. Thank
0: okay,
1: you, ma'am. Love
0: thank
1: you, ma'am.
0: Bye-bye. Ingat. Katropang Ken, biyahe at ikaw ang sagot. Request yan ng napakagwapo mula po sa Batarasa. Pa-utang DJ. Oy, grabe. Mas maganda may utang sa mga listeners mo dahil nawala ka ng 2 to 3 days. Bobby Balami, sasakaling kita. Ayan, may tumatawag pa na isa. Wait a minute. And syempre, sabi dito ni Ate Mylene, alam na kung ano yon ibig kong sabihin. Medyo matagal naman po yan. Ma'am Maricel Badenas. Ayan na ang sinasabi ko na. Nagkakaroon na tayo ng ano. Hello! Good afternoon!
2: Walang tenant din po.
0: Hello, Ate Ria! Good afternoon!
2: Ganun din po.
0: Bakit di ka nasagot?
2: Ano po, DJ?
0: Kamusta ka naman, Ate Ria?
2: Okay lang po.
0: Anong-ano mo ngayon? Anong request mo ngayon?
2: Yung bakit mo nagawa?
0: Bakit mo nagawa?
2: Yun tapos lang. Yung kagabi, yung kahapon, DJ.
0: Okay.
2: Yung ano, yung Nining B.
0: Nining B.
2: Opo.
0: Okay, sige po. Nining B daw, katropang Ken.
2: Pwede po ba tatlo, DJ?
0: Dalawa lang. Hindi kaya ng tatlo.
2: Oh, sige po.
0: Ano po yon? Hello? Di ba wala na siya? Pinatayan mo ba ako ng cellphone? Okay, sir. Pwede po ba? Okay. Dito yata sa akin. Hello?
2: Hello po ulit.
0: Yes, sige, Ate Ria. Mahina yung signal mo. Ano pa
2: ano po? Pinaasam mo lang ako.
0: Okay. Sige po.
2: Sige po.
0: Okay. Pinaasam mo lang ako. Na para bang ang lahat ay walang hangganan. Ay! Ano ba yon? Ano bang nangyayari? Ayan, nagsarili na yung mouse ko. Hello! Good afternoon!
3: Mas maganda ka pa sa hapon, DJ Relations.
0: Yan, ganyan sana yung mga bate ninyo. Mas maganda ka pa sa hapon. Yung mga ganun ba sana para namomotivate tayong magtrabaho?
3: Oo nga naman. Hindi naman basihan kasi ang pagiging maganda at gwapo sa personal na appearance, di ba? Don't judge a book by its cover.
0: Don't judge me by my color. Ganon. Huwag niyo humusgahan. Hello, Sir Jerry. Mainit na hapon.
3: Mainit na hapon, pero dito po, DJ Girly, sa Borlan ay medyo makulimlim. Pumapatak na po yung ulan sa kabundukan.
0: Bakit ganon, no? Pero sa ibang munisipyo, alam mo, Sir Jerry, mainit.
3: Natural, DJ Girly. Hindi ko naman masabi na tayo ay tagapag-asa, pero natural sa layo po, at saka tinatawag na rin na natin natural, may climate change.
0: Parang siya nagbago na.
3: Katulad nga po ng tao eh, pabago-bago ang desisyon, pabago-bago ng isip. Tapos kuminsan pag tinatanong mo eh, kala mo nakatulala sa hangin.
0: parang ikaw, pabago-bago ng isip.
3: Ako? Kailan ako nagbago ng isip?
0: Parang yung isip mo, decidido na akong mag-isa. Pero nung nakita mo siya, lahat ay nagbago. Lahat ng mga pinangako mo sa sarili mo ay nabura ng isang ngiti lang.
3: Ay, nako. Bago ang lahat. baka mamaya pumalaot na naman yung usapan natin. Siyempre, binabati ko si ano, si Nanay Maan. Mm-hmm. Magandang hapon po. Tapos, dyan po sa Batras, ay mga kasamahan ko sa trabaho. Dito naman po sa Brooks Point, sa mainit Brooks Point. Katulad hapon, may tumawag, taga mainit Brooks Point, nag-request lang. Mm-hmm. Pero babatiin ko, ito, hindi pamilya ko, hindi yung tao na po nakilala ko. Natural, si Paring Biler. Magandang hapon. Ganun din po, syempre, mga kabarkada ko dyan. Si La Ayan, si La Rapi, si Mama Marga, si Papang DR, si Mami, sumigaw namin.
0: Sige, go!
3: Si Uncle Sammy, si Ate Rosana, si Kuya Charles na Anas, tapos si Kuya Dong Baag. Magandang hapon sa inyong lahat. Hindi na ako magbati sa taga-Samarina na, sinasa ulo mo ko eh.
0: Alam mo, para magiging kaibigan ko na yung mga kaibigan mo sa Samarina na. Si Jade, si Dexter, April.
3: Sabi ko na nga eh, sinasawin na ko eh, kaya hindi na ako magbati muna doon.
0: Umiwas.
3: Nakikinig sila, pero alam na nila, ano eh, nagchat na sa akin kanina eh.
0: Anong sabi sa'yo? Ano mo,
3: ha?
0: Anong sabi sa'yo?
3: Sabi niya, nabati mo kami kahapon ha, pero hindi kami kumpleto ha, sabi nga nun. Sabi ko, kasusunod na naman.
0: kasi kaya kong kabisaduhin yun.
3: Ay, ganun. Tapos ganun din po, siyempre nakikinig dito sa Barangay Pudadel, siyempre aking mga kasamahan din sa trabaho. Hindi ko na isa-isa yung DigiGirl kasi napakarami.
0: Okay, go. Sige lang.
3: Baka mamaya kasi inisa-isa ko, lalo pat na-postpone ngayon yung Barangay NSK election ng dahil sa bagong Republic Act 1, 2, 3, 6 yata o 1, 2, 3, 2, 6. Parang ganon.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Basta ganon. Tapos kanina may nag-comment na yung siyempre nagsisimula daw sa mababa, may corruption na. Nako, mas pababae natin, DJ Girly. Ito, comment lang ha.
0: Mm-hmm.
3: Masaktan ang dapat masaktan. Yung hindi tatamaan, natural. Cool, stay put and relax, di ba?
0: Okay.
3: Katotoo lang po, sa pamamahay pa lang may corruption na nangyayari. Paano nangyari? Anak, bili ka ng ganito. Ay, nay, ganito ang presyo niyan. Nasamantalang ganito lang pala ang presyo, hindi na ibinalik si Sokle.
0: Ayun, di ba? Sa bahay pa lang may corruption na nangyayari.
3: Yeah, that's it. Sa totoo lang po. Kaya nga, corruption is our
0: everywhere.
3: Shadow.
0: Corruption is everywhere.
3: Yes po. Yan lamang.
0: Wala na. Sir Jenny? Wale. Nawala si Jerry Arangga. Sabi dito ni Ma'am Elsie, oh, DJ pautang. Yari. Ano yung papautang ko sa'yo, Ma'am Elsie? Ako nga, Ma'am Elsie, mangungutang sa'yo. Ma'am Elsie, pwede ba mangungutang sa'yo? Yun dyan sa mga taga Singapore, mangungutang na lang kaya ako sa inyo.
3: Bigla ka nawala.
0: Ikaw ang nawala. Akala ko nandyan ka pa para sa akin, pero bigla kang umalis.
3: Aray! Hindi. Nawala po talaga. Nagsasalita ako. Hindi ko na marinig ang boses ng magandang DJ na kausap ko tuloy.
0: Same lang tayo. Hindi na rin kita marinig. Hindi na kita maintindihan kung bakit bigla kang nawala.
3: Hindi. Kaya nga po nagbabalik ako kagad eh. DJ Gali.
0: Okay.
3: Siyempre po, binabati ko po yung mga nakausap ko ng DJ na kasamahan mo. DJ IC, DJ Bimbi, DJ
0: yes.
3: Maika.
0: Yes.
3: Alam nga naman magbati pa ako ng ibang DJ kasi kayo lang naman nakakausap ko. Pati po pala yung nasa technical side, maraming salamat po pala kuya, ano ba yan?
0: Kay Ken.
3: Kuya Ken. Maraming salamat po pala na kuminsan, lalo na po pag araw ng... Hindi po araw. Malapit na po ba mag-signing off yung program nyo? Karamihan ko po talaga naririnig yung mga paborito kong awit sa ganung oras. Mga pa hanggang alas 9 po ba pa ganun?
0: Grabe, hanggang alas 9 nakikinig ka?
3: Yes naman po.
0: Ako natutulog na nun eh.
3: Hindi, kung hindi po nagsasigning off yung station nyo, hindi rin po ako natutulog.
0: Grabe naman. Thank you, Sir Jerry, sa pakikinig po sa amin.
3: Natural, you're always welcome po. Yeah. Ano na lang po, pa-request na lang po ako ng ano, ng song.
0: Yes po, ano pong song?
3: Sana'y bigyan mo ng pansin by G Brothers.
0: Yes! Sana'y bigyan mo ng pansin. Parang merong laman. Katropa Ken, sana'y bigyan mo ng pansin si Sir Jerry Arangga mula po dyan sa...
3: Yan lang, DJ Garney. At isang magpagpalang wedding ng hapon po sa ating lahat.
0: Okay, sige po. Talaga naman, o sana'y bigyan mo ng pansin. Minsan mapapatanong ka na, binigay ko na ang lahat, pero bakit di mo pa rin ako napansin? Katulad na lang ni Bobby Balame, X-rated na may politics topic, aray ko po! Ano ba? kapag gusto nyo talaga, kapag yung X-rated ng kwento ng puro X-rated, sasabihin nyo, puro kabastusan. Ngayon naman, may politics lang na konti, sasabihin mo, pampolitiko. Tao nga, tao ka nga talaga, Bobby Balami. Pabago-bago ang iyong isipan. Bakit mo nagawa by female version? Can't Help Falling in Love by Kian Fate ng Meet Your Garden. Sana ibigyan mo ng pansit by Joey De Leon daw. Hoy, sa mga nagbe-birthday dyan, happy happy birthday sa inyo. Naalala ko kasi yung pansit. Happy happy birthday sa inyo, mga katropa natin. More birthdays to come at good health. And syempre, para maging good health, mga katropa natin, nandyan po yung ating Santon Vitamin C Ascorbic Acid. Pampalakas ng ating immune system, pampagana at pampaboost ng ating confidence, mga katropa. And at the same time, meron din po yung partner. Ang kanyang partner ay Santon Plus Gold. Sa ating mga katropa niya, meron pong karamdaman, may nararamdaman sa loob ng kanilang katawan. Merong mga bukol, mga katropa natin. Subukan niyo po yung ating Santon Plus Gold. And syempre, DJ, good afternoon po sa inyo. Sana po ay hindi na po tayo madry. Anong magagawa ko? Ay dry season tayo. Diba? Sama-sama tayong madry. Sama-sama tayong matuyot. Bahala na kayo kung anong klaseng tuyot yung nararamdaman ninyo, ha? And syempre, DJ Girl, pakibati po kami dito sa San Vicente, ang mga tuktok drivers. Dito sa Terminal 2, sina Boss Tong, Boss Emerson, Boss Bajog, ang may-ari ng Terminal It's Me Nudge ng San Vicente. Ano pong tuktok? Anong tuktok? Ano sasakyan ng tuktok? Can someone tell me? Pwede po ba pa-request ng kung ako na lang sana? Tanong ko rin yan eh. Maraming mga nagtatanong yan eh. DJ, pa-request po ako ng Jumbo Hot Dog. Katropang Ken! Jumbo Hot Dog. Kaya mo ba ito? Kaya mo ba ito? DJ, pwede po ba pa-play ng song Catch Me, I'm Falling For You by Tony Gonzaga? Ka-me, I'm O-M-O-U. Ganon, Catch Me, I'm Falling For You. Hi DJ, ang ganda mo po sa program mo. Ang ganda mo pong pakinggan. So ngayon lang ako maganda. Ako, pinagloloko niyo ako, ha? Nangigigil ako sa inyo. Hi DJ, pakibati naman po si Ate Inday. Lako patog nagmamahal kahit ito'y bawal name. Okay. Ito, naghahanap ng textmate. Tayo na lang kaya mag-textmate. Hello po DJ, gandang hapon po sa inyo. Ayoko pong matuyot katulad niyo. Hoy! Grabe ka magsalita! Ano ayaw mo matuyot? Grabe ka magsalita. Pa-play ng song Kalimutan Ka by Skastaclia. Kalimutan ka! Katropang kin... Uy, napakaganda ng mga kanta ni Skastaclia. Kasi talagang ano niya eh, ano tawag na to? Yung talagang ninanamnam. Yung parang kumbaga, yung mga pinagdaraanin niya sa buhay, maraming nakaka-relate. Maraming ano eh, marami siyang pinatatamaan. At maraming hindi dapat tamaan pero tinatamaan ng mga kanta ni Skastaclia. Napakagaling ng ano na to, ng Batang Ere. And syempre DJ, good afternoon po sa inyo. Sana po ay meron po akong handa sa birthday ko. Kailan ba ang birthday mo? Alam nyo, sa totoo lang, kahit na wala tayong handa sa birthday natin, magkaroon lang tayo ng buhay na magandang, magkaroon lang tayo ng panibagong buhay, magandang pangangatawan, that's a blessing, mga katropa natin. Huwag natin iisipin palagi na ang pagkakaroon ng madaming handa ay hindi siya blessing. Palaging blessing ang lahat ng mga nangyayari sa atin, sa ating paligid, sa ating buhay, kaya palagi lang kayong mag-pray. Yeah. So anyways, mga katropa natin, magko-commercial muna tayo at sa ating pagbabalik ay magko-kwentuhan tayo. Kaya naman, Magbabalik po ang programang X-Rated.

0: Sunthorn Vitamin
1: X. Rated. Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated.
0: X-Rated.
1: X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

Ayan, mga katropa natin, nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated. And syempre, good afternoon po muna dyan mula po sa Bayan na Rojas, Palawan, Sir Echo Echalar. Kay Nanay Susan mula po dyan sa Bayan ng Brooks Point, kay Nanay Lulia sa Batarasa. And syempre, si Ate Merlin mula po dyan sa Bayan ng Nara, Palawan. Hello po sa inyo ha, sa ating mga mommies na napakababait. And syempre mga katropa natin, magkwentuhan muna tayo.

Sobrang bobo ng ex-partner ko. Wala pa ko lay. Hello po? Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ira. Single mom. May anak ako sa dati kong ex-partner. Hindi na kami okay ngayon, pero may usapan naman kami. Natutulungan niya ako sa gastos sa anak namin. Ang problema, $350 lang daw ang kinikita niya sa isang araw. Sobrang liit talaga ng binibigay niya sa amin. Minsan, ako na mismo ang nakikiusap na kahit pambili na lang ng gatas ng anak namin. May isang beses na wala talaga kaming gatas, kaya naman nag-message ako sa ex-partner ko. Nagkikiusap ako sa kanya na bilhan niya ng gatas ang anak namin. Minsan gusto ko na lang magmura. Dahil noong mga panahon kailangan ko ng gatas para sa anak ko dahil walang-wala ako, ay 120 lamang ang senend niya. Yun lang daw ang pera na maibibigay niya sa anak namin. Sabi ko na lang sa sarili ko that time ay baka babawi rin siya. Baka sa susunod ay mas malaki na sa 120 pesos. At ang pinaka nakakagulat doon, mula sa 120 pesos ay naging 180 pesos. Ewan ko ba kung matutuwa ko sa additional 60 pesos na ibinigay ng ex-partner ko. Napakahirap pala. Siya yung ex-partner ko na nagsusugal bago kumain noon. Or bago kami kumain noon. Noon, naaalala ko pa na may pera naman, pero mas inuuna niya palagi ang pagsusugal. Kaya ngayon, kapag sinasabi niyang yan lang ang pera ko, ay napapaisip ako kung saan napupunta ang ibang pera niya. Hindi naman ako nanghihingi para sa sarili ko, kundi para sa anak ko lang. Sa sobrang buwisit ko, ay pinost ko sa online ang number niya. Pina-text ko kung kani-kanino. Hanggang sa nalaman ko na lang na tinapon niya na ang SIM card. Hindi ko alam kung maiinis ako o matutuwa sa ginagawa ng ex-partner ko.
na parang kailangan ko pang magmakaawa para lamang sustentuhan niya ang anak namin. Pero nakakainis talaga. 120 every 2 weeks. Tapos ang sumunod ay 180 pesos na. Hindi ko alam kung saan naabot ang 180 pesos. Pero kailangan kong magmakaawa para lamang makabili ng gatas ng anak ko.

ano po ba ang dapat kong gawin? Hindi po kami kasal.

0: ang mga anak. Ito yung sinasabi natin, naiiwan lang tayo sa ere. Para lang, parang bula lang yan na mawawala. Kaya naman to all those women na merong anak, walang anak, lahat ng kababaihan, lahat ng kalalakihan, always remember na don't rely sa mga partners natin. Always talaga tayo mag-work para sa ating sarili. Not para lang sa ating sarili, but para sa ating anak, if ever tayo ay may anak. Kasi darating yung time na hindi rin sa lahat ng pagkakataon talaga na kapag humingi tayo ay may ibibigay sila. Diba? Diba? At saka, alam niya sa totoo lang, ewan ko ha, balagbag na yung utak ngayon ng mga lalaki na nagbibigay ng sustento. Mag-drop name na tayo dito. Katulad na lang ni Patrick Garcia. Diba? Balagbag yung utak. Imagine, dahil hindi niya na nakikita yung anak niya, hindi na siya magbibigay ng sustento. How bobo. Charot. Diba? Nakakagago lang na kapag ba hindi nyo na nakikita yung anak ninyo, hindi na kayo magsisustento. Hindi po pagpipilit ang pagbibigay ng sustento. Responsibilidad nyo po yan. Diba? Makita nyo man o hindi yung anak ninyo, kailangan nyong sustentuhan yan. Kailangan nyong bigyan ng responsibilidad yung ginawa ninyong katarantaduhan. Diba? Pinasok mo yung buhay na yan, dapat alam mo rin kung paano mo susustentuhan yung anak mo. Hindi lang puro ka lang sarap na kapag nandiyan na, nasa pregnancy stage na, iiwanan mo. At kapag sinabi sa'yo ng partner mo na ayaw kitang makita, hindi ka na rin talaga magpapakita. Hindi ka ba nag-iisip? O tanga ka lang? Diba? Pagkatapos ng sarap, iiwanan mo yung babae kasi nasa term na siya ng pagbubuntis niya. Sana man lang sinuportahan mo, di ba? Sana man lang binigyan mo man lang ng emotional support kahit na hindi na financial. Kahit na parehas tayo nag-i-kahos dito, sana man lang emotional or spiritual na lang na support yung naibigay mo. Tapos ngayon magngangaw-ngaw ka dyan na parabang. Di ba? Nakakabwisit yung mga lalaki na puro lang kayo buntis ng buntis. Nambubuntis kayo, pero hindi nyo naman alam yung responsibility ninyo. Hindi nyo naman alam yung dapat na gawin ninyo. Diba? Kung ganyan man lang, sikapin mo na lang mag-work kaysa magmakaawa ka dyan, hindi sila kawalan, at kilalanin sana muna ang maging partner kung responsable ba talaga siya sa family. Truth!
1: Sana ako.
0: Diba? Sometimes, akala kasi natin na kapag nakasama na natin ng, alam niyo yun, kapag nabuntis na tayo, akala natin yung tao na yun, pag sinabi nilang paninindigan kita, mamahalin kita sa hirap at sa ginhawa. Ngayon, maniwala kayo sa akin. Even yung mga mag-partner, live-in partner, 10 years, 20 years, magkasal man kayo, kapag talagang irresponsible ang partner nyo, irresponsible talaga yan. Kaya dapat kilalanin nyo muna yung magiging partners ninyo. Sometimes, sabi nga natin, hindi man perfect ang bawat partners, pero sana naman sa pagkakaroon ng anak, mag-irresponsable tayo. Sana naman palagi natin i-consider yung feelings ng mga anak natin, kung maghihirap ba sila. Diba, ang hirap na nga ng buhay natin before, nung tayo'y nasa 90s, nasa 20, nasa 2000 hanggang 2010, hirap na hirap tayo, hikahos talaga. Diba, nasa hikahos stage tayo, tapos ang ending ngayong 2025 up, mga katropa natin, pahihirapan ba natin yung mga anak natin? Kaya nga tayo naghirap before, so para ngayon hindi na maghirap yung mga anak natin, hindi nila maranasan yung hirap na pinagdaanan natin ngayon. Noon pala, sorry rather. Diba? Kaya sana naman sa ating mga kababaihan dyan, bago din talaga tayo mag-tikangkang, always remember din talaga na kaya din talaga natin buhayin yung mga anak natin, kasi hindi tayo pwedeng mag-defend sa mga partners natin na dahil, kasi may trabaho ito. Hindi pwedeng ganun. Kailangan natin manindigan na kaya din talaga natin maging nanay. Yung totoong nanay na maibibigay po natin, hindi man natin maibigay lahat. Hindi man natin sila mabigyan dyan ng kotse, ng motor na gusto nila, diba? Alam niyo yun, sana man lang magkaroon tayo ng responsibility. Akuin natin yung responsibility ng pagiging nanay na hindi lang po tayo nagbabantay. Kailangan din po natin mag-provide sa mga kayang magtrabaho. Pero hindi ko sinasabi na yung mga housewife na yan, talagang napaka, ano niyan, di ba? Napaka, sabi nga natin, napaka, anong tamang term dito? Napaka,

0: vulnerable din po nila pag nasa bahay sila. Kaya nga ako nananawagan ako kung kaya natin, na magtrabaho tayo. Pero, 'di ba? Kung tayo naman meron mga partner na responsible, so bakit pa ako magtatrabaho? 'Di ba? Why not na nandito lang ako sa bahay, gawa ko ng paraan para magkaroon din ako ng sariling income. 'Di ba? Kunyari asawa mo seaman. Bakit ka pa magtatrabaho? 'Di ba? Pag binadalan ka ng pera ng asawa mong seaman, gumawa ka ng paraan para magkaroon ka ng negosyo. Kung pinadala nga ang asawa mo, engineer, then go. Asawa mo, garabi ka, responsable, diba? Kung ganun yung mga asawa natin, kung ganun sila ka-responsable, so, diba, minsan hindi ko na din kailangan magtrabaho kasi yung asawa ko, napaka-responsable. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon. Kailangan din natin mag-ipit-ipit, kailangan din natin manindigan para sa mga sarili, para makabili din tayo ng mga gusto natin. Alam mo, sender, kinakaya ko talaga ang lahat for my 3 children, but ngayon, I'm free na sa sarili ko, diba? Tulad ni Ma'am Elsie, diba? Nakikipagsapalaran. Kailangan natin makipagsapalaran. Kailangan natin lumabas sa ating comfort zone para tayo'y mag-bloom, para tayo'y mag-grow. At para na din po ito sa inyo. Hindi lang po para sa sinasabi ko ito. Hindi. Kasi gusto ko na lahat ng kababaihan na dahil nagkaroon kayo ng anak, ayoko na mas stuck kayo kung nasaan kayo ngayon. Kasi alam nyo, I've been there, na dumating ako sa punto ng buhay ko before na nung nagkaroon ako ng anak, nag-stop ako mag-work, talagang napakahirap na nasa bahay ka lang. Wala kang trabaho, wala lahat. Although, napaka-responsible din naman ng tatay ng anak ko, ganyan. Pero, alam mo yun, mapapaisip ka na lang na parang ayoko ng gantong buhay. Ayoko ma-stuck sa ganito. Kaya, kung kaya nyong mag-work talaga kayo. Kahit anong klaseng income man yan, gawa natin ng paraan para makaalis din tayo sa vulnerable na part ng buhay natin. Kung tayo napakayaman talaga, is talagang housewife ka at talagang milyonaryo ka, is talagang hindi ka na magtatrabaho. Diba? Punta-punta ka na lang kung saan mo gusto. Pero tayo mga mahihirap at hampas lupa, charot. Tayo mga mahihirap, hindi naman din tayo ganun kayamanan at hindi tayo ganun karangya ang buhay. Kailangan talaga natin mag-doble kayod para sa mga sarili natin. Mga katropa natin, sana po sa lahat ng mga kababaihan natin dyan, go lang. Go for the go kayo dyan. Mag-work talaga tayo para meron tayong future. And at the same time, huwag talaga tayong mag-rely sa mga partners natin. So, ayun lang mga katropa natin. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa atin ngayong araw ng Webes. Sa mga katropa natin, bukas Biyernes na. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako pa rin po ang inyong nakasama, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.
1: C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
2: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Bibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
13: Sakit ng katawan?
14: Mag Sanfon Plus
13: Herbal Oil.
15: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
13: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Sanfon Plus Herbal Oil.
16: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycerin.

0: XFM. XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nabihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
2: Samsung Plus Gold.
4: Yahoo!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nagdesisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nikotin. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Samsung Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The secret of health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo!
7: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
10: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: XFM.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
0: sa mga butika. Sansown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sansown Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sansown Plus Gold, mampibili sa mga butika.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
6: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
8: Mga katropa, X

0: sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si Katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting!
2: Exciting time! Mga katropa, ganap na pong 2 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. At ang oras naman na ito, mga kabayan, mga katropa, handog sa atin ng 1 plus, numero 1 alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

0: ulit at magandang hapon ng Webes. Ngayon pong Oktubre 1, taong 2026. Ating po mga kabayan, makatropa sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre dito sa lungsod ng Petro Princesa. Hapon na naman mga sir, mga ma'am. 4-day work week sa mga empleyado ng ating pong pamahalaan. So last day po nila. Sa kanila pong pagsaservisyo, maliban doon sa mga first responder, ha? Welcome mga kabayan, makatropa sa ating pong palatuntunang asintado. At syempre pa ang ating pong makakasama sa bahaging teknika, Engineer Moises Acosta. Alam din po ng buong persa ng XFM Palawan sa panguna ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Ako naman ang inyo pong makakasama, ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, mga kababayan, mga katropa. Katropang Alizon Salvatus po, ha? Nagmamaganda at magagandang hapon na sa inyong lahat. Ano't ano pa man po inyong mga pinagkakabalahan dyan, ha? Sa ating po mga kabayan, mga katropa, mga empleyado ng gobyerno. Ayan. Kabalayan kasi ano na ngayon? Unang araw ng Oktubre. Kabalayan sa mga pagpapile ng mga report. Para doon sa nakaraang mga aktibidad at progreso ng kanila pong mga opisina. Nakaraang buwan ng Setyembre. Ha? Siyempre, doon naman sa ating pong mga kababayan, mga katropang, mga ordinaryong manggagawang Palawenyo. Tuloy lang! Tuloy lang ang pakikibaka, mga kababayan, mga katropa, sa ating pong pang-araw-araw na trabaho. Siyempre, doon sa mga estudyante, ha? Ipasok pa. Webes pa lang naman. Siyempre nako mga kabayan, mga katropa, hoy, ang ating pong palatuntunan ito, nahandog naman po sa inyo ito ng Santon Plus Coffee Mix. So sa mga hindi po nakapag-merienda dyan, abay, merienda na. Sabay niyo po kami nila, Engineer Moises Acosta, magkape. Kape with matching, kami kape lang yun. Sa inyo, baka meron kayong mga pambara dyan. Kami, lahat ito, panulak lang. Mga kabayan, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix, mild coffee at gawa sa mga natural na sangkap. Mga natural na sangkap gaya po ng mangosteen powder, moringa powder at soya powder. Kape na bagay na bagay dun sa ating pong mga kabay, mga katropa, meron pong hyper acidity. Yung madali pong sumasakit ang sikmura ng humahapdi. Sabi nga, mabilis humapdi. Ang sikmura kapag nasasayadan ng mga kape, yung kapeng non-healthy, yung mga kapeng nakasanayan na ninyo. Noong una, masarap. Parang ex lang ninyo. Noong una, masarap lang, maayos ang relasyon. Natagalan, nagiging toxic na. Katulad din yan, ang kape na inyong pong nakasanayan na yung mga non-healthy coffee. Ganyan din po yan. Di ba, ano ba ginagawa natin pag toxic na ang inyong karelasyon, di ba? Walay na. Iwanan mo na. Ganyan din po mga kabayan, mga katropa, sa inyo pong mga nakasanayang kape na toxic na, ha? Iwan nyo na rin. Palitan nyo na rin. Punta na po kayo dito sa ating healthy coffee na Santon Plus Coffee Mix. Opo mga kabayan, mga katropa, ang ating pong Santon Plus Coffee Mix ay certified na non-caffeinated coffee. Kaya makasisiguro ka sir, ma'am, ay hindi na po hahapdi ang sikmura mo pag ito ang iniinom o iinumin mo. Mga kabayan, mga katropa, certified na non-caffeinated at ito ay dumaan sa pagsusuri ng FDA, kaya makasisiguro po kayo ito po ay safe at effective. Tandaan po mga kabayan, mga katropa, sa mga certified coffee lover dyan na nakakaranasan ng panghapdi ng sikmura o pagkakaroon ng palpitation, switch na po kayo sa healthy coffee na Santon Plus Coffee Mix. Mabibili na po ito mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Santon Plaza Coffee Mix, nakapagkape ka na. na gamot ka pa. Ay, nako, maganda nga po na, mga sir, mga mama. Sa mga nag-aapura sa mga oras na ito dahil sa mga may tinatapos na mga report. Coffee muna, oh, break lang saglit, diba? Coffee break lang, oh. Katulad ni Manong Ding Estrella. Magandang hapon po, Sir Ding. At kay Ate Josephine Aburgar Estrella, ha? Ma'am Alona Dagaraga Santino, mayad nga punda. Kay Tay Alon, may kinay Jo. Diyan sa Bangkaw-Bangkaw, mayad nga punda, ha? Ate Maribel Gasita ng Santa Monica, kay Tay Galo. Kamusta na yung pamamasada ni Tay Galo? Nasa apps pa rin ba, Ate Maribel? Di ba? Siyempre, nako, mga kabayan, mga katropa, ang ating pong palatuntunan nito, mag-a-added pa rin po ng mga balita at impormasyon na dapat din po ninyong malaman ang mga sir, mga ma'am, lalo po yung mga naging ganap o magiging kaganapan dito sa ating salunsod ng Puerto Princesa at iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At siyempre, nako, katulad niyan, kanina po dyan sa Honda Bay, meron pong isang nakitang bangkay na palutang-lutang. Engineer Moses Paso, yun na kay Sec. Gerald Padilla ng Santa Lourdes. Ha? Update lang tayo. Mga kabay, mga katropa, na-identified na ba? Kasi medyo pasintabi doon sa mga nagmimeryenda. Hindi na po maganda lagay nung ano, yung bangkay. Ano na po, tawag dito, bloated na. Tanging mapagkakakinal dito, pansamantala, isang lalaki. Lalaki po ito, mga kabayan, mga katropa. At sa huling update po, ito po ay naiaho na. Nailagay na sa body bag ng mga tauhan po ng PNP Maritime Group. Yung Special Operation Unit na nakabase dyan sa Honda Bay. Mga kabayan, mga katropa. Ilan tayo ng update. Maga rin pong nagbigay ng impormasyon si Sec. Gerald, ha? Regarding dyan. Kanila natin kung nakilala na ba ito? Taga saan ba ito? Sino ba nakakita? At anong oras ito nakita? Ha? Mga kabayan, mga katropa. Yan. Ilan tayo. At siyempre itong aktibo itong si, ano, eh, si Sec. Padilla ng Barangay Santa Lourdes sa pagbabahagi ng mga impormasyon. Hingin lang tayo ng update kay Barangay Secretary Gerald Padilla. Sec, magandang hapon po. Si Katropang Ali sa programang Asintado.
1: Po, Sir Ali, ng good afternoon po at sa mga tagapakinig po ng XXX Balangan.
0: Opo. Sec, nakarating sa inyo pong kaalaman anong oras itong bangkay na nakita dyan sa bahagi ng Honda Bay?
1: Actually, sir, around 11:53 po ng umaga nung nai-report po sa amin yung incident na ayun nga po ay may nakita nga pong kalusang nultang na pangkay doon sa may part ng Honda Bay.
0: Oo, patanghali, ano? Magtatanghalin tapat. Yung nakikita, Sec, mangingisda, kapwa mangingisda rin ba?
1: Hindi ma-identify, sir, kung ito ba ay mangingisda din, ano? Pero yung nakakita ay tatlong mangingisda na residente po ng ating Honda Bay Barangay Santa Lourdes.
0: Oo. Gaano to kalayo, Sec, sa mainland ng Honda Bay?
1: May kalayuan ng konti, sir, siguro kung mula Honda Bay Wharf kung babangkain mo mga more or less mga 30 minutes na gano'n po.
0: Medyo malayloy nga. Straight lang ba ito? May malapit na isla ba sa pinagtagpuan ito, Sec?
1: Pagitan, sir, ng ano eh, Cowrie Island at sa kapila niya ay yung ating Cat Island po na tinatawag.
0: Nasa pagitan nun. At yung nakarating na impormasyon sa inyo, Sec, identified ba ito? Nakilala ba, Sec?
1: Negative, sir. Wala pong pagkakakilan mo talaga kasi naatmas na po yung mukha nung nakitang bangkay. Actually, sir, nakataob po ito sa dagat eh.
0: Nakataob? Opo, hindi makita yung mukha, no? May suot pa ba ito nung makita, Sec?
1: According to sa mga release conductor na second SOE maritime natin at saka Coast Guard, wala nang ano to, wala nang saplot.
0: Walang saplot? Wala talagang iba pang marking na pwede mapagkakadalan sa kanya, Sec?
1: Wala, Sir Alison, ano? Tapos, according dun sa dating kagawad natin na kasama nga sa Rose Pundi, nakatali daw si Umalay yung paa na dalawa.
0: May tali yung paa?
1: Yes, sir.
0: Alubid ba tinali o nylon? Hindi na ba nabanggit?
1: Parang yung ano sir, pantahido po ng lambat yung nakatali sa paa niya.
0: Ano to, yung sa pagkaka-describe ng ating pong dating kagawad, sadya kaya itong tinali or nasabit lang? Hindi kaya ganun, Sec?
1: Hindi naman sir nabanggit kung yun ba ay sinadya or ano, pero hindi sa kanya, may tali.
0: May tali. Oo. Dalawang papo ron, magkatabi, no?
1: Yes, sir.
0: Wala naman tali sa kamay, ano, Sec?
1: Wala naman sir, walang tali sa kamay.
0: Basta ito ay... yun nga po, ano na siya, nasa decomposition stage na.
1: Decomposition process na, yes.
0: Tapos, walang saplot, walang mga damit na naiwan.
1: Wala, sir, wala.
0: Oo, doon sa inyo po, sa record ng barangay, wala po bang naghahanap dyan na nawawalang ninyong kabarangay, Sec?
1: So far, sir, wala namang pong recorded or reported sa amin na may nawawala presidente dito sa amin.
0: Oo. Kaya ito napadpad lang siguro diyan sa Honda ba 'yan o Sec? O pwede ano? Buti na lang maganda 'yung panahon ngayon kanina. Sec, at least may nakakita dito.
1: Oo, mag-aari sana sila ng lambat sir nung nakita nila na may palutang-lutang doon.
0: Naku.
1: Actually, palong side niya eh. Oo. Side na nung napuntahan niya. Kaya medyo nahirapan din yung Coast Guard at Maritime na pinapunin nyo yung pangkay.
0: Kasi bahura na pala yan, oh. Mga bato pala.
1: Bato yes, sir. Bahura na po.
0: Oo, kaya pala ganun. Doon sana mag-aarya yung tatlong mangingis na nakakita sa kanya.
1: Yes, sir.
0: Well, anyway, siguro makiki-update pa rin kami o sa ating mga otoridad or sa inyo, Sec. Baka mayroon na yung update na may bato yung ating mga otoridad, Sec Padilla, sir.
1: Yes, sir. Open naman yung matihiling niya anytime po na mayroon silang katanungan or mayroon yung improvement dun sa pagkakakilan lang kung meron na po ito.
0: Ayan, oo. Panawagan lang sa ating mga kabayan, sir. Baka may mga kabarangay ka dyan na naghahanap ng kaanak. Go ahead, sir.
1: Yun po, sa mga residente natin or residente na mula sa itong barangay, pakasalaling meron silang pamilya na hindi pa nakaka-uwi, maaari sila makipag-usayan sa barangay para po ma-identify nila yung bangkay. Pero hindi ko lang sigurado, Sir Allison, na kasi according sa Maritime kanina, ay inaantay na lang din na yung funeral at ipapalitin sa buka at yung bangkay kasi nga nasa decomposition process na po yung bangkay.
0: Oh, yun lang. Pero siyempre, yung bahala na yung mga otoridad kung paano makukuha na yun ang sample para ma-identify kung sakaling may maghanap, ano, Sec?
1: Mm-hmm. Yes po. Basta kung may update, sir, tawag lang for update namin kayo.
0: Yan, sige. Sec, Gerald Padilla ng Santa Lourdes, sir. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo dyan sa Santa Lourdes.
1: Maraming salamat, sir.
0: Yan, mga kabayan, mga katropa, alas 11 nung makarating ang impormasyon sa barangay Santa Lourdes. At agad naman po nagsagawa ng retrieval operation. O ito nga pong mga elemento ng PNP Maritime Group 2nd Special Operation Unit na nakabase dyan sa Honda Bay. Base po doon sa report, wala po itong saplot sa katawan at nasa decomposition stage na. Lalaki po ito, mga kabayan, mga katropa, at may tali daw po sa paa. Mga kababayan, mga katropa, doon sa mga kababayan natin dyan na mayroong hinahanap na kaanak, lalaki, ay mas mainam pong makipag-ugnayan po sa mga otoridad, especially po Santa Lourdes, Barangay Hall, para Santa Lourdes or sa PNP Police Station 2. Lakop kasi nung ng Station 2, PS2, ng ating PPCPO. Yung PNP Maritime Group, pwede rin po kayong magtanong doon. Baka sakaling meron pa po kayong mga katanungan, ha? Ayan, ha? As of 12, pasado, mag-aalauna nang ito'y maiahon daw mula doon sa dagat. Pagitan ng Kauri Island at Bat Island. Kung saan daw po ito nakita ng tatlong mangingista na taga-barangay Santa Lourdes. Nasa nga po agad na naghingi. O, nagbigay alam. Nagbigay alam. Sa ating mga otoridad, yung nakita nilang palutang-lutang na yan, ha? Oo, katawan ng tao, lalaki. Walang pong saplot sa katawan. May tali raw po sa paa, mga kabay, mga katropa. Oy, 20 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Mga kabay, mga katropa, narito muna rin ang mga ulo pa ng ating pong mga balita. Headlines. Mga balita ngayong hapon sa ating pong palatuntunang asintado. Mga balitang lokal pa rin po. Sa bayan ng Quezon, yun daw po mga bulok na poste ng paleko. Ay, pinalitan na raw po. Ha? Pinagpapalitan na. Kaya nakaranas daw sila ng mahaba-habang burnout. Real property tax caravan, isasagawa naman daw po sa barangay Villapa sa bayan ng El Nido. Bukas, Oktubre 2. Municipal Cooperative Development o MIDO ng Batarasa may handog na libreng eye check-up kaugnay po sa Co-op Month Celebration. City Government naglabas naman ng tubig tipid tips bilang paghahanda nga po sa Super El Nino. Desalination, masyado umanong magastos. Kaya hindi raw po practical na solusyon sa tubig sa Palawan. Ayon po yan sa Puerto Princesa City Water District. Mga magnanakaw sa Quezon, Palawan, umarangkada na naman daw. Listahan naman ng mga paaralan na hindi pa kompleto ang naisumiting dokumento ng section para makakuha ng SAP, inilabas din po ng City Information Office. Bagong traktora para sa isang farmers association sa bayan ng Brooks Point, formal na pong na-turnover. National ID registration aarangkada raw po muli sa lahat ng mga barangay sa bayan naman ng El Nido. At Department of Health naglatag daw po ng 8-point standard para sa maayos na patient experience. Mga kabayan, mga katropa, yan po mga ulo ng ating po mga balita ngayong hapon dito sa ating po palatuntunang asintado. At yan naman po'y handog naman po sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil. Tama-tama sa ating po mga kabayan, mga katropa, na medyo nangalay, napagod, namanhid yung iba't ibang parte ng kanilang katawan dahil sa maghapong trabaho. Bago kayo umuwi sa inyo po mga tahanan, daan po kayo sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar at bumili ng panghaplas para matanggal yung mga pananakit, pamamanhid ng inyo pong mga kalamnan. Bili po kayo ng Santon Plus Herbal Oil. Opo, mga kabay, mga katropa, bakit kanyo? Abay, ang ating pong Santon Plus Herbal Oil, gawa po ito sa mga natural herbs na mayroon po tinatawag na soothing effect. Yung agad-agad mong mararamdaman yung pong ginhawang dulot-dulot nito. Mga kabay, mga katropa, yung saktong init lamig na magpapakalma doon sa mga nananakit na mamaga nating mga muscle, mga ugat-ugat at sa katawan. Dahil nga po sa maghapong trabaho, ha? Handaan po ninyo, ha? Para sa agarang relax, agarang ginhawa, mag Santon Plus Herbal Oil na, ha? Bukod po sa ginhawang dulot niyan, mga sir, mga ma'am, may plus pa yan. Plus, protection laban po sa kagat ng lamok. Oy, ha? Hindi lang po ginhawa ang dulot. May protection pa rin. Protection laban po sa kagat ng lamok. Dahil po yung mga natural nitong ingredients, meron pong tinatawag na anti-insect repellent. Lalo na po sa lamok. Mga kabay, mga katropa, baka isipin niyo masangsang ang amoy. Naku, hindi po. Mga kabay, mga katropa, wala pong ganong amoy ang ating Santon Plus Everol. Napaka-mild po ito, mga sir, mga ma'am. Subukan na lang po ninyo at nang inyo pong mapatunayan. Santon Plus Herbal Oil. Available nga po yan sa lahat po ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. 25 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Mga kabayan, mga tropa, magbabalik pa rin ang ating pong palatuntunang asintado at para tunghayan ang yung mga detalye ng ating pong mga balitang lokal at iba pang impormasyon na dapat po ninyong malaman. Babalik, magkape muna tayo, mag-Santon Plus Coffee Mix muna tayo, mga katropa.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
6: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sista Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sista Pain.
7: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpipili sa mga butika.
10: Santone Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
10: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
12: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
12: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
13: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
14: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, Saint Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drug Store.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user. Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
20: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
21: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
22: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
23: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
24: Mga katropa! Exciting dito!

0: Ting!
1: Sa ating time, mga katropa, ganap na po ang 33 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Ang oras naman na iyan at ang bahaging ito ng ating pampalatuntunan, andog naman po sa ngayon ng Cess the Pain Capsule. Sa ating po mga kabay, mga katropa dyan, na mayroon pong nararanasang matinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, hindi kay trangkaso. Huwag mo na pong pahirapan ang sarili mo, katropa. I-cess the pain mo na yan, ha? Opo, mga kabay, mga katropa, cess the pain. Meron po itong paracetamol na siya pong tutulong para tanggalin yung masasakit sa iyong katawan. Cess the Pain Capsule, mabibili na rin po, mga kabay, mga katropa, sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Sampa sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Kailangan nga po muna kay Sir Marvin Garcis Solera o Sorella. Mga kabay, mga katropa, dakoy na po natin ang detalye ng ating po mga balitang lokal mula sa ating po mga kasama mga field reporters. Lain na natin ang balita ni katropang Ray Elgaran. Yung mga posting bulok, pinalitan na raw po ng paleko dyan sa Quezon. Mabang burnout muling naranasan. Katropa natin sa balitang yan, Ray Elgaran.
2: Report. Muling naranasan ngayong araw ang mahabang brownout matapos palitan ng Paleco Quezon sa Telet Office ang mga posting bulok sa bahagi ng National Highway Barangay Alfonso 13 Quezon Palawan October 1, 2026, na batid na una nang inanunsyo ng ahensya na maghapon ang pagkawala ng supply ng kuryente dahil sa gagawing aktibidad na ang layunin raw ay upang matiyak ang kaligtasan ng komunidad at pagpapanatili ng ligtas sa pata at maaasahang daloy ng kuryente. Samantala, kinumpirma rin ng tanggapan na buong munisipyo ang apektado kaugnay rito. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Ray. Samantala, Real Property Tax Caravan, isasagawa naman daw po sa Barangay Villapa sa bayan ng El Nido bukas, Oktubre 2. Katropa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
3: Isasagawa ng Municipal Treasurer's Office ng El Nido ang Real Property Tax Caravan sa Barangay Villapa sa araw ng bukas, Biyernes, Oktubre 2, upang mailapit sa mga residente ang mga serbisyong kaugnay na magbabayad ng buwis sa ari-arian. Kabilang sa mga serbisyong ihahatid sa caravan, ang paghahatid ng Real Property Tax Delinquency List, pagtugon sa mga katanungan at verifikasyon ng RPT accounts, gayon din ang pag-aayos at pagbabayad ng mga obligasyon sa Real Property Tax. Magkakaroon din ng assistance mula sa mga tauhan ng Municipal Treasurer's Office para sa mga property owners at delinquent taxpayers na nais alamin ang kailang natitirang balanse at ayusin ang kailang mga obligasyon. Ayon sa tanggapan, mahalagang samantalhin ng mga may-ari ng ari-arian ang caravan upang maiwasan ang patuloy na pag-iipon ng penalties at mapanatiling updated ang kailang RPT payments. Batay naman sa Section 271 ng Republic Act 7160 o ang Local Government Code of 1991, 25% ng nalikom mula sa basic real property tax, kabilang ang interest, ay napupunta sa barangay kung saan matatagpuan ang ari-arian. Sa pamamagitan ng napapanahong pagbabayad ng RPT, inaasahang madaragdagan ng lokal na kita na maaring gamitin para sa mga programa, proyekto at serbisyong pangkomunidad. Hinikayat ng Municipal Treasurer's Office ang mga property owners at delinquent taxpayers sa Villapaz na makilahok sa RPT caravan at ayusin ang kanilang mga obligasyon sa buwis. Para sa mas malinaw na paningin, uminom ng Vision X Plus, mga katropa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan. Belia Mucha, XFM News.
1: Maraming salamat, katropa, ang Belia. Sa mga taga-barangay Villapaz, kung nila kayo magtungo pa sa munisipyo, itayin nyo lang na po yung ano ng ano dyan. Mga tauhan ng inyong munisipyo para maningil sa mga bayad ninyo. Sa inyo po mga ari-ari ang hindi natitina. Municipal Cooperative Development Office o MIDO ng Batarasa may handog na libreng eye check-up. Kaugnay daw po yan sa pagdirimang naman ng Cooperative Month. Katra pa natin sa balita niyan, Dennis Chua.
0: Report. Bilang pakikisaan sa Cooperative Month 2026, inilunsan ng Municipal Cooperative Development Office Batarasa ang programang Co-op Free Eye Checkup 2026 para sa mas malinaw na paningin ng mga kooperatiba at mamamayan. Ito ay gaganapin sa loob ng 2 araw mula October 1 hanggang 31, 2026, 9 a.m. hanggang alas 4 ng hapon. Libre at kompleto ang serbisyong ihatiin sa publiko tulad ng basic eye screening, visual check, eye health assessment, consultation at repair kung kinakailangan. Ayon sa nasabing tanggapan, nais nilang ipaalala na ang malinaw na paningin ay puhunan din sa mas maayos sa pamumuhay at produktibong paglahok sa komunidad. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Danisa. Samantala, punta muna natin ang balita ni katropang IC Pakaldo. Desalination, mga kababayan, mga katropa, ito po yung tubig, dagat, na dumadaan sa proseso ng desalination para maging fresh water. Ay masyado raw pong magastos at hindi raw po practical na solusyon pagdating po sa bastanting supply ng tubig sa Palawan, ayon daw po yan sa Puerto Princesa City Water District. Itali pa na balita niya, mga kabayan, mga katropa, mula naman kay katropang IC Pakaldo.
4: Report. Hindi nakikitang praktikal ng Puerto Princesa City Water District ang desalination bilang solusyon sa pangangailangan sa tubig sa kabila ng napapaligiran ng dagat ang buong lalawigan ng Palawan. Ayon kay PPCWD General Manager Walter Laurel, mataas ang gasto sa desalination dahil bukod sa malaking konsumo sa kuryente, kailangan ding gastusan umano ang distribution at maintenance ng mga kagamitan. Sa halip, mas nakikita umano ng PPCWD ang paggamit ng mga surface water source sa Palawan. Halimbawa na lamang nito ang Montible, kung saan umaabot umano sa 200,000 cubic meters ang normal na daloy ng tubig kada araw. Tinatayang 30,000 cubic meters lamang ang kinukuha rito, habang malaking bahagi nito ay umaagos na lamang patungong dagat. Dahil dito, sinabi ni Laurel na mas makatwirang gamitin at paunlarin ang mga umiiral na water source kaysa mamuhunan sa mamahaling desalination technology. Kailangan lamang ng PPCWD ng karagdagang pundo upang maisagawa ang mga kinakailangang proyekto. Ayon pa kay Laurel, pangunahing magagaling sa bayad ng mga consumer ang pundong gagamitin para sa mga proyekto ng Water District. Marami umanong planong proyekto ang PPCWD, ngunit limitado lamang ang kagayahan nitong punduhan ang mga ito. Yan ang balita din sa atin, Vision X Plus. Panatiling malinaw ang iyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang IZ. Samantala, oras po natin, ganap na po nga 42 minutos makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Punta naman po natin si katropang Mike Iscote. Ito na pong city government, naglabas naman ng tubig tipid tips bilang paghahanda nga po sa Super El Nino. Alamin nga natin, mga kabay, mga katropa, ang detalye ng balita niyan mula naman kay katropang Mike Iscote.
5: Report. Katropang Alison, naglabas na ng tubig tipid tips ang city government bilang paghahanda sa mga
1: Katropang Mike.
5: Hello, Katropang Alis.
1: Lipat-lipat ka mo na lang pwesto mo, para kang nagiging robot ka na. Yan. Alamin natin yan, tipid tip na yan. Tipid tips.
5: Okay na ba?
1: Yan. Sige.
5: Yeah, okay. ng tubig tipid-tips ang city government dahil paghanda na rin daw ito sa maaring maranasang Super El Nino. Kasunod daw ito na sinagawang kapihan with the media ng Puerto Princesa City Water District kasama ang DOST Pag-asa at ang City Disaster Risk Reduction Management Office. Mahalaga daw, sabi ng City Information Office, na malaman ang bawat pamilya kung paano makakatulong sa pagtitipid at maayos na paggamit ng tubig bilang paghanda sa posibilidad na mas mahaba epekto ng tag-init o epekto nga ng El Nino. Sa sabi ng City Information Office, sa panahon daw na matinding init at kakulangan sa ulan, maaring tumaas ang pangangailangan sa tubig habang nababawasan naman ang supply mula sa ilang pinagkukunan. Kaya naman malaking bagay ang wastong paggamit ng tubig sa bawat tahanan. Una daw dyan, isara ang gripo kapag hindi ginagamit. Huwag daw kaya tuloy-tuloy ang agos ng tubig habang nagsisipilyo, nagsasabon o naghuhugas. Pangalawa, ayusin daw agad ang mga tumutulong gripo at tubig at tubo. Malimit o maliit man daw ang tagas, maaari itong magdulot ng malaking nasasayang na tubig kapag pinabayaan. At lalaki rin yung bill mo. Kapag may tulo yung tubo mo.
6: Pag may tulo, ano ba yan? May tagas yung tubo.
5: May tagas.
6: Yan. Pangit naman yung tubo.
5: Tulo kasi nga dito eh. Tagas po na tagas.
6: O, tapat tagas
5: dito,
6: yan.
5: Dito tumutulo. Ayusin agad ang mga tumutulong.
6: Ayun. Ano ba yan? Tagas yun eh. Tagas dapat yun.
5: Pangatlo, gumamit ang timba sa halip na tuloy-tuloy na hose. Yung hose pag nagtitilig ka, diba?
6: Flowing water lang.
5: Dapat timba daw ang gamitin mo.
6: Yan.
5: Mas madali daw kasing masukat at makontrol ang dami na tubig na ginagamit sa paghugas, paglilinis, at iba pang gawain.
6: Yun.
5: Pangapat, muling gamitin ang tubig kung maaari. Ay, ito na yung sinasabi ng taga-water district.
6: Ano?
5: Na sabay kayong maligo ni Mrs. Habang nakapatong sa...
6: Matcha. Para yung pinagliguan nyo, pwede nyo pang panglinis ang bahay.
5: Yun, pwede. Ang tubig daw mula sa ilang gawain sa bahay ay maaaring gamitin muli para sa paglilinis o pagtitilig basta't angkop at ligtas itong gamitin para sa naturang gawain. Panglima, iwasan daw mag-aksaya na tubig. Unahin daw yung mahalagang pangailangan at maging maingat sa paggamit lalo na kung limitado ang supply.
6: Yun.
5: Pang-anim, maghanda ng sapat na tubig para sa pangunahing pangangailangan. Sundin daw mga opisyal na biso at rekomendasyon ng water district at mga kinaukulang tanggapan hinggil sa water supply at paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Kaya iyan daw dapat tandaan ng mga taga Puerto Princesa. Ang pagtitipid ng tubig raw hindi lamang para sa panahon tagtuyot. Araw-araw daw itong responsibilidad ng bawat isa. Sa simpleng pagsasara daw ng gripo, pag-aayos ng tagas at pag-iwas ng mga pag-aksaya, nakakatulong daw tayo sa pagpapalatid ng suplay ng tubig para sa ating pamilya at sa buong komunidad. Kaya tipid tubig ngayon, handa daw sa tag-init bukas. Yan ang sabi ng City Information Office. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Mike! Samantala, nagatid sa ating orasan ang unang bukso ng ating pong mga balitang lokal. Naganap na pong 13 minuto bago ang alas 5 ng hapon. Siyempre mga kabay, mga tropa, yung ating pong mga balita na yan, handog po sa inyo yan ng Santon Plaza Coffee Mix. Mild coffee, non-caffeinated, healthy coffee. Safe na inumin ng mga katropa natin dyan na madalas na nakakaranas ng panghahapti ng sipura or di kayo nagpapalpitate. Oo, yung bigla lang bumibilis ang tibok ng puso dahil po yan sa acid reflux, ha? Kaya para maiwasan yan, mag Santon Plus Coffee Mix na, Coffee Mix na katropa, ha? Tandaan po, Santon Plus Coffee Mix na mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butik at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganyan din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Sa mga nagtatanong pa rin yung dyan sa bayan ng Batarasa, yung ating pong mga produkto po ng Yes to Health Incorporated, mga sir, mga ma'am, available po yan sa mga pharmacy dyan sa Batarasa. Sa Alena Drugstore, available po yan dyan. Pasal po kayo at bili ng Santon Plus Coffee Mix dyan. Ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, dire-diretso pa rin tayo sa ating po mga balita. Balikan natin si Katropang Ray. Aba, yun daw pong mga magna nakaw sa bayan ng Quezon, abay, umarangkada na naman daw. Ano naman kaya ang mga dinekwat nito, ninakaw ng mga ito, ha? Alamin nga natin ang detalye ng balita niya mula naman kay Katropang Ray Elgaran.
2: Muli na namang umarangkada ang mga kawatan sa Sitio Bugon, Barangay Malatyaw, Quezon, Palawan, matapos na ngayon ang ilang alagang manok ayon kay Ginang Talentino Laila Escalante. Bilang daw sa mga manok nitong tinangay ay ang isang white leghorn at 45 days. Dahil sa insidenteng ito ay pinapayuhan ang lahat na mag-ingat, lalo na sa panahon ngayon na nagsaan ang mga mapagsamantala. Iyan ang balita, atin sa inyo ng Sis the Pain na siguradong tanggal ang nanakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sis the Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Lang, mga kabayan, mga katropo, white leghorn at saka ano pa isa, mukhang pang ulam yun, ha? Malamang natinola na, kung hindi na fried chicken, ha? Oy, pati ba naman yun? Grabe na rin talaga. Ingatan nyo yung mga alaga ninyo dyan, ha? Sa bayan ng Quezon, ha? Ano na yung mga pwedeng pang-ulam? Malamang balahibo na lang makikita siguro na may-ari dyan. Eh, mga lahi ng pang-panchibog. White leghorn. At saka, ano ba yun? Kulay puti. Ay, naku naman. Baka gutom lang yung dumaling yan. Diba, katrapang maises. Nasabawan na, or di kaya naihaw na. 10 minuto, mga kabayan, mga katropa, bago ang alas 5 ng hapon. Balikan natin si Katropang Mike. Ito. dami mga side comment pa na naglalabasan dito sa balita ni Katropang Mike nito, ha? Yung daw pong listahan ng mga paaralan na hindi pa kompleto ang naisusumiting dokumento ng bawat section para makakuha ng SAP. Inilabas na nga po ng City Information Office. Katropang Mike!
5: Nilabas ka ng City Information Office ngayong araw ang listahan ng mga paaralan na may mga seksyon hindi pa nakakapagsumiti ng kinakailangang requirements sa city government para makakuha ng 3,000 pisong student assistance program. Kabilang dito ang Abanico Elementary School, Francisco Ubay Memorial Elementary School, Inagawan National High School, Irawan National High School, Mandaragat San Miguel Senior High School, Manuel Austria Memorial Elementary School, NAPSA National High School, Palawan National School, Puerto Princesa City National Science High School, Puerto Princesa Pilot Elementary School, San Jose National High School, San Miguel National High School, Santa Monica National High School, at ang ating pinakamamahal na Siksikan National High School. Yan ay may kulang pa pala, Katropang Ali, kaya hindi pa nakakakuha ng SAPA. Ayon sa city government, may ilang seksyon na kinakailangan pang magsumite ng karagdagang dokumento o pang makumpleto ang kanilang requirements bago may proseso ang payout. Bilang nga sa makaraniwang dahilan ng pagbabalik ng payroll, ang problema sa account details, identification card, school certification, pirma, at iba pa kinakailangan dokumento. Nilinaw din ang status na under verification ay nangangahulugang sinusuri at binavalidate pa ang mga sinusumiting dokumento, account details at kinakailangang approval bago may sagawa ang payout. Pinapayuhan naman ang mga magulang at estudyante na tingnan ang inilabas na lista ng city government para malaman ang kasalukuyang status ng kanilang paaralan at seksyon at kung mayroon pang kailangan isumite o ayusin at dokumento. Patuloy naman ang proseso ng pagsusuri, validation at pagkumpleto raw ng mga requirements para maproseso na ang student assistance para sa mga kwalipikadong beneficiaryo. At yun nga, kanina nga sa committee meeting ay nasa 262 ang ayos na, 65 ang hindi pa, sa 300 300 plus na natanggap ng nitong ano, nitong accounting office. Mm. Oo, sa 327, 262 yung ayos na, approved na ng City Accounting Office, 65 dyan ang ibinalik sa ano yan ha, at yung 1,083 ay wala pa, hindi wala pa nakarating sa City Accounting Office, yun ang malungkot.
6: Yun lang, katropang Mike, doon sa mga nabanggit mo mga paaralan na hindi kasi na dapat naka-itemize pa lang dyan. Ilang section ba sa loob ng isang, ano ba, yung Siksika National High School, ilang section ba meron yung high school na yan, di ba? Para malaman.
5: Hindi na ilagay eh. Mm. Pero ang sabi ng Mr. Dyke, no, kanina sa pagdinig, nasa 221 daw na sections, ang yun pa yung wala pa talagang ano, nakasumiti. Mm. Oo, karamihan daw dito sa section ito, mga sa Palawan National School. Mm.
6: Dapat kasi ano yung sa PNS, ilan ba talaga lahat ng section regardless na yung kuning year, di ba? Kasi yun naman ang nangyayari per section ang submit, di ba?
5: Oh, per section. So kung sa 221, karamihan daw doon ay sa Palawan National School. So ibabawas natin itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 na school maliban sa PNS.
6: Oh, tag-iilan na lang pala yan. Doon sa ano? I-divide mo doon sa iba pang paaralan, di ba?
5: Kaya nga eh. Pero mas

0: binalik. Mm. So, yun, ang gagawin doon, ibabalik yun sa magulang.
1: Aray. Aray mo. Oo. Oh. Yun lang. At, yung pong mga maibabalik na dokumento na ko. Hindi ba pwedeng ano to, ihuli na lang ng payroll?
0: Wala, hindi talaga.
1: Hindi ba pwede yun?
0: Wala, kasi kailangan pala ng certification kayo sa school. So, ang mangyayari, katulad Felix kanina, sabi ni Consial Bitoy, pwede bang, halimbawa, sa 50, yung may problema ay 10 lang, pwede bang i-ano yung 40?
1: Push through na.
0: Oh. Eh, kailangan pala ng certification. So, babalik yun sa school, yung 40, hihingi na certification.
1: Aray mo. Oo, ganun din pala.
0: Ganun pa rin. Mm-hmm. Kaya, alam mo, sa section ninyo, 50 kayo, 40 yung ayos, ay kukuha pa na naman ang certification, ihiwalay na naman yung 10.
1: Aray.
0: Doble-doble pa.
1: Doble-doble. Pero kung ganun pa, baka pwede naman kasi, no? Kasi siyempre, yung iba, in fairness naman, ang tagal ang gihintay, di ba? Kung certification din naman, madali naman gawa ng mga school heads yan eh. Yung certification.
0: Kaya lang, siyempre, gagawa ka na naman ng listahan para doon sa
1: 40. Yun lang. Yun lang.
0: Saka mga galit yung 10 na doon sa section ninyo. Bakit yung 40 na...
1: Eh, nauna. Nahuli kami. Yun lang, medyo mabusisi talaga ang proseso, kaya nagtatagal pa rin.
0: Yun ang problema. Mm. So, sana ma-forward na ito sa accounting office para malaman na natin kung may babalik o wala.
1: Yun. Tsaka sana maayos din yung nilalabas nilang tala ng mga section na hindi pa nakapagsasabit o may kulang. Para, alam ba, doon sa siksikan, anong section yun? Na-identify o ilang section doon.
0: Diba? Oh, yun ang gagawin nila sa instruction kanina.
1: Yun. Yun, sige, mas mainam yun. Para... itemized ba? Madaling maintindihan nung ating pong mga kababayan. Diba, Katrapang Mike?
0: Correct ka dyan.
1: Yan. Sige, maraming salamat, Katrapang Mike.
0: Okay, yan mo natin balita mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Mike Escote. Samantala, nakatid sa ating orasan, naganap na pong 2 minuto bago ang alas 5 ng hapon. Kaya dire-diretso pa rin tayo sa iba pa nating po mga balitang lokal. Tama na natin itong si Katropang Dennis Chua, bagong traktora para doon po sa isang Farmers Association. Diyan sa bayan ng Brooks Point, Palawan, ang formal na pong na-turn over. Katropa natin sa balita niya, Dennis Chua.
2: Formal ng ginesbasan at na-turnover ngayong araw October 1, 2026 ang bagong traktura para sa Pangubilan Vegetable Grower Association sa bayan ng Brooks Point. Ang basing turnover ceremony ay dinaluhan ng mga opisyal ng LGO, mga kamanin ng the Farm Agriculture at miyembro ng nasabing asosasyon. Malaking tulong ang nasabing traktura sa pagpapadali ng trabaho sa bukid mula sa pag-aararo hanggang sa paghahanda umano ng lupang taniman na inasang mapapataas nito ang ani at kita ng mga magsasakang miyembro ng asosasyon. Ayon sa LGO Brooks Point, ang proyektong ito ay bahagi ng kanilang patuloy na programa ng palakasin ng sektor ng agrikultura at bigyan ng sapat na suporta ang mga lokal na magsasaka. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Copimix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Dennis. Samantala, National ID registration aarangkadang muli sa mga barangay daw po dyan sa bayan ng El Nido. Sa mga wala pang national ID, samantalayin nyo na ito. Ang tanong, kailan? Alamin po natin ang detalye ng balita nga mula naman kay Katropang Bellamucha.
3: Muling aarangkada sa iba't ibang barangay ng El Nido, Palawan ang National ID Registration at e-field ID issuance ngayong buwan na Oktubre 2026. Inabisuhan ang publiko na isasagawa ang registration at pag-i-issue ng e-field ID sa mga itinlagang barangay alinsunod sa schedule na inlabas ng kinakulang tanggapan. Layunin ang aktibidad na mailapit sa mga residente ang serbisyo para sa Philippine Identification System, lalo na sa mga hindi pa nakakapagparehistro para sa National ID at sa mga kwalifikadong maaring mabigyan ng e-fill ID. Hinikayat ang mga residente ng El Nido na bantayan ng official na schedule at lugar ng registration sa kanilang barangay upang

0: makapaghanda at makapag-avail ng serbisyo sa itinakdang araw. Inaasahan namang magpapatuloy ang mobile registration upang mas maraming residente ang maabot at mapadali ang kanilang access sa National ID Services. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom ng Santol Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Pelia Mucha, XFM News.
1: Sa uling bugso ng ating po mga balita, DOH naglatag ng 8-point standard para daw po sa maayos na patient experience. Para saan ito? Sa mga na-admit, mga nagpapa-ospital. Malamig nga po natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Girly Cadasio.
2: Naglatag ang Department of Health ng 8 pamantayan para mapabuti ang karanasan ng mga pasyente sa lahat ng 86 government hospital nito sa buong bansa. Ayon sa DOH, magsisilbing gabay ang mga ito upang matiyak na alam ng bawat pasyente kung ano ang dapat nilang asahan sa pagpasok pa lamang sa ospital. Kabilang sa 8 pamantayan ay agarang pagiliw at naatensyon, maaliwalas na kapaligiran, malinis at mabangong banyo, ilaw na gumagana at hindi pundito, maaasahang social support, gumaganang mga kagamitan, organisadong pila at nakapaskil at napapanahong impormasyon. Binigyan din rin ng DOH na magiging operational standard ito na gagamiting batayan sa pagsusuri ng performance task ng mga hospital directors. Yan ang balitang hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang girly. At mga kabayan, ayawang ko lang. Yung 8 points na yan, ayawang ko lang kung masusunod yan. Pagpasok po pala sa mga pampublikong ospital. Nabihan natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang iba na yung sumasalubong sa'yo, mga nakasimangot, na empleyado, nurse. mga suplado, suplada. Aray mo. Kaya magiging sanksyon naman kapag ganun ang ang sanksyon ng DOH dyan. Malinis sa pasilidad, pupwede. Yung mga gumaganang mga equipment, pupwede rin. Yung pag-uugali, yun po ang problema eh. Diba, mga kabayan, mga katropa? Nung ilan, hindi naman po natin nilalahat. Nung ilan din pong mga nurse, doktor, at ilo pa pang mga medical personnel. Anyway, sana. Pero paano kaya ito? Alin ba may ma-experience na hindi kaaya-aya at hindi pasok doon sa 8 points na isinet ng DOH? Saan mag-ireklamo? Pwede bang ireklamo? Diba, mga kabayan, mga katropa? Well, anyway, nako, mga kabayan, mga katropa, 5 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumain nyo na po ang mga balitang lokal. Mula sa ating po mga kasama mga field reporters, at yan po ay handog po sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil at ng Cess the Pain Capsule. Yan pong mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Mga kabayan, mga katropo, sa pagbabalik natin na since na 85 days na lang bago ang Kapaskuhan, siyempre unti-unti na yung ating po, mga kabayan, mga katropa, naghahanda para sa mga paglalagay ng mga dekorasyon, dekorasyon pampasko sa kanilang mga tahanan, mga opisina. Yung iba naman ay nag-iipon para sa kanila pong pangregalo. Karamihan daw ngayon ay malimit dun sa mga online-online na mga o-order na lang. Ano ba yung pong mga protection natin bilang mga konsumidores sa mga ganitong mga online platform o mga order? Protection dun sa mga bibili nating mga Christmas decor, especially Christmas lights. Alamin po natin yan, mga kabayan, mga katropa, mamaya sa pagbabalik ng ating pong palatuntunan. Dahil nagsagawa po ng kapiyan sa SM yung PIA at yung kanila pong naimbitahan ay ang ating pong DTI Palawan the Office, mga kabayan, mga katropa. So, alamin natin yung ating pong karapatan, yung consumers right. Dahil ngayon pong buwan ng Oktubre ay Consumers Month, mga kabayan, mga katropa. Ha? Sa pagbabalik yan ang ating pong palatuntunang asintado. Kaya standby lang muna kayo dyan. Kape muna tayo, uli. Santon Plus Coffee Mix. So, ito mga kabayan, mga katropa, yung kape natin ito, kahit makailang tasa ka buong maghapon, wala pong problema. Dahil nga po, mild coffee siya. Ha? Alas 5:06 na po ng hapon. Pagbabalik pa rin po ang asintado.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo.
3: Exciting!
5: Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
2: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Ang Sansone Plus Gold Herbal Capsule, Sansone Gold Coffee Mix at Sansone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sansone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Sansone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Sansone Gold Coffee Mix.
4: Sansone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
2: Sansone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Sansone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sansone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sansone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sansone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Sansone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
1: Ang Sansone Plus Gold Herbal Capsule, Sansone Gold Coffee Mix at Sansone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
7: Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sansone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sansone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sansone Plus Herbal Soap.
1: Sansone Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sansone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansone Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Sansone Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
12: Tara, kape tayo!
1: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
13: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
14: Mga katropa,

0: Magising.
1: Oras natin mga kabay, mga tropa, garap na po ng alas 5:15 na po ng hapon. Balik tayo sa ating pong palatuntunan mga kabay, mga tropa. At syempre pa, ay magandang hapon muna doon sa ating pong mga gilo na taga-subaybay na nakikinig sa kanya-kanya na pong mga tahanan. Ngayon pong hapon na ito kay Ma'am Esneria o Miss Alpa. Ganun kay Ma'am Lina Ribo. Yan, good afternoon po sa inyo, ha? Kay Ma'am Diane Mungkaya dyan sa mangingista. Magandang hapon po sa inyo, ha? Okay, nako mga kabay, mga katropa, ha? Bakit ganun? May internet? Meron? dito lang sa akin. Ano nangyari? Nagsasarili. Okay, naka mga kabay, mga katropa, katulad ng aking pong binanggit kanina, yung pong DTI nga po, since na ngayon pong buwan ng Oktubre, ay Consumers Month. May mga programa, may mga information education campaign sa pagpapaalala dun sa ating pong mga kabayan regarding sa Consumers Welfare Act, Consumers Wine. Ngayon pong panahon na ito, siyempre Oktubre na, 85 days na lang, Pasko na, yung iba dyan naghahanda na para makabili o ng kanikala pong mga mumunting palamuti sa kanilang mga tahanan, pang Christmas, diba, Sir Jacob Krampatanta Bautista. At yung mga mahilig pong mag-order sa mga online shopping, nag-online shopping, ano po yung mga karapatan ninyo, ha? Ito, babahagi po namin bilang tugon na rin sa panawagan ng ating pong DTI. At mas mapalawak pa yung pong pagbibigay po sa ng kaalaman sa ating pong mga kababayan, ha? Bilang konsumidores dito sa ating salawigan ng Palawan. Narito po. Ito po ay sa pamamagitan po ng video ni katropang Kuya Toto Roni, ha? Sige, Engineer Moises, pakiplay na yan.
2: Department of Trade and Industry Palawan, kasama po natin yun ang ating Provincial Director, si P.D. Hazel Salvador, at kasama niyo po ang ating Trade and Industry Development Specialist, si Sir Well Santas. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Sir.
3: Good afternoon po sa ating lahat.
4: Magandang hapon po sa ating mga kaibigan po sa media at maligayang Consumer Welfare Month po sa ating lahat.
2: Muli po, salamat po sa pagpapa-unlock ng aming paanyaya na makasama namin kayo sa aming kapihan ngayong buwan ng Oktubre. At nabanggit nga ni Sir Wilson Paz, no, ang ating pinaka-main focus para sa buwan na ito ay ang ating selebrasyon na ating tinatawag na Consumer Welfare Month. Baka pwede niyo po kami bigyan ng idea, ano po bang meron sa Consumer Welfare Month at ano po ba yung mga aktibidad na nakalatag para dito?
3: So ayan, ang Department of Trade and Industry po, every year, sa buwan ng Oktubre, ay sineselebrate po ang National Consumer Welfare Month. No? So, ano po ba yung purpose ng celebration na ito? So, layunin po ng celebration na ito na palawigin at palakasin yung kaalaman po ng mga consumers sa mga bagay-bagay na makakaapekto sa kanila bilang consumer. So, yun po. So, nag-start po siya noong 1992 ba? Presidential Proclamation 1098. So, yan.
2: May katagalan na rin po pala itong ating pagdiriwang ng Consumer Welfare Month. Ngayon, siguro bago tayo dumako, may mga ilang katanungan siguro yung ating mga kasamahan. Kung ano yung mga naging activities natin last year, baka pwede po natin pasadahan ano po ba yung mga naging milestone or achievement natin patungkol na rin sa pag-uplift or pag-advocate ng welfare ng ating mga consumer.
3: So, banggitin ko muna pala, no, ang tema po ng ating Consumer Welfare Month ngayong taon ay Safe Products, Confident Consumers. So, safe products, confident consumers. Ito po ay inadapt po yung team nung World Consumer Rights Day lang, hindi dutong taon. So, inadapt na rin yung same na tema, safe products, confident consumers. So, every year, na sineselebrate ng DTI ang Consumer Welfare Month during October, nagkakaroon po tayo ng mga activities that promotes the welfare of our consumers. So, pero ito po mga ginagawa po natin, highlight lang po siya tuwing October, pero yearly, every month, regularly, ay ginagawa po siya ng DTI. So, ano po ba yung mga ginagawa ng DTI? So, nag-monitor po tayo ng mga prices, ng mga produkto na under po ng jurisdiction ng DTI. Tinatawag po natin na basic necessities and fine commodities. So bukod dyan ay nag-iikot po tayo sa mga establishments or mga tindahan na nagtitinda po ng mga produkto ginagamit po natin sa pang-araw-araw, sa construction, sa household, para tignan no, kung ito ba ay sumusunod sa mga batas. So patakaran po na na under the law of the Philippines, no, particularly yung Consumer Act at yung Price Act. So yan, yeah, mga fair trade laws po na tinitignan po, binabantayan or sinusurveillance po ng DTI para malaman kung sumusunod po ba itong ating mga establishments. So bukod dyan, nagkakaroon, gumagawa rin po, nag-i-implement din po ang DTI ng consumer advocacy. So ano po ba yung mga consumer advocacy? So ang mga consumer advocacy ay pagkakalat ng impormasyon na nagpapaalam po sa ating mga kababayan, lahat ng consumers, na kung ano po yung kanilang mga karapatan at kung ano yung kanilang mga responsibility. So yun, kasi doon po nag-uumpisa eh. Kung wala kang, hindi mo alam kung ano yung batas, hindi mo alam kung ano yung karapatan mo, hindi mo alam kung ano yung responsibility mo, ay hindi mo alam kung paano kumikilo. So one of the responsibilities po natin bilang mga consumer, ayun nga, we have to have a consumer education. So yun po yung ginagawa, isa sa regular po na trabaho na ginagawa po ni DTI. Sa lahat, sa abot po ng aming makakaya, kahit po ang aming Consumer Protection Division, sa pamumuno ng ating Consumer Protection Head, si Percival Narbonita, ginagawa po nila yung kanilang makakaya na maikot po yung ang laki po ng Palawan at ang dami po ng establishments. Pero ang aming pong regional office sa Makati, nagsiset po sila kung ilan ba yung dapat natin target, kasi kailangan may target, hindi pwedeng sabog po. Ilan lang ang gusto mong puntahan, ilan lang ang gusto mong ikutan, hindi pwede yun. So may mga target din po kami mga establishments, lalo na yung mga major establishments, lalo na po dito sa Puerto Princesa na pinagkukunan ng supply ng mga nagtitinda sa ibang munisipyo. So yan po yung ginagawa po ng, yun, that is the essence of our, the celebration of Consumer Welfare Month of DTI. Paalam sa atin kung ano yung ating mga rights and responsibilities.
0: Sir Wellison, baka pwede nyo naman kami mabahagian kung ano yung mga nakalatag para ngayong buwan na ito, mga pahapyaw lang kung ano yung highlights para sa ating Consumer Welfare Month.
4: Opo, for this month po, katulad ng sabi ni PD po, no, yung ating tema is safe product, confident consumer. Kaya gusto po natin maroon mga informations with regards doon sa paano maging confident na tama po yung bibili ng isang consumer. We plan po na mag-andak po ng various consumer advocacies. Ito po information disseminations. Meron po tayo sa eskwelahan, na po, sa munisipyo po. Meron po tayo sa Nara, Quezon, Patarasa, Rojas, San Vicente, and Dumaran. Yan po yung plan po natin na bigyan po ng consumer education ngayong buwan. At makikita po natin in the previous years po sa consumer education, dumadami po kasi yung complaints na po. Ibig sabihin, alam mo ng consumer ano yung kanilang karapatan o ano, saan sila dapat mag-complain. Yun po yung nagiging tingin po namin na isang naging malakas po na ano, is yung consumer education na ginagawa ng DTI. And aside po doon, we will have also the monitoring, kasi sabi natin safe product, no po, at sama po yung ating mga mandatory products, may PS and ICC. kasama po yun doon sa ating activities na ikatanda. Magkakaroon po tayo ng fair trade law monitoring, may provincial and may simultaneous po. Lahat po ng DTI nationwide, meron po naka-schedule. Hindi lang po natin babanggitin kung kailan po. Yun na po nga.
0: May dalagdag po ba kayo, PD, sa mga nabanggit ni Sir Relison na mga activities nyo for this this month?
3: So, yun na yun. Binalik namin yung consumer advocacy, pagpapaiting yung consumer advocacy kasi noong mga nakaraang taon, medyo nabawasan yung aming consumer advocacy sa mga eskwelahan. Pero ngayon, binalik talaga namin. Binabalik na namin siya kasi nga, bumalik naman na tayo sa normal times before kasi nung nagkaroon ng pandemic. So, marami tayong restriction na nangyari. But now, nakita natin nga na mas aware na kasi ang mga tao, lalong-lalo na yung mga kabataan. Siya talaga yung pinaka-target po ng DTI when it comes to consumer education.
5: Ma'am, magandang hapon po si Kuya Toto sa SFM Palawan. Ma'am, sa inyong pong monitoring sa mga mall, sa mga establishmento, meron po ba kayong nakita ng mga substandard at walang mga tatak ng mga ICC?
3: Yes, actually, nandito yung mga listahan, di ba? Pero hindi ko nababanggitin kung sino-sino. Yes, meron po tayong nauhuli. Immediately, kinukonfiscate po namin yan. So, pag nakita kami mga produkto na lumalabas po sa batas. For example, walang PS mark, walang ICC mark, walang dokumento, hindi legit ang supplier. Meron po tayong confiscate.
5: Ma'am, baka lang tanong po. Sa Puerto lang po ba o sa outside the city po yan?
3: Ano po? Outside the city.
5: Thank you po.
3: Ilan? Wait lang ha. Ito, nandito yun. Oh. Kasi may hirap naman kamali, di ba? Baka mapagalitan tayo ng head office. So, number of notice of violations issued. Walong establishments. So, walo. Number of sealed products. Yung, pag sinabi mong sealed products, yung talagang sineryuhan namin para hindi na maibenta. So, 328 products. Ang value niya ay 129,705. So medyo mababa kayo, di ba? Yung mga nakaraan taon talagang marami kami nakakonfiscate, umabot ng 200,000, 300,000. Eh sabi ko nga parang siguro dahil nga very aware na din yung mga tao, mabilis na mag-report. So yung mga establishments natin, alam na rin nila na, ay sige, hindi na ako pwedeng magbenta ng substandard kasi right then and there, di ba? Kung mapicturan yung produkto ko, nire-report ako sa DTI, punta na agad. So yun, siguro, yun yung sa aming analysis lang, no, ng mga factors. Kaya nga sabi namin, mas maganda talaga na alam natin kasi tayo din. Lagi ko sinasabi sa inyo na, pag kayo, may nakita po ba yun, hindi nyo lumalabag sa batas. Kung ano yung picture or may evidence dapat, tapos report hindi po kay DTI. So, notice of violations issued yung 8 hearings, yung number of sealed products, 328. So, 328 na individual products siya, no, where the mga appliances, value niya ay 129,705 pesos. So, sige, bagitin ko na rin mga confiscated products. Meron tayong LPG hose, LPG regulator, may rice cooker, may butane gas cartridges, electric stove, tsaka extension cord. So yun lang, kukunti lang. Yung mga nakaraan, meron pa kami mga gulong na confiscate.
4: Additional po, no? Doon sa nabanggit ni PD na products, meron po kasi yan yung katulad ng LPG hose, LPG regulator, tsaka butane. Last year lang po kasi siya simula na naisama doon sa mandatory products. Kaya yun po, no, hindi pa siya ganong alam nung mga establishments. Kaya part po yan na tinatarget po natin yung ating mga establishments para parating sa kanila ano na po yung latest na
6: kailangan merong PSNICC na mga produkto. Kaya pag every monitoring po natin, binibigyan natin sila ng listahan na kailangan ng mga produkto na yun na kanilang ititinda, pasok po dun sa listahan ay hanapan po nila ng PSNICC certificate or yung markings.
7: Siguro aware rin po kayo sa nagdaang pagdilig sa Senado po regarding po sa complaint. Natanggit rin po ninyo kanina yung complaint. Sa pananaw po natin dito locally, paano po at bakit po kaya tumatagal ng isang buwan, then after 1 month may another 7 months bago matugunan yung complaint ng isang consumer pagdating sa isang produkto o isang kumpanya po?
3: So, salamat Sherwin sa iyong tanong. Sa experience mo ni DTI Palawan, last year meron tayong mga around 80 consumer complaints. So, last year 80, so ang average natin ay mga 2 no, per week ang natatanggap namin ng consumer complaints. And pag may natatanggap namin ng consumer complaints, immediately, within 3 days, in-action na namin.
1: Yun na yun, putol. Ayan, ako mga kabayan, mga katropa, bahagi lang po yan. Oo, no, guys.
3: Ito, si establishment, sinasabi nga nyo na may nagre-reklamo sa kanila, and then, hinihingan namin ng, ano, ng paliwanag. Kung hindi satisfactory yung kanilang paliwanag, or hindi na-satisfy yung ng paliwanag yung nagko-complain, pinag-mediate namin sila. Pinag-uusap namin sila immediately. So, pag-uusapin namin sila. Kadalasan ito, yung mga kaso na hinahandle ng DTI Palawan, doon pa lang sa mediation na ginagawa ng DTI, nag-aayos na sila. So, hindi na tumatagal. So, maraming pong cases na mediation pa lang within DTI Palawan, naayos na. Pero may mga kaso din na tumatagal na rin. Kahit pinag-uusap nyo sila, hindi sila nag-agree, ayaw pumayag ni consumer o complainant doon sa terms na binibigay niya ng establishment. So, sa mga ganong kaso, dyan lang tumatagal. Now, may mga cases na, ito kasi, inaakyat po namin yan sa regional office namin. May role po si DTI Palawan, may role din ating regional office, and meron din direkta sa ahead of office natin namin sa consumer protection and advocacy bureau at meron din sa fair trade and enforcement bureau. So, ang isa sa mga factor, nabalikit din yun during the Senate hearing. Kulang talaga kami sa tao. Imagine nyo, bigyan ko pa yun ng sample ha. Imagine nyo kami dito sa DTI Palawan. Tatlo lang yan sila, si Perse, si Wells, at saka si Jimmy Bay. Si Floyd ay, ano lang, aming contractual lang siya, hindi siya regular. So, ang regular lang namin is, tatlo lang sila. Imagine mo, tatlo silang hawak nila buong Palawan. Eh, dito pa lang sa Puerto Princesa, ang dami ng concern. So, hindi talaga kaya, yung mga concerns hindi talaga kaya. So, si Perse, yan, inuubo na kami, sakit na ako. Kasi, yung mediation niya, yan niya. Pag may nag-complain sa amin, immediately, naayos niya yung naasikaso niya. Hindi niya pinapatagal. So, kakausapin niya yung complain, kakausapin niya yung kino-complain, pag-uusapin niya. It takes time, di ba? Hindi yan, ay, ito lang yung ginagawa ko. Mayroon pa siyang ibang ginagawa bukod sa mediation. Siya din yung in-charge sa yun na monitoring, fair trade enforcement implementation. So, ang ginagawa na nga niya, in-schedule niya yan. Kasi lalo niya pag sunod-sunod yung dating yung mga nagko-complain, in-schedule niya, oh, sige, ito, Thursday, ito, Tuesday, ito, Friday. Usually, Friday mediation. So, yan yung isang factor, ah. So, another factor, yun nga. So, dami kasi yung produkto. Imagine ito, oh. Dati ito parang 50 plus lang, eh. Yung listahan ng mga under DTI na pinamonitor namin. Ngayon, tingnan mo, 111 na siya. Imagine yun, sa dami ng produkto na yun. Eh, yun nga. Sari-sari po yung, just to share with you, ano, yung no wrong door policy ng DTI. So lahat po nang lumalapit sa amin para mag-complain, hindi po namin yung tinataboy. Uy, yung problema mo, ang reklamo mo ay may kinalaman sa telecommunications. O kasi sa amin, hindi namin yung jurisdiction. Hindi namin yung ginagawa. We help, tinutulungan talaga namin yung consumer na anong gagawin, sinong kakausapin. So talagang it takes a lot of time talaga. Na pagkulong na lang, di ba? Kumbaga, ang tulong talaga namin din sa mga nagko-complain, parang na-handheld talaga namin sila. Hindi namin sila pinababayaan. So yun, another factor siguro at sa dami. Which is, in-acknowledge din namin sa senator, di ba? Kasi napanggit din ni Secretary, yung Secretary namin, na kulang talaga kami sa tao. Kulang talaga. So yun, that's another factor. Very big factor, kung marami kami, kaya namin, mas mabilis yung resolution supposed to be. Pero kung isang tao lang nag-handle. At nabanggit ko na rin, that is why. Nung nag-request kami sa city ng tao, pinagbigyan nila kami during the time na, monitoring ng gasolina, di ba, yung fuel. Talagang tinulungan na nila kami. Nagbigay sila sa amin ng manpower na tumulong sa amin mag-monitor. So they also recognize yung hardships and challenges na kinaharap ng DTI. Hopefully, dumating yung araw na itong silang tatlo, maging sangko na sila, di ba? I'm sure, mas mabilis po ang resolution ng ating mga complaints.
8: Sige, ma'am. Nabanggit na po kanina, ma'am, meron tayong 80 complaints sa DTI Palawan. Sa 80 complaints na ito, ma'am, mga ilang porsyento po yung natugunan natin by mediation at ilang porsyento po yung umakyat sa mas mataas na level po?
3: More than half ang susolve through mediation. Tapos ang iba umakyat. Pero based sa experience, parang ang pinakamatagal na 7 months, di ba? Wala pa rin nakita na inabot ng taon kay DTI Palawan. Yun, may 7 months, may 3 months. Pinakamatagal na yung 7 months. And ano na yan? So ordinary cases na yan.
8: Last question na lang po. Regarding naman ito, ma'am, sa pag taas na yung, hindi ko alam kung anong term dito tawag, from supplier to supermarket to sari-sari store, mag-ilang porsyento po nung dapat itaas na yung sari-sari store or bawat simula sa supplier, sa grocery, or supermarket. Kasi sa, hindi ko alam kung anong taon yun, San Vicente, may inspection po kayo, parang overpricing na nangyari sa isang, hindi ko lang alam kung anong establishment po yun. Ilang porsyento ang dapat ang itaas sa mga produkto per category po?
3: So yung, ang ibig mo bang sabihin magkano yung dapat ikitain ni seller?
8: Ipapatong ng ni seller.
3: Markup. So usually ang markup kasi is 25%. So yun yung standard na ginagamit ng lahat. So yun yung ginagamit nila. So that is considering yung other cost of selling isang product. Kunyari, minanufacture mo siya. For example, ano bang mga produkto na, mga banana chips siguro. Yun yung the classic example, banana chips. So, magkano yung bilhin mo ng raw materials mo, magkano yung machine mo na binili mo para gawin yung i-process yung saging, magkano yung binabayaran mo kuryente, magkano yung binabayaran mo tao. So, yun, nabanggit mo kasi yung sa sari-sari store. Yung sari-sari store kasi exempted po siya doon sa mga minimonitor ni DTI. Kasi nga, ang ina-open niya sa mamimili ay convenience. So, instead na ikaw, pupunta ka pa sa bayan, doon ka na lang sa kapitbahay mo na ilang hakbang lang, makakabili ka na. So, talaga sila, actually, logi pa nga sila kahit sabihin mo, patungan nila ng, yung itlog, patungan nila ng piso, di ba? Mabibili mo siya sa grocery ng, for example, 8 pesos. Ibebenta niya ng 9 pesos o 10 pesos. Sabihin mo, mahal naman. sa grocery, sa palengke, 8 pesos lang. Kung sabihin niya, sige, punta ka sa palengke, tingnan ko magkano yung pamasahe mo. Bibilin mong itlog, 3 piraso lang. Yung pamasahe mo magkano? 25 papunta, 25 pabalik. Yung logika, di ba? So, ang mga, ang the off-bag, sari-sari store are offering to us convenience. Tsaka, hindi na tinitingi kasi pag bag talaga yung binibili mo, mas makakatipid ka talaga. Pag tinitingi, mas mahal. Pero yun nga, convenience kasi yung binibili mo. Yes, sir. So, yung sa markup kasi, yun, usually 25%.
9: So, in all goods po yan, ma'am?
3: Hindi naman sa lahat ng goods, yun lang yung standard na pinapatong, parang safe ka na doon. Pag bumaba pa doon, parang lugi-lugi ka, huwag ka na mag-business. Huwag ka na mag-business, mas mababa sa 25, malulugi ka doon.
9: Thank you po.
10: Magandang hapon po, Director. Good isa-sa at Poradio Pilipinas. Ma'am, yung question ko lang, kasama po ba sa mga tinitignan ng DTI yung mga galing sa labas? Kasi may nabibili rin kami mga parang apobukto from Malaysia. Ah, ganun.
3: Imported. Imported products.
10: Po?
3: Imported.
10: Pagka imported din yan, dapat may ICC match siya.
3: Ah, ICC.
10: Oo. So, ano bang particular na product na yan?
3: I think parang backdoor yun eh, yung mga chocolates na nakalagay sa...
10: Pero mapapansin mo sa mga groceries,
3: apo,
10: tinitinda na rin siya. Apo. So meron na siya, meron na siyang mga papeles.
3: Ah, meron na rin.
10: Kasi marami na po, because of the free trade law na in access, so, talagang we are open. Bakit yung ginawa? Bakit natin yung ginagawa? Kasi niya, to make our products more competitive. Kasi kailangan makasabay tayo sa ano eh, sa world market na tinatawag, di ba? Kailangan makasabay tayo. This is very advantageous to the consumers. Kasi ang consumers, mas maraming siyang choices. At mas dekalidad yung mga produkto na bibigay niya. Kasi kung wala siyang choice, which is monopoly, so, hindi na kahit hindi galingan ni producer, kahit hindi ayusin yung produkto mo, wala, kasi walang choice, walang magpipilian. So, yun yung bibili niya. Pero kung marami siyang choices, ang mangyayari, i-improve gagalingan ni producer, gagalingan ni seller. Kailangan itong produkto ko ay be value for money. So, kailangan itong produkto ko may unique selling proposition. Dapat itong produkto ko ay magiging worth the money na ibibigay ng mga consumer. Kasi kung hindi, sayang yung pera. Yung binabanggit ko yung, like for example, yung galing sa mga patarasa, mga ganun. Napomonitor po ba natin yun? Na nakakarating na, I think, hanggang Nara, hindi ko alam kung hanggang dito, sa Puerto Princesa. Is that part of the free trade?
3: Yung pang basic necessities and prime commodities na minimonitor ni DTI. So, ano lang yan, no? Kape, gatas,
10: sabon,
3: yan, kasama yan, sabon. Detergent soap at saka panligo o bath soap.
10: Pero meron po ba tayo namamonitor na parang may mga dumarating sa market?
3: So yung sinasabi mo na nabibenta, meron na rin siya sa mall, di ba?
10: Oo po. So okay din lang yun, no? Because of free trade?
3: So far, wala pa kami nanghuli. Hindi. So far, wala.
10: Okay, wala pang nanghuli. Okay, thank you, ma'am.
9: Magandang hapon po. Karamihan po ng mga repair shop, mapasasakyan, mapa-electronics, mayroon na pong tarpaulin na nakalagay DTI. Ano po ang ibig sabihin nun?
3: So, yung ating mga service and repair shops ay dumandaan po kay DTI para kumuha po ng certification. So, ibig sabihin, dumaan sila sa checking po ni DTI. Bakit kaya? Kasi hindi po rin magkabasan na lang tayo na mag-ayos ng mga sasakyan ng walang alam yung ating mga technicians,
10: o hindi tayo sumusunod sa mga regulations, ay buhay po ang nakataya, di ba? Kasi sasakyan po yung IOC natin. So, kasama po siya sa mga minimonitor at binabantayan po ng DTI. And sa provincial level, kami din po yung nagbibigay ng certification po sa ating mga service and repair shops. Na pwede silang pwede silang mag-operate, may papel sila. Although, mayroon mga iba na wala pa silang certification from DTI, sinasabihin namin sila na hindi. And magpapulay naman sila kasi may mga itinocomply po silang mga requirements. So, kaya mag-explain na, sige, yung details ng mga requirements na kailangan nila i-comply.
6: Tingnan po na yung pinaka-purpose talaga ng accreditation ng repair shops, protection sa consumer na po kasi dun sa gamit na kanyang papa-repair. Una, nabanggit na po ni PD kanina, dapat po competent po yung ayos. Kaya nire-require po namin sila na mag-submit ng kanilang mekaniko or technician ng TESDA NC2. Na po, sabihin dumaan po sila sa assessment ng TESDA. And then, nire-require po natin sila na magbigay ng warranty. Kaya meron po silang pinapanunotaryohan na minimum of 90 days na warranty na binibigay doon sa consumer na nagpaayos na po. In case po na nasira po ulit yung repair, pasok doon sa 90 days, pwede po ibalik ng consumer yun na walang babayaran. And pinapakuha po natin sila ng insurance para in case po nagkaroon ng sunog or na ano yung shop na nandun yung nadamay yung property po ng consumer, meron po may ibabalik doon sa consumer. Po, yun po yung mga purpose po, no? Yung mga requirements ng shops na kailangan po nila i-comply para mabigyan po sila ng accreditation at mabigyan din po sila ng tarpaulin na pinagit ni Sir kanina. And we base po sa ano kasi dapat po sa batas po nung sa repair shop, dapat po magpa-accredit muna po sila bago sila may issue ng business to operate. Sabihin, bago po ng mayor's permit. Kaya we try po na magsulat po sa ating mga LGUs na papuntahin mo na po yung mga nag-apply po ng repair shop sa DTI. And we thankful po sa city government, talaga napaka-strict po nila na hindi po nila binibigyan ng mayor's permit yung ating mga repair shops. Talagang pinapakomplain nila doon sa ating pinapakuha ng accreditation po para sa repair shop.
11: Yung po sa repair shop, hindi pa sakot?
6: Hindi po siya kasama, sir. Ito po ay jurisdiction niya, sir, is NTC po. Kailan din pa nila magpa-accredit po sa NTC.
11: So kung accredited po ng DTI yung mga repair shop, pwede, pagka may complaint, pwede na pong ireklamo sa inyo?
6: Yes po.
11: Salamat po.
12: Ma'am, yung binabanggit nyo kanina na 18 establishments and 328 products was 325, tama po ba? Yung figure na yan. 325.
10: Kanina, anong figure?
12: Yung 8 establishments na na-issue ng violation.
10: Ay, hindi. Inang huli.
12: At saka na 328.
10: This year. This year po.
12: Ah, this year po yan. Ah, okay. Sorry.
10: Nagawin talaga ako. This year. Okay.
12: This year. Yung pinaka-latest na dito.
10: Yes, latest.
12: Okay. Ma'am, dagdag ko lang, it's holiday season. Lagi-lagi nangyayari ito. I hope hindi nangyari sa atin. No? And I wish hindi mangyari. May mga binibenta po sa mga malalaking department store. Minsan yung mga package, Christmas package. Or sometimes, there are items na especially ang pag-holiday season, na yung expiration niya bukas na. May mga customers na hindi aware, nabibili na yung product and then later on na-find out nila na expire na pala, nabili na nila kahapon. Ano po yung pwedeng gawin ng customer pagkagano?
10: Una, meron po tayong mga, like dito sa SM, di ba, meron silang aisle na nandun yung mga malapit na mag-expire. Pero hindi naman bukas mag-expire na, hindi naman ganun. Usually, mga 1 month, ganun. 1 month, mag-expire na. Yung ano na tawag doon, yung iba na yung kulay ng tag niya. It's either red tag or red tag na. So, ibig sabihin yun yung mga produkto na malapit na mag-expire. So, hindi naman nila tayo pinipilit na bilhin mo to sa mag-expire, mas mababa ang presyo.
1: Mga kabayan, mga katropa, yung pong ating Department of Trade and Industry dito sa lalawigan ng Palawan. Bukod dun sa pagpapalaganap nga po ng awareness sa mga konsumedores na mga pangunahing bilihin at serbisyo, yung pong tinatawag na Consumer's Month. Yung pong mga ibang katanungan ng ating pong mga kasamang mga mamahayag kanina. Regarding din sa mga ilapang reklamo na lagi naman tatanggap ng kanilang pong opisina, mas dumarami raw ngayon. Yan naman doon po yung indikasyon ng kanilang pong opisina na mas nagiging aware na yung pong mga mamimili. Yan po kagaya ng mga nauna po nilang mga kampanya regarding po sa Consumers Act, Consumers Rights Act. Nakokonti yung pong mga nare-receive daw po nilang mga reklamo. Ito, dumarami, ibig sabihin, mas marami na po yung pong nagpa-practice ng kanila pong karapatan bilang isang konsumidores. Doon sa mga nasasampulan na ng mga establishmento, siyempre nagiging mahigpit na rin po sila sa pagkukuha o pagbebenta ng kanila pong mga produkto. Mga kabayan, mga katropa, dito double check na yung quality. Yung pong huling katanungan, yung expired. Malapit na mag-expired. Hindi naman po yung kinabukasan na expired. Eh, nasa, ano pa, nasa istante. Alam natin, yung pong mga mall, yung mga supermarket, meron mga ano yan, itinatawag na monitoring control. Yung pong mga malalapit na pong mag-expired, o month na lang, o buwan na lang, iba dyan na, yun nga, binabanggit ni director, na may red tag na. Hinihiwalay na po yan ng istante, nilalayo doon sa mga bagong lagay. Doon naman po sa mga karapatan sa mga online, ito malimit. Na marami po yung sabi nga eh, nabibiktima. Marami pong tawag dito, yung hindi alam kung paano o saan lalapit. Yung pong mga rehistrado sa kanila pong departamento, yung malalaking mga online shopping app. Alam nyo na yun, yung Shopee, yung Lazada. Yan, ano na po yung sa kanila, nakatap na. Pwede kang agad magreklamo doon sa mga kumpanya na yan kapag hindi ka satisfied o meron pong kulang o may nasira yung pong in-order ninyo. Yung pong mga kumpanya na yan, yung pong kikilos para matrace o mag-imbestiga ano nangyari. Sa DTI, pwede nyo silang i-call ang attention para i-call din yung attention ng mga kumpanya na yan. Mga kabayan, mga katropa, may mga kanya-kanya rin po sila mga customer care services na rin ngayon. Hindi katulad ng unang arangkada nila. Yan yung mga legit. Paano naman daw po doon sa mga hindi legit? Siyempre, yung pong mga iyan, yung magsasagawa ng investigasyon niya, DTI na. Paano matitrace? Mga kabayan, mga katropa. So, yan yung bahagi ng naging usapan kanina. Kaugnay nga po ng pagseselebra ng Consumers Month ngayong pong buwan ng Oktubre. Sana, mga kabayan, mga katropa, kayong mga katropa, tayo po, yung mga consumidores na mga basic necessities at mga basic services. Yun pala, yung mga repair shop, maliban sa cellphone repair shop na under ng DICT. Yung pong mga nagpapareserve, mga electronic, mga sasakyan. Kailangan na rin pala nilang DTI certification. At may competent, magiging competent na. Kasi yung pong mga mekaniko, halimbawa sa mga repair shop, automotive repair shop, motorcycle repair shop, hinihinga na pala nila ng TESDA certification na dapat may dumaan ka sa TESDA. Kaya pala yung iba, mahal maningil, katropang Moises. Papa-repair ka sa mga motor shop. Oh, mabibigla ka nila. Uy, ang taas naman. Yun pala yun. Kasi nga, mayroon silang binabayaran mga certification. Aray mo pa doon sa mga wala pa hong true experience lang. Naku, kailangan nyo pong dumaan pala sa ano yan. Assessment and test na. Ayan po ay bilang protection na rin daw po para doon sa mga magiging customer ninyo. Mga kabayan, mga katropa. Ito yung habol dito ng mga customer, yung warranty. Napaka-importante yan. Meron nga, nagbibigay one day warranty. Ikaw katropa no, nakaranas ka na nun. One day warranty. Hindi pala pwede yun. Dapat pala 90 days. Kaya yung mga shop o mga repair shop, electronic shop, automotive repair shop, motor shop, yun pong palang dapat yung ibigay na warranty sa inyo pong mga customer, 90 days. Kapag mayroon pong back job, babalik sa inyo, walang gagastusin sa inyo yung customer ninyo. Isa pala yan sa mga kondisyonis ninyo.

0: Kaya i-exercising nyo, mga katropa, yung ating pong karapatan bilang konsumidores, ha? O hindi ka satisfied, pwede kayo maghain po ng complaint. Apat na minuto, mga kapay, mga katropa, bago po ang ika-anim ng gabi. Ayan muna, mga kapay, mga katropa, sumayin nyo muna ang ating pong pang-Webes na edisyon ng programang Asintado. Ala ng ating pong nakasama sa bahaging technical engineer Moises Acosta. Alam din po ng buong persa ng XFM Palawan sa pangunguna pa ng ating spacio, o station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang inyong nakasama, ang inyong kaibigan at katropa rin po sa radyo. Katropang Alizon Salvatus. Nag-iwan na po ng isang magandang gabi, Pilipinas.
1: Sumainyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan. Dito lamang sa numero unong stasyon ng Radyo XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Cellphone Plus Cold!
2: Ako po si Emeldata Bucanon, nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdi.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga.

0: Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium DTU.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Good evening muli mga katropa, nandito muli kami kasama ang iyong katropang Cynthia, ang inyong lingkod. Nandito po muli kami upang magbigay patnubay sa mabuting kalusugan dito po sa programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. At sa may mga katanungan po nating mga katropa dyan, maaari po kayong mag-text sa aming numero 0907-3324-367. Ulitin ko po, 0907-3324-367. Sa mga may katanungan po kayo or may makaramdaman, maaari po kayong mag-text ng inyong katanungan upang masagot po namin. Good evening, Doc. Kumusta po?
5: Good evening din sa katropang Cynthia at good evening din sa ating mga katropa na laging nakaabang sa ating programa para magkaroon ng dagdag kalaman paano magkaroon ng masigla at malakas na pangangatawan. At muli naman tayong magpaabot sa kanila katropang Cynthia ng kaalaman ng mga simptoma ng sakit at yung mga pamamaraan paano agapan i-prevent yung sakit na para hindi mauwi sa mas malalang kondisyon sa katawan.
4: Ayan mga katropa, stay tuned lamang po kayo para marami po tayong matutunan sa gabing ito. At syempre mga katropa, maaari pong pumunta sa aming klinika. Open po kami from Sunday to Friday simula 8:30 a.m. to 5 p.m. From Sunday to Friday. Close lamang po kami every Saturday mga katropa. At syempre matatagpuan po ang Yes to Health Wellness Center sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Ayan po, sa taas lamang po yan ng Nokinox mga katropa. May signage po sa second floor, makikita nyo kahit nasa baba kayo. Tumingala lang kayo dun sa taas ng Nokinox, nakikita nyo po ang Yes to Health Wellness Center. Ayan. Open po kami from Sunday to Friday. At meron po tayong free consultation every day at mismong araw ng Sunday, Thursday and Friday. Ayan, mamimit nyo po dyan ang ating wellness consultant na si Doc Jemar Ebet. Yan po yung kanyang schedule. At syempre, meron din po tayong mga branch dito sa Palawan. Meron tayong 5 branches. Ang una, matatagpuan po dito sa Puerto, gaya ng nabanggit ko kanina. At pangalawa, dun po sa Rojas. Matatagpuan po yan sa Barangay 2, Rojas, Palawan. Sa harap lamang po yan mismo ng ASMES, yung elementary school po doon. At syempre, meron din po tayo sa Nara. Matatagpuan po yan sa Caltex Compound, Purok Masagana, Nara, Palawan. At syempre, meron din po tayo sa Brooks Point. Matatagpuan po yan sa Jacob's Place, door number 1. Makikita nyo naman po ang mga signage ng Yes to Health, kaya mabilis po siyang makita. At syempre, ang panglast po nating branch dito sa Palawan ay ang Cuyo Branch, na matatagpuan po yan sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan, meron po tayong 5 branches dito sa buong Palawan at syempre, hindi lang po tayo Palawan, nationwide po tayo. Ayan mga katropa, so kung gusto nyo pong bumisita, mag-text lamang po kayo sa aming numero 0907-3324-367 or maaari po kayo mag-message sa aming Facebook page. I-search nyo lamang po ang Yes to Health Clinic Puerto Branch. Okay Doc, good evening muli. Ano pong ating tatalakayin sa gabing ito.
5: Ang atin namang tatalakayan sa gabing ito, Katropang Cynthia, itong tinatawag na hay fever or allergic rhinitis. Ito yung isang allergy, Katropang Cynthia, na nangyayari kapag ang katawan ay nagre-react sa mga bagay sa hangin tulad ng yung mula sa halaman.
4: Yeah.
5: Alikabok, balahibo ng hayop at amag. Yan. O yan yung mga dahilan, Katropang Cynthia, isa sa mga dahilan na magkakaroon ng allergic rhinitis. At yung pinakadahilan ay nagiging overactive ang immune system.
4: Yeah.
5: No? Akala ng katawan ay kalaban. Kaya ang gagawin ng katawan ay magpo-produce ng histamine. At ang resulta naman yan ay magti-trigger siya ng pamamaga. Kaya yan yung mararanasan ng ating mga katropa, no, na may mga allergic rhinitis. At yung mga simptoma naman nito, Katropang Cynthia, ay madalas na pagbahing, sipon o baradong ilong, makating mata, ilong o lalamunan, luha ang mata. Minsan nga, Katropang Cynthia, namamaga yung mata eh. Lalo na pag ilang araw na na atake sa allergic rhinitis, katagalan namamaga yung mata, nagluluha. Minsan, pagkapagod o sakit ng ulo. Yan yung mga simptoma, Katropang Cynthia, na may experience ng ating mga katropa na may mga allergic rhinitis.
4: Yeah.
5: At matrigger din yung Katropang Cynthia pag hindi maingat sa pagkain. Mahilig sa mga matatamis na mga inumin, matatamis na mga pagkain, maliban lang sa mga prutas, Katropang Cynthia.
4: Yeah.
5: Yung mga prosesong mga matatamis na mga inumin, mga pagkain, talaga yan ay nakakatrigger sa allergy. Kasi nga, pinapahina yung mga resistensya ng organ. No? Pinapahina yung resistensya ng katawan pag mahilig yung mga tao niyan. Lalo na pag may mga allergy rhinitis. At mahilig din sa mga refined carbohydrates gaya ng tinapay biscuit. Yan ay nakatrigger, Katropang Cynthia. No?
4: Yes.
5: Dahil sa mga additives na nilalagay dyan. No? Kaya hindi siya maganda kainin. No? Sa may mga allergy rhinitis, yung gatas din hindi maganda. Yung mga malalamig na inumin. At mas maganda, Katropang Cynthia, sundin talaga yung kalinisan. Kasi isa din yan sa dahilan na mag-trigger yung allergy. Pero ang pinakadahilan talaga nito, Katropang Cynthia, bakit nagkakaroon ng ganito, ay sobrang active yung immune system. At ang dahilan naman yan, dahil sa walang na-supply sa katawan habang masigla pa yung katawan. No, walang na-supply ng mga supplement, walang na-supply ng mga vitamin C. Kasi as long na tumataas yung edad ng tao, Katropang Cynthia, yung katawan din ng tao niyan humihina. Yes, humihina. Mas daling kapitan ng ibang sakit, lalo na itong allergy rhinitis. Actually, Katropang Cynthia, sa medical ay talagang walang kagamutan itong allergy rhinitis. Ang tanging solusyon lang nila ay yung tanggalin yung mga simptoma, no, ng allergy rhinitis para magaan-gaanan yung naramdamang simptoma, yung mga mabibigat na simptoma ng allergy rhinitis. At sa natural naman, Katropang Cynthia, pwede kang makarecover sa ganitong kondisyon. May kagalingan pa, no? Pero kung sa mga over-the-counter na mga gamot, talagang tinatanggal lang yung mga symptoms para magaan-gaanan yung pakiramdam ng mga pasyente. Pero sa natural, Katropang Cynthia, ay pwede pang gagaling yung mayroong mga ganitong kondisyon sa katawan. Basta maingat lang sa pagkain, Katropang Cynthia. Susundin yung mga pag-iwas sa mga bawal at magkain ng mga masustansyang pagkain. Mga pagkain na matataas ang fiber at saka yung mga pagkain na matataas ang mga antioxidant. At iwas sa mga tinapay biscuit, gatas, at mga seafoods, mga red meat, at mga prosesong matatamis na mga inumin. Mga sugary drinks, sugary food, ay talagang yan ay nakaka-trigger ng allergy. Hindi lang yung na-expose ka sa mga alikabok. No, pati sa pagkain, pwede ding mag-trigger ng allergy. Kaya hindi ka gumagaling, Katropang Cynthia, yung mga katropa natin, hindi gumagaling sa ganitong kondisyon kasi nga, ini-enjoy pa rin nila yung mga bawal na dapat iwasan. Kaya dyan sa ating clinic, Katropang Cynthia, pag sila ay pupunta, mag-avail ng ating libreng check-up, ay bibigyan talaga sila ng dietary guideline para masunod nila yung tama sa pag-iwas sa mga bawal at pagkain ng mga pwedeng kainin, no, na nakakasigla ng katawan. Dyan sa ating clinic ay araw-araw po, mayroon libreng check-up dyan sa ating clinic at meron din tayong check-up na may bayad, Katropang Cynthia. No? Yung live blood natin, yan yung check-up dyan sa ating clinic na titingnan yung dugo mo.
4: Analysis.
5: Yeah, live blood analysis. Yeah. O, titingnan yung dugo mo kung mataas ba sa cholesterol, mataas ba sa uric at iba pa. Kung mababa ba yung mga hemoglobin mo at yan yung pamamaraan, no, sa pagbasa ng ating live blood analysis. Kasi pag yan yung mataas sa dugo ay talagang maraming mga iindain sa katawan. No? Pag mataas yung cholesterol, cholesterol, uric acid, kulang sa hemoglobin, yung dugo ay mayroon talagang indahin sa katawan, katropang Cynthia. Kaya isa yan sa tinitingnan ng ating live blood. At mayroon din tayong pre-check up dyan na gamit yung ating high-tech machine na bumabasa ng mga mahihinang organ at mga kulang na mga vitamins, minerals sa katawan. Kasi mostly yan ay pinakadahilan, katropang Cynthia, na nagkakaroon ng mga iba-ibang karamdaman dahil sa maraming kulang sa katawan. Kasi dyan lang nakasandal yung ating kalusugan, no, sa mga minerals, vitamins na naibigay sa ating katawan. Pag yan ay kulang, ay talaga magkakaroon ka ng mga karamdaman na mga malalala. Kaya dyan sa ating clinic, mayroong tayong check-up dyan araw-araw. Pero yung schedule po ng doktor dyan ay araw ng Webis Bernis at saka Linggo. At Sabado naman, talagang wala tayong office nyan, wala tayong clinic hour. Kasi yan ay sarado pag araw ng Sabado. No, kaya wag kayong pupunta pag araw ng Sabado, no, dyan sa ating clinic ng Yes to Health kasi tayo ay sarado. At mayroon tayong mga produkto dyan sa ating clinic. Produkto po ng Yes to Health, yung ating vitamin C na alkaline-based vitamin C. Yan ay 100% na-absorb sa katawan dahil siya ay alkaline. Kasi pag acidic vitamin C, 50% lang yung na-absorb sa katawan, 50% yung natatapon. Kaya yung iba, tumatagal na sa pag-inom ng vitamin C pero wala silang nakikitang pagbabago sa katawan. Kasi nga yung kanilang iniinom na vitamin C ay acidic. At yan yung assurance natin sa ating vitamin C ay talagang safe yung ating vitamin C. No? Dahil siya ay aprobado po ng FDA. At meron din tayong Santon Gold, Santon Plus sa ating clinic na mahusay sa may mga pamamaga. Kasi itong allergy rhinitis, katropang Cynthia, ito ay klaseng allergy na namamaga yung loob ng ilong. No, kaya yung iba makaranas ng runny nose, no, pagbabara ng paghinga, mahirap sa paghinga dahil nga namamaga sa loob. Kaya itong ating Santon Gold, mga katropa, ay magandang inumin sa may mga allergic rhinitis dahil isa sa target niya sa katawan ay inaayos niya yung mga pamamaga. At hindi lang sa mga ganitong kondisyon na pamamaga, mahusay din siya sa may mga goiter, may mga bukol sa breast at saka mga bukol sa part ng katawan, ay yung Santon Gold natin ay napakabisa sa mga iba-ibang bukol, no? Bukol sa loob ng katawan at labas, yan yung magandang gamitan o inuman ng Santon Plus, Santon Gold natin. At siyempre, mas maganda talaga na partneran ng vitamin C kasi yan ay araw-araw kailangan ng katawan. Araw-araw, yan din ay naitapon ng katawan. Kaya, advice sa mga eksperto, yung vitamin C dapat araw-araw inumin, katropang Cynthia. Kaya, mas maganda din na wala ka pang naramdaman na nakaramdam ka ng allergy, ay magminti ng mga vitamin C na. Kasi pag masupply mo yung vitamin C, katropang Cynthia, ay malayo ka sa may mga karamdaman na allergy. Kasi mostly, itong allergy na karanas nito, yung mga ano na eh, walang iniinom ng mga vitamin sa katawan, lalo ng vitamin C, ay prone sila sa mga ganitong karamdaman, yung allergy rhinitis. Dahil walang iniinom, it's sinosupply sa katawan araw-araw na vitamin C, habang sila ay malusog pa. No? Kaya ating nire-remind na ating mga katropa na dapat habang malakas pa yung katawan, mag-inom na ng vitamin C. No? Yung ating Santon Gold, mas maganda inom yan 3 times a day pag mayroong karamdaman. At yung ating vitamin C ay mas maganda 3 times a day din kasi yung advice ng mga eksperto ay 2,000 mg a day yung dapat isupply sa katawan. Kaya okay na yung 3 times a day na pag-inom ng vitamin C sa may mga karamdaman. O pag may mga pang-maintenance lang, okay lang yung twice a day para ma-prevent, makaiwas sa mga iba-ibang infection at iba-ibang karamdaman. At siyempre, meron din tayong premium day 3 sa ating clinic. Yan ay produkto ng Yes to Health na sa pag-aaral, yung BCO na content ng ating premium D3 soft gel ay mayroon sila nakita na monolaurin. Pag yan ay maipasok sa katawan ng tao, nagiging monolaurin siya. At sa pag-aaral, siya ay tinatawag na powerful antimicrobial. Ibig sabihin, mabisa po siyang magpuksa ng mga virus bacteria sa katawan natin. O, lalong-lalo na sa ating immune system ay nakakatulong yung ating premium D3. At nakakadami din siya ng good bacteria sa ating chan. Yan yung benepisyo na maibigay sa ating premium D3. Kasi katropang Cynthia, sa pag-aaral, yung immune system natin ay kumukuha din niya ng lakas sa ating gut, no, sa ating mga good bacteria. Yeah. Kaya kung mahina yung good bacteria mo dahil sa epekto ng hindi magandang inumin, pagkain na kinakain, ay talagang maapektuhan din yung immune system. Kaya isa yan sa i-improve din ng ating mga katropa, yung pag-inom ng ating premium D3 ay yung mga good bacteria ay pinapadami niya sa ating chan. At siyempre, yung ating immune system ay titibay din, lalakas din. Kasi yung allergy rhinitis, isa yan sa dahilan na kumina yung immune system. No, hindi na nakakilala sa kanyang kasamahan. Kaya kahit part ng katawan ay inaatake. Kaya yan yung resulta, Katropang Cynthia, mga katropa, sa walang mga isinoplay sa katawan na mga vitamins, lalo na yung vitamin D3 at yung vitamin C. Araw-araw dapat yan na isupply. For maintenance lang sa ating premium D3, okay na yung once a day. Pero kung mayroong karamdaman, mga katropa, mas maganda talaga sa twice a day na yung ating premium D3. At syempre, mayroon din tayong mga coffee, no? Para sa ating mga mahilig magkape. Yung natural coffee natin ay mataas sa fiber. Kaya kung hindi ka araw-araw makadumi, pag-inom ka ng ating coffee ay talagang nakakadumi ka. At nakaka-neutralize din siya ng acid chachan, no? Yung ating mga coffee. Unang-una, yung coffee natin, yung Santon Gold Coffee Mix, ay masarap na klaseng kape at mataas sa fiber. Maganda din siya sa naghahanap ng first class plant-based protein, no? Yan yung benepisyo maibigay ng ating Santon Plus Coffee Mix dahil sa soybeans. At sa soybeans din, isa din siya sa nakakatulong, no, sa pag-ayos ng hormone ng babae. Kasi pag hindi maayos yung hormone ng babae, ay pwedeng magkakaroon ng bukol pag hormonal imbalance. O magkakaroon ng iba-ibang bukol, goiter, bukol sa breast, no, mayuma, mga picus. Yan yung resulta pag hindi maayos yung hormonal imbalance. At siyempre, meron din tayong premium D3 coffee mix na nakakatulong. Masarap na klaseng kape at nakatulong din siya sa pagpasigla ng buto. Kaya habang nagkakape ka ng ating premium D3 coffee mix ay tumitibay din yung buto, Katropang Cynthia, dahil sa vitamin D na content po ng ating premium D3 coffee mix. At siyempre, hindi na papahuli ang ating Santon Gold coffee, no? Yung Santon Gold coffee natin ay mayroon pong collagen at glutathione. Yung collagen ay isa sa pinapa-improve din niya yung balat at yung buto. At yung ating glutathione din ay pinapa-improve din niya yung balat, no? Kaya sa mga naggagamit na mga glutathione ay yung balat nila ay talagang nag-improve, no? Pumuputi yung balat nila. Dati ay hindi naman puti, pero nung uminom ng glutathione ay nagiging maputi, makinis yung balat. Ganon din yung ating Santon Gold coffee. Mayroon siyang collagen, mayroon din siyang glutathione. Kaya yung sinasabi natin na habang kumakape, tumitibay din yung kalusugan. O, lumalakas, sumisigla yung kalusugan at tumitibay din yung buto, no? Dahil sa glutathione at collagen na content po ng ating Santon Gold. At syempre, meron tayong Bisunix. O, yung Bisunix natin, Katropang Cynthia, yan naman yung para sa mga tao na nakaranas lagi ng panlalabo ng paningin. Nakaranas ang panlalabo ng paningin at sa mga tao na na-expose sa mga radiation. Maghapon na nakaharap sa computer, maghapon na nakababad sa cellphone. The more na na-expose yung mata natin yan, Katropang Cynthia, sa radiation, the more na naghihingi yan ang supply. Kaya yung ating Bisunix, yan ay kompleto, no, na mag-supply sa mata dahil sa apat na content niya, no, na kailangan ng mata. At siyempre, meron din tayong sabon sa ating clinic, no, yung ating Santon Plus soap dyan sa ating clinic. Yan ay maganda sa may mga problema sa balat. Pampaputi na din yan, Katropang Cynthia, yung ating Santon soap. At siyempre, meron din tayong clear skin, no, dyan sa ating clinic. Nakapokus naman siya sa pagpapaputi ng ating balat, no, napapaputi at nagpapakinis ng balat. Kaya yung namumblema sa balat, sa mga skin problem, gustong puputi, no, yung ating produkto po ng sabon ay epektibo po sa mga problema sa balat at gustong puputi. At yan ay gawa po sa mga natural na sangkap yung ating mga produkto, kaya safe gamitin yung ating produkto po ng Yes to Health. At ang nakaganda naman nito, Katropang Cynthia, ay mabibili, no, nationwide yung ating produkto ng Yes to Health. At kung kayo ay malapit din sa ating clinic at naghanap kayo ng mas lower na presyo at maabil nyo yung discount sa ating bawat produkto, mas maganda na kayo ay magpunta sa clinic. Kung senior citizen ka, ay dalhin nyo po yung inyong ID. Kung PWD, dalhin din yung ID para maabil yung discount. Actually, Katropang Cynthia, yung ating produkto, mura na talaga. O, mababa na yung price. No, mas bababa ba siya pag maabil pa nila yung discount, Katropang Cynthia. At dyan sa ating clinic din, mayroon tayong therapy dyan na ino-offer sa ating mga kliyente na pupunta dyan at magsubok ng ating therapy. Mayroon tayong terahertz dyan na maganda sa hindi maganda ang tulog sa gabi at nahihilo, laging nakakaranas ang pananakit ng mga joint, pananakit ng katawan. Yung ating terahertz ay nakakaganda din sa may mga mahina ang circulation sa dugo, mahusay na magpanormal ng circulation sa dugo yung ating terahertz, no? Siyempre, mayroon din tayong biozapper dyan sa ating clinic. clinic na pwede nyong i-avail mga katropa na yan naman yung therapy na may bayad. $350 yung bayad ng ating BioZapper at yung benepisyo naman niya napakarami. At yan ay mahusay na magpuksan ang mga virus, bakterya, mga parasite, mga fungus na dahilan ng iba-ibang karamdaman. Kaya yan yung benepisyo na maibigay na ating BioZapper. Nakakaganda din siya ng circulation ng dugo. Maganda siya sa mga skin problem, mga balakubak o yung ating BioZapper ay maraming nagpapatunay niya na yan yung na-observe nila sa pagkatapos na sila ay nakasubok ng ating BioZapper. No, kaya ang nakaganda din sa ating BioZapper ay nagdi-detox din siya ng ating katawan. No, siyempre, kung tayo ay laging kumakain ng mga bawal, maraming mga toxin sa katawan natin yan. Pag yan ay sobra na sa ating katawan, pwedeng magbunga yan ng problema sa puso, iba-ibang mga problema pa, no? Mga problema sa balat at iba pang mga karamdaman pag hindi malinisan yung ating system. Kaya isa yan sa benepisyo ng ating BioZapper. Nililinis niya yung mga toxin sa katawan, inilabas. Kaya kung kayo ay pupunta sa clinic, isa yan sa mga mapagpilian nyo, no? Na i-avail sa clinic. May libre. Mayroon din tayong therapy natin dyan na may bayad. Mayroon din tayong check-up na libre. Araw-araw, mayroon din tayong check-up na may bayad. Kayo na ang magpili kung alin yung gusto nyo. At yung pre-check-up naman natin dyan sa ating clinic, mga katropa, ay gamit yung ating high-tech na machine, no? Na nagbabasa ng mga mahinang organ at saka mga kulang na mga vitamins, minerals sa katawan, no? Kasi yan yung sinasandalan ng ating katawan, yung mga vitamins, mineral na dapat ma-supply sa ating katawan. Kaya kung nagkakaroon ka ng karamdaman, ay ibig sabihin yan, may mga organ na mahina at mga kulang naman na mga minerals. Kaya pag yan ay matumbok, mga katropa, mapa-improve yung organ at ma-supply yung kulang sa katawan, ay talagang madali kang gagaling. Kaya sa may mga karamdaman na pumupunta sa clinic, wala pang isang linggo, ilang araw pa lang sa pag-inom, mayroon na silang makitang pagbabago sa kanilang katawan, no? Nag-i-improve yung pakiramdam nila. Kaya madali lang ma-recover pag alam mo yung mga dapat i-improve na mga organ sa katawan at sa mga isupply na mga minerals na katawan na kulang, no, na dapat isupply.
4: Ayan, mga katropa, no? So napakarami nating natutunan sa gabing ito. Salamat, Doc, sa inyong mga health tips sa gabing ito. And syempre, mga katropa, no? So narinig natin talaga kay Doc kung ano dapat nating iwasan at yung pwede nating kainin. So yung pinakamahalaga lamang po, no, unahin natin yung ating kalusugan bago ang lahat. So para po mas mabilis tayong gumaling, so kailangan natin i-change yung ating lifestyle para mas mabilis tayong gumaling kung ano man yung ating mga iniinom na mga food supplement. At syempre, mga katropa, no, sa mga gustong pumunta, magpakonsulta, ayan ay free lamang po, maliban dun sa may mga bayad. So everyday po kami may free consultation mula Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. Ayan, mga katropa, at nandyan din po ang schedule ng ating wellness consultant every Sunday, Thursday, and Friday. At ang location po ng Yes to Health Wellness po dito sa Puerto ay matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At syempre, hindi lang tayo dito sa Puerto, gaya ng nabanggit ko kanina, nung panimula pa lang tayo ay meron tayo sa Rojas, Nara, Brooks, at Cuyo. At syempre, mga katropa, no, maraming salamat muli sa inyong pagsubaybay at pakikinig dito sa ating programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa susunod, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
5: At ito naman po inyong wellness consultant, Dr. J. Maribit, nagsasabi, stay healthy, stay happy.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Eddie Bautista sa bando po. Bilang isang broadcaster, kadalasan na nagiging sakit namin ay pamamaga ng aming lalamunan dahil nga po sa araw-araw na pagsasalita namin sa radyo. Vitamin C ang aking iniinom araw-araw kasama ang Santon Plus Gold. Napatunayan ko na mahusay ito para sa aking kalusugan. Kaya kayo rin, mga kaibigan, subukan po ninyo ang Santon Vitamin C at Santon Plus Gold.
8: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
10: Jolito Binto ko po, Barangay Tinitian, Luas, Palawan.
11: Dati sir, ano yung inihinda mo na karamdaman?
10: Sa pananakit ng katawan, arthritis po ito eh.
11: Arthritis? Ilang taon po nyo na inihinda yun sir?
10: Mayigit isang taon at kalahati ang karamdaman ko na yan.
11: Ngayon na tayo po nakapunta dito sa Istuyat, kumusta po sir?
10: Sa awa ng Diyos, marami na akong napagamutan na magagamot. Walang lunas na gumaling ako. Awa ng Diyos, nakapunta ko dito sa Istuyat. Awa ng Diyos, dito ako gumaling.
11: Balik na talaga sa normal yung katawan?
10: Balik na sa normal yung katawan ko. Malakas na ako.
11: Nakaka-farm na?
10: Opo, farm na ako. Trabaho na. Totoo lang. Talagang yan ang hindi ko talaga makakalimutan ng gamot ng Health to Heal.
9: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
12: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
13: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ibilis sa mga buki ka.
15: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
16: Santone Gold Coffee Mix.
17: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, ang aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santone Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santone Gold Coffee Mix.
16: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabilis ang labutika.
2: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
7: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
7: Ang katropa mo. Exciting!
18: Exciting!

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: XFM. Santone Vitamin C, iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain.
4: Fast and safe. Yeah!
3: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpipili sa mga bukika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
1: XFM.
16: XFM.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: XFM. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkakas.

0: Ako sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santan Plus Herbal Oil.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Tara, kape tayo!
4: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
7: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
8: Ito ang XFM Palawan.
9: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
8: XFM
9: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
8: This is XFM.
9: Ang katropa mo.
8: Exciting!
10: Exciting!

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Softgel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Bisonix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhi.
11: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
14: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
5: Sister Pain. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Pagbibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
11: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Unzone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Unzone Plus Coffee Mix. Ang Unzone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit.

0: kaya subukan nyo na.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
5: System Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng System Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. System
6: Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
8: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: XFM.
11: XFM.
10: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified Premium D3 users.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
1: hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: XFM.
6: XFM.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa puso.
13: Desminorea.
15: No more.
13: Santon Plus Herbal Oil.
16: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
7: Supple Plus Gold.
17: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan po na uminom siya ng Santon Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya din sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
18: XFM.
19: XFM.

0: naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. The Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santone Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM.
13: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang
4: malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
5: Santone Coffee Mix. Sister Pain.
9: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika.
10: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sample Plus Gold.
13: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
16: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
2: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
5: Sa anumang Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
15: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
17: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.

0: FM.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
5: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
4: Marami na akong narinig na testimonya
5: tungkol sa Santon Plus Gold.
4: Kaya sabi ko, try ko rin.
5: Laking pasasalamat ko talaga.
4: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mango Agustin, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. That

0: Parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminuria.
2: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
6: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero SysDePain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. SysDePain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
6: SysDePain, tanggal ang pain. Fast and safe. SysDePain. Symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy, at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach, at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Paytay Palawan, sa Pes Drug Store, at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
11: XFM.
12: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunan rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki niyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
5: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
10: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
12: Pangangati, pananak ng mata at panglalabo ng paningin?
13: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
6: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
4: Hindi lahat ng kape, hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabili sa mga butika. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: FM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika. Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
7: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Visionex
8: Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
7: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po, si Ethel Complicado. Si Palo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Bibili sa mga butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narecommend ang dasakan ng Santo Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
5: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santo Plus Gold. Sa pag-inom ng Santo Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
5: The Secret of Health.
4: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronavirus. Coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
5: The secret of health.
4: Huwag hayaang natili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
4: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM. Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
0: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
5: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
3: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
8: Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sanzone Plus Gold Herbal Capsule.
9: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen. Sa Sanzone Coffee Mix, may Sanzones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Sanzone Coffee Mix.
10: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
11: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
10: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
11: Salamat, Han.
7: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ang Sanzone Plus Gold Herbal Capsule, Sanzone Gold Coffee Mix at Sanzone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
12: XFM.

0: Ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: Mga katropa, excited!

Exciting time, mga katropa! 2 minuto makalipas ang alas 4.

Radio. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

yung mga ganyang pag-usal ng panalangin, mga kabayan, mga katropa, pagkagising mo, malaking bagay na po yan. Papaalala po tayo araw-araw, oo, ha? Para doon sa mga malimit, nakakalimot, paalala lang yan. Ay, anak, ano pa man, yung pong ating pong pagkakabalahan ngayong araw ng Biyernes, maliban na lang po sa mga empleyado ng ating pong gobyerno na nasa 4-day work week pa rin. Relax sila. Pero sa ating po mga katulad ng mga ordinary mga manggagawang Palawenyo na kinakailangan kumayon araw-araw nang meron pong maihain sa mga pagkainan. Laban lang! Mga kabayan, mga katropa, ha? Kaisa nyo po ang inyong pong katropa dyan. Ang inyong pong katropang istasyon, ha? Each day is a page of our story. Fill it with kindness, courage, and moments worth remembering. Have a wonderful day. Naman talaga, oh. Ito nga naman yung ating pong pang-araw-araw na mga ginagawa. Ayan po yung nagsisilbing pahina. Pahina ng ating pong buhay. Storya ng ating buhay. Kaya naman ako, mga kabayan, mga katropa, gawa tayo ng mga mabubuting bagay. Kung gusto mo pong maalala ka sa ganoong paraan, ha? Ang sarap sa pakiramdam na naaalala ka dahil may mga ginawa kang kabutihan sa iyong kapatao. Yun yung mga magandang sabi ngay, ala-ala. Lahat naman tayo patungo sa muna katapusan. Lahat ang may simula may katapusan. Maalala ka kapag mas masarap pong maalala ka na meron kang ginawang kabutihan sa iyong kapwa kesa naman na yung mga ginawa mo hindi ka ayaya. Ayan, ako, ha? Ang bawat araw na dumaraan sa ating pong buhay, pahina. Pahina ng ating pong talambuhay, mga kabayan, mga katropa. Ha? Kung gusto nyo pong kayo po'y maalala, gawa po tayo ng mabubuting bagay sa ating pong kapwa. Yan naman talaga, oh. Yan ang thought of the day ni Sir Weng Hara Ilibera. Good morning muna sa iyo, Sir Weng. First Friday morning na Oktobre, mga katropa. Thank you, Lord, for all the blessing this week and happy weekend to all. Good morning din, Ma'am Alana Dagraga Santino. The Santino family dyan sa Barangay Bangkaw, kay Tayalon, kay Naijo, Mayada Timbrano. Sa ngalan po ng ating pong partner sa bagayang technical engineer Moises Acosta, sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa panguna ng ating pong station manager, welcome! First Friday of the month of October. Walaman po ang inyo pong makakasama, maghahatid ng mga balita at impormasyon ngayong umaga na ito. Ang inyo pong tagagising, nambubulahaw sa umaga. Para hatiran po kayo ng mga balita. Ha? Katropang Alison Salvatus po, nagmamagandang morning na sa inyong lahat, mga katropang.

At syempre, mga kabar, mga katropa, yung ating pong programang ito, handog naman po sa inyo ito ng premium D3 coffee mix. Ha? Ito yung ating pong laging nakakaagapay kada umaga sa paghahatid ng mga balita. Kaya sa inyo po mga sir, mga ma'am, ibinabahagi din po namin o yung pong mga health benefits ng ating pong premium D3 coffee mix. Diba sir, Mang Lino Ladera? Good morning, good morning. Kamusta ang pasada? Sana naman ay okay, alright na ha. Mang Lino, good morning. Kape tayo, Mang Lino. Premium D3 coffee mix, ha? Ito yung kaping nababagay sa ating nagkakaedad na. Opo. Ano naman po natin pag nagkakaedad na, unti-unti rin po sumasabay yung paghina ng ating pong mga buto sa katawan. Para mapanatiling matatag, matibay yung pong ating pong mga buto sa katawan. Para sa patuloy natin

0: Hamon ang buhay, Mang Lino. Kinakailangan natin ng vitamin D3. Vitamin D3, isa pong mahalagang bitamina na kinakailangan ng ating pong mga buto para maging matatag yung ating mga buto sa katawan. Matibay. Panatili ito yung pagiging matibay niya. Vitamin D3 na nasa premium D3 coffee mix na. Yung paborito nating pampainit kada umaga. Higop-higop habang nagpupunas-punas ng sasakyan si Mang Lino. Anong kanyang pong mga pampasadang gym? Diba? Habang nagpupunas-punas si Mang Lino at kinukondisyon yung kanyang pong mga sasakyan. Higop muna Mang Lino ng premium D3 coffee mix. Saan makakabili po niyan? Aba talaga na si Mang Lino. Mang Lino, sa lahat po ng mga butika at parmasya na malapit dito sa malapit sa inyong lugar, available po yan. Para sure ka sa Dragman Dragao. Diyan sa siksikan, meron po yan dyan. Marami pa na mga butika at parmasya, Mang Lino, available yan. Premium D3 coffee mix. At ito pa, maganda dyan, Mang Lino. Yung pong ating premium D3 coffee mix ay pinatatamis ng stevia. Stevia, yung isang uri ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi po nakaka-apekto sa ating pong blood sugar. Sir Lino, ha? Sabi natin, nagme-maintain ka na ba? Meron ka bang diabetes, Mang Lino? Ito yung kapeng nababagay sa inyo, ha? Nag-i-enjoy ka na sa pagkakape at hindi mo na iisipin ang iyong blood sugar level sa katawan. Dahil wala po yung yung stevia ay walang epekto. Hindi yan magpa-fluctuate o magkakos ang fluctuation ng ating blood sugar level sa katawan. Subukan mo na, Sir Lino, yung ating premium D3 coffee mix. Tandaan mo, Sir Lino, ha? Premium D3 coffee mix. Available yan sa lahat po ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 12 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. At syempre, narito muna yung mga ulo ng ating pong mga balita.
1: Headlines.
0: Ngayong pong araw ng Biyernes. Sa ating pong balitang nasyonal, abay apat na lalawigan sa Bicol Region. Ang posibleng nasa drought condition na raw po. Drought condition na simula ngayong buwan ng Oktubre. Kita niyo yan? Yan na yung epekto ng Super El Nino. Samantala, sa atin naman po ang balita mga pampolitika. Supreme Court, ibinasura na po yung petisyon laban sa sesyon ng Senado na kanilang ginanap noong Hunyo 3. Yung pong naghahain ng petisyon, maghahain muli ng motion for recon sa Supreme Court. Sa atin ang pong balitang international, US President Donald Trump itinuturing na tagumpay daw yung pagpapauwi ng kanyang mga sundalo mula sa bansang Iraq. Sa atin ang pong mga balitang local, vector spraying contra dengue isinagawa sa bayan ng Brooks Point. Medical at dental mission inilunsad naman ng pamalaang Quezon, pamalaang lokal ng bayan ng Quezon. Paleco El San Vicente magpapatupad daw po ng partial power interruption ngayong araw. Relocation site ng mga taga-barangay pagkakaisa sa barangay Siksikan may bayad? At yung nga pong nakatakdang paglipat kay Talapian sa city jail, hindi natuloy. Itong si Talapian, isa po sa mga kinasuhan din po, may kasong temp. Mga kabayo, mga katropa, marami ng record. LTFRB, Palawan, patuloy daw po ang pagtutok sa illegal na mga motorcycle taxi dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Samantala, self-proclaimed na Philippine dog looper bumisita sa bahay ng Brooks Point. Kasama yung siyempre yung kanyang asong si Banhaw. Pagpapatupad naman ng waste segregation sa Quezon, Palawan, nais daw pong paigtingin ng kanilang lokal na pamahalaan. San Vicente Municipal Police Station, nakisa naman sa isinagawang bloodletting activity para daw po sa Medical Technologies Week 2026. Mayor Byron, nagpaabot daw po ng pasasalamat sa mga senior citizen sa pagdiriwang naman ng Elder Filipino Week kahapon. At atraso nitong si alias Marian. Sa kanya pong mga nabiktima, umabot na po ng 2.2 milyong piso. At Board Member Pineda, nagpahayag naman ng pagkabahala sa mga contaminated na alagang baboy sa Barangay Concepcion sa munisipyo ng Agutaya. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayong umaga dito sa ating paratungto ng Exciting Pilipinas. At handog naman po sa inyo yan, ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ito naman po yung ating Santon Gold Coffee Mix. Opo, mga kabayan, mga katropa, gawa pa rin po sa mangosteen powder at moringa powder yung ating Santon Gold Coffee Mix. Dinagdagan pa ho ng Yestol Incorporated ng glutathione at collagen. Glutathione at collagen na napakayaman po sa mga antioxidant properties. At syempre, yung anti-aging properties. Nataglay-taglay nitong collagen and glutathione. Yan po yung makatutulong sa ating po mga kabay, mga katropa, especially doon sa mga health conscious, yung pong conscious sa kanila pong physical appearance. Gusto mo bang magkaroon ng younger looking skin muli, katropa? Ito na yung kape na nararapat sa iyo. Yung Santon Gold Coffee Mix. Gusto mong ma-achieve ang pagkakaroon ng younger looking skin? Araw-arawin mo lang ang pag-inom ng Santon Gold Coffee Mix, katropa. Kasi nga po, merong glutathione at collagen na mayaman sa anti-aging properties. Ikaw ba, katropa, laging nai-stress? Stress sa mga nagaganap sa iyong paligid? Ano mang ganap sa iyong buhay? Nako, mga kabay, mga katropa, malaking factor po yan para yung iyong pong balat mabilis. Mabilis po yung pagkakaroon ng mga wrinkles. Kulubot-kulubot, lalo na sa mukha. Po, mga kabayan, mga katropa, ha? Napapaghahalata niya na ikaw ay stress. Kapag ikaw ay na-stress, i-Santon Gold Coffee Mix muna yan. Yung piling muna ko, babagsak na naman ang iyong kondisyon. Mai-stress ka na naman. I-Santon Gold Coffee Mix muna yan, ha? Mga kabayan, mga katropa, ang ating pong Santon Gold Coffee Mix ay available sa lahat po ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At kini po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Santon Gold Coffee Mix, dumaan po yan sa pagsusuri ng FDA. Kaya makasisiguro po kayong ito po ay safe at effective.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, 20 minutos makalipas na po ang alas 4 ng morning. Magkape muna tayo, Engineer Moises, at siyempre sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan, ako na kagigising pa lang. Doon sa ating pong mga katropa dyan, nakagigising pa lang. Oy, oy, oy. Pakilamos na, ha? At magmumug na, at magpasalamat sa ating pong may kapal, ha? Bago kayo mag-Santon Gold Coffee Mix dyan, ha? At siyempre, ay taga lang, yung ating pong mga katropang, uy, parang kumikislap yung, ha? Nagpaparamdam ba, Engineer Moises? Fluctuate, ha? Aray, may bumigay. yung aming pong mga ABR dito, nagtututan. fluctuation ng kurente, sino kaya? Ano kaya linya ang nawala? O may bumalik? Pili lang sa dalawang yan, eh, ha? Ikaw, tropang Echo Echalar, malamig na umaga daw. Diyan sa Abarwan, Rojas, Palawan, nakatutok na raw sa Exciting Pilipinas. Talaga naman, oo. Nilalamig ka pa rin hanggang ngayon, katropang Echo Echalar. Santon Gold Coffee Mix mo lang yan, ha? Or Premium D3 Coffee Mix mo yan. Siyempre, kasama si partner mo, ha? Enjoy nyo yung pagkakape sa umaga at nang mawala yung lamig. Okay, mga tropa, magbabalik pa rin ang ating pampalatuto ng Exciting Pilipinas pagkalipas ng ilang paalaala.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
6: Sister Pain.
7: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sisdapain.
8: Sisdapain. Hanggang ang pain.
9: Fast and safe.
8: Sisdapain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagpipili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
12: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
13: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
14: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
5: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
21: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
20: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
22: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
23: Ito ang XFM Palawan.
24: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
25: XFM Network Philippines.
24: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
25: This is XFM.
24: Ang katropa mo. Exciting!
26: Exciting!
0: 27 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Mga kabayan, mga katropa, ang oras na yan, handog naman sa atin ng pinakamasarap na kape. Kape na hindi po magdudulot ng paghapdi ng sikmura. Kapeng hindi ka pakakabahin. Opo, mga kabayan, mga katropa, lalong-lalo na sa ating pong mga sir and ma'am na meron po tinatawag na hyperacidity. Yung nagkakaroon po ng acid reflux kapag nagkakape. Yung mga nakasanayan ninyong kape dyan, una lang, sa una lang masarap, sa una lang kayo pasasarapin. Alaunan, sakit na po ang dulo. Ako mga kabayan, mga katropa, pag ganyan na po ang nararamdaman ninyo, mag-isip na po kayo, mag-switch na po kayo sa healthy coffee. Gaya po ng ating Santon Plus sa Coffee Mix. Opo mga kabayan, mga katropa, ito po yung kapeng nababagay sa ating po, mga kabayan, mga katropa, meron pong hyperacidity. Dahil ang kapeng ito, mga sir, mga ma'am, ay non-caffeinated. At gawa pa sa mga purong natural na sangkap. Gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Santon Plus Coffee Mix. Mga kabayan, mga katropa, available na rin po yan sa lahat ng mga butik at parmasya malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
27: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga kabayan, mga katropa, dakuin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bahay niyo po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Ay rin po napapakinggan sa ang mga bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at ganoon din sa XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako naman po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatos.
27: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dako na po tayo sa detalye ng ating po mga balita.
27: Balitang
0: nasyonal. O ito, mga kabay, mga katropa. Ganyan nga po sa sinasabi ng ating pong DOST Pag-asa na Super El Nino. Ay, giniigiit po ng State Weather Bureau na ang kahalagahan yung pong nang maagang paghahanda upang maibsan yung pong matinding epekto ng pinangangambahang Super El Nino sa buong bansa. Ayon po sa isang Chief Meteorological Officer na si Ma'am Risa Bartolata ng Masbate, sa isang panayam, posible din munong tumagal hanggang sa ikalawang kalahati ng taong 2027, halos second quarter ng susunod na taon, 2027, yung daw pong epekto ng naturang phenomena, weather phenomena. Inihayag din ng naturang opisyal na simula ngayong buwan ng Oktubre ay maaari na raw pong maranasan o mararanasan na ng apat na lalawigan na sa Bicol Region itong El Nino. Kabilang daw po yung Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon at Catanduanes. Pagpasok naman daw po ng buwan ng Nobyembre, ang mga lalawigan naman ng Sorsogon at Masbate ay makakaranas na rin daw po ng tinatawag na dry spell. Inaasahan namang lalala ang sitwasyon mula buwan ng Disyembre hanggang buwan ng Marso dahil daw po yung buong Bicol Region ay posibleng ilagay sa ilalim ng buong drought condition. Dahil dito nagbabala itong si Bartolata sa malaking pinsalang maaaring idulot ng apat na buwang tagtuyot, lalo na po sa sektor ng agrikultura at sa kabuhayan ng mga magsasaka. Inihimok din ng naturang opisyal ang pamahalaan ang mga lokal na komunidad at bawat sambahayan na magtulong-tulong sa paghahanda upang mabawasan ang matinding epekto ng krisis sa supply ng tubig at ganun din sa supply ng pagkain. Kabayan, makatropa, yung pong balitang yan, handog naman po sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. May kakayahan ito upang maipanumbalik sa maayos sa paningin yung ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Aprobado po ito ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa lungsod ng Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
27: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Drought, Super El Nino, dry spell. Ano pa man tawag dyan, mga kabayan, mga katropa? O iba, Kwaresma. Ay, ganun pa rin po ang epekto, mga sir, mga ma'am. Tagtuyot! Oo, bibihira yung ulan. Ah, mga kabayan, mga katropa, kakaulan mo yun, bibihira. Kapag ganito po yung tinatawag na weather phenomenon, ha? Tagtuyot, dapat po talagang paghandaan yan. Yung pamahalaan, may mga iba't ibang programa na nakahanda para po maibsan man lang yung pong epekto nitong tagtuyot ito, ha? Dito sa atin sa lalawigan ng Palawan, sabi nga na Sir Sunny Paharila ng ating pong Pag-asa, yung ating pong mga weather specialist dito sa lalawigan, halos buwan din ng Nobyembre, may mga pag-uulan pa naman daw. Ngayong Oktubre, Nobyembre, may mga pag-uulan pa rin dito sa atin sa lalawigan ng Palawan. Pero Disyembre, mukhang magiging madalang na hanggang sa mga unang buwan ng taong 2027. Kaya medyo mahaba-haba ang drought season, mga kabayan, mga katropa. Iba't ibang programa na rin nga po ang inihanda rin po ng ating po mga lokal na pamahalaan. yung ating Puerto Princesa City Water District, meron na silang Task Force El Nino. Kaya yung kanila pong laging panawagan, magtipid sa tubig. Recycle yung po mga pinagamitan ninyo, mga pinanghugasan ng pinggan. Recycle nyo, pwede nyo pambuhusan yung mga palikuran. Iba naman, pwede yung panlinis sa mga sasakyan. Mga kabayan, mga katropa, pandilig sa halaman yung mga hugas bigas. Mainam yan sa mga halaman. Marami kayong halaman, mga bulaklak. Una magsasuffer talaga nito, mga kabayan, mga katropa, yung ating pong mga kabayan, mga magsasaka. Mga sir, mga ma'am. Iba yung, iba yung pagtitipid sa tubig. Mga kabayan, mga katropa, simulan na po natin yan sa ating pong mga tahanan. Pagdating sa mga opisina ng, alam na sa mga pamahalaan o sa gobyerno natin, may mga kanya-kanyang hakbang na rin po silang sinasagawa. Paano makatipid ng tubig sa panahon ng tagtuyod? Mga nagbibiro pa nga, asan na yung baha? Diba, sinabi daw ng ating Pangulo noon, ipunin para magamit sa tagtuyot. Ito na yun. Problema, nakaipon ba?
1: Ito ang Exciting Philippines.
0: 36 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Dagdag balitang nasyonal. Mga kabayan, mga katropa, ito naman. May kognayan naman po sa mga nangyayari sa ating pong usaping politika. Usapin sa hustisya. Dito, ibinasura po ng Supreme Court and Bank yung pong petisyon for certiorari na inihain nitong si Attorney Velariano Loon at Attorney Siegfried Diaz. Ito po ang kanilang petisyon ay nagkukwestiyon sa ginanap na sesyon ng Senado noong pong nakalipas na Hunyo at Tres. Ayon po sa kataas-taasang hukuman, nagdesisyon at kumilos ang Senado nang ayon sa mga umiiral na sitwasyon na aangkop na batas at prevailing jurisprudence ng bansa o sa bansa. Matatandaan po mga kabayan, mga katropa, noong pong Hunyo at Tres taong kasalukuyan na basag ang legislative deadlock sa kapulungan ng dumalo. Itong si Senador Francis G. Escudero kasama ang Minority Bloc upang mabuo yun pong 12-member quorum sa plenary hall. Dahil na po sa naturang hakbang, matagumpay na naihalal bilang Senate President, ito nga pong si Senator Sherwin Gatchalian, habang formal namang napalitan sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano. Kinatawa naman ng Senate Impeachment Court at ng House Prosecution Team ang naging desisyon ng Supreme Court. Sa pagbasura nga sa tatlong petisyon kumukwestiyon sa dalawang katlong two-third voting threshold para naman sa impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol, ibinasura din po ng Korte Suprema ang mga petisyon nitong sina Victor Rodriguez, Bertin Causing at Attorney Ernesto Francisco Jr. dahil sa kawalan timuno ng legal standing at pagiging premature ng mga ito. Binigyan din naman ni Tongol na pinagtitibay din ng naging desisyon ang independence ng Senado bilang isang impeachment court. Dahil dito, mananatiling umiiral ang ruling noong September 23 naman kung saan ipinasya ng korte na ang pariralang all members of the Senate ay tumutukoy lamang sa mga senador na legal at aktwal na nakakalahok o makakalahok sa botohan. Matatanda ang 13 senador ang bumoto pabor sa pagbabago ng interpretasyon sa 16 vote threshold, habang si Presiding Officer Francis G. Escudero ang nag-iisang tumutol at 6 na senador naman ang nag-abstain. Pahayag naman itong si Bicol Saro, Party List Representative Terry Redon at Akbayan Representative Chel Jocno. Mula sa House Prosecution, malugod nilang tinatanggap ang desisyon dahil nagbibigay ito ng malinaw na direksyon sa pagpapatuloy ng paglilitis. Idinagdag ni na Prosecution Spokesperson Robert Ace Barbers at Zia Alonto Adyong na makatutulong ang ruling upang may pagpatuloy at makumpleto ang prosecution ang presentasyon ng kanilang mga ebidensya at pagtatanong sa mga testigo. Plano naman itong si dating Executive Secretary Vic Rodriguez na agad na maghain ang motion for reconsideration sa Supreme Court kasunod ang pagkakabasura ng kanilang petisyon na kumu-question niya sa naunang ruling ng Senate Impeachment Court ukol sa two-third vote threshold. Ayon po kay Rodriguez, inaaral na niya ang mga desisyon ng Supreme Court at planong ihain ang MR o ang Motion for Recon sa loob ng 15 araw mula sa pagkatanggap ng resolusyon na nindigan ng dating Executive Secretary na hindi maituturing bilang premature ang naturang usapin at sa halip ay napapanahon na kasunod ng pagkakabasura nito. Kinawestiyon din ng abogado ang posibilidad na hihintayin pa rin ng Supreme Court ang conviction bago aksyonan ang usapin kung si Vice President Sara Duterte mismo ang nag-file. Sa kabilang banda, aminado naman si Rodriguez na wala siyang legal o personality sa kaso tulad ng ipinupunto ng Supreme Court dahil hindi naman siya kabilang sa impeachment trial o mismo ng Office of the Vice President. Gayunpaman, nanindigan ng naturang abogado na ang kanyang isinumiti sa Supreme Court ay isang constitutional question na kumu-question kung mayroon bang kapangyarihan ang Senado bilang isang legislative body o isang impeachment court na gawin ang tulad ng ginawang pag-interpret sa two-third voting threshold para sa conviction ng isang impeachable official. Maituturing din mo nung ito bilang amendment o revision sa saligang batas. Ay makatropa ang balitang niya nagatid na sa ating orasan. Nagkarap na pong 41 minutos makalipas ang alas 4 ng umaga. Samantala,
2: balita sa international.
0: Sa atin naman pong balitang international, itinuturing naman nitong si US President Donald Trump na yun daw pong pag-uwi ng kanyang mga sundalo o mga sundalo ng Amerika mula sa Iraq ay isang tagumpay para sa Estados Unidos. Ipinagmamalikin na ito na natapos na sa kanyang pamumuno ang tagumpay ng Amerika sa paglaban sa mga ISIS group. Hindi nito pinalagpas ang mga nagdaang pangulo ng Amerika dahil sa hinayaan nilang mamayagpag ang ISIS at umatake pa sa Amerika. Giit nito na ang unang termino pa lamang o sa unang termino pa lamang niya ay naging matindi na po ang paglaban nito sa mga teroristang grupo. Ikinalungkot din itong si Donald Trump na mayroong 4,500 na sundalong Amerikano ang nasawi at mahigit 31,000 naman yung pong mga nasugatan nang magsimulang giyerahin nila yung bansang Iraq. Ang balitang international na yung mga kabay mga katropa, handog naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Santon Vitamin C pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron po itong kakayahan upang palakasin naman ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya katropa, ugaliin po natin palakasin ang ating immune system araw-araw. Araw-arawin lang po ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Santon Vitamin C ay mabibili na po sa lahat ng mga butika dito sa Puerto Princesa at ganoon din sa buong lalawigan ng Palawan.
27: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 44 na minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Uy, 3-4. 4-4. Dakoy naman natin ang atin naman po mga balitang lokal.
2: Balitang lokal!
0: Mga balitang lokal na magmumula naman sa ating pong mga kasamaang mga field reporters. Unahin na natin itong vector spraying kontra daw po sa dengue. Isinagawa sa bayan ng Brooks Point. Vector spraying. May outbreak ba? Alamin nga natin ang balita, detalye ng balita ito mula naman kay katropang Dennis Chua.
3: Live report. Nagsagawa ng vector spraying ang Operation Coast Guard South Sistern of Palawan sa kanilang himpilan ng substation outcome sa bayan ng Brooks Point, kaumilang hakbang kontra dengue pangsakit dala ng lamok. Layunin ng operasyon na mabawasan ng adult na lamok na posibleng magdala ng sakit at mamatiling ligtas ang kapaligiran para sa mga tauhan at residente. Kasabay ng aktibidad, nagpaalala rin ang Municipal Office Brooks Point na hindi sapat ang spraying lamang para tuluyang masugpo ang lamok. Ayon sa MSU, kailangan sabay nito ng 5S strategy at pagpapanatili ng kalinisan ng bawat tauhan. Una na rito ang search and destroy, salt protection, seek early consultation, support fogging spraying, sustained hydration. Paalala ng emisyon na panatilihing malinis ang paligid, alisin ang mga naipong tubig at sabuti, gulong ang paglalagyan na maaring pamugaran ng lamok. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus, Coffee Mix ng Kaping 66 sa Vitamina, kaya subukan mo na. Wala sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
7: Ito ang Exciting Babies.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, Medical and Dental Mission inilunsad naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon para sa kanilang mga kababayan. Katropa natin sa balita niya, Ray Elgaran.
8: Live report. Inilunsad kamakailan ng pamahalaan sa tatlong barangay sa Quezon, Palawan ang medical at dental mission. Ayon sa datos, kabilang sa mga barangay na tinungo ay ang barangay Birong, Panitian at Tinlugan, habang nasa 1,382 na mga benepisyaryo ang napagsilbihan kung saan kabilang sa mga serbisyong ibigay sa mga residente ay tulad ng medical consultation, dental services, circumcision at libreng gupit. Samantala, tumagal ng tatlong araw ang naturang aktibidad at nagibatagumpay naman sa pagkikipagtulungan ng mga health workers, barangay officials, mga volunteers at ilan pang ahensya ng pamahalaan. Yan ang balita at inyong sa inyo ng Santon Herbal Oil na nanakit ba ang katawan at kasupasuan. Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
7: Ito ang Exciting Babies.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Paleco San Vicente, magpapatupad daw po ng partial power interruption ngayong araw. Ano ang dahilan? Katropa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
7: Live report.
9: Magpapatupad ang Palawan Electric Cooperative ng scheduled partial power interruption sa ilang bahagi ng barangay poblasyon San Vicente, Palawan ngayong araw, Oktubre 2. Ayon sa abiso ng Paleco, isasagawa ang power interruption mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Apektado ng pasamantalang pagkawala ng kuryente ang lugar mula sa Banal Road hanggang Sitio Panindigan, barangay poblasyon. Isasagawa ang naturang line maintenance activity bilang bahagi ng pagpapalit ng poste at pag-convert ng linya sa Baywalk, barangay poblasyon. Pinapayuhan ang mga residente at establishmento sa mga apektadong lugar na maghanda at gawin ang kinakailangang hakbang upang maiwasan ang abala habang isinasagawa ang maintenance activity. Inaasahang ibabalik ang supply ng kuryente matapos makompleto ang kinakailangang trabaho alinsunod sa itinakdang schedule ng Paleco. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Elido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
7: Ito ang Exciting Babies.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Kaya mga taga-bayan ng San Vicente, ha? Na kayo mabibigla. Samantala, relocation site ng mga taga-barangay pagkakaisa sa barangay Siksikan, may bayad daw. Alamin nga natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Mike Iscote.
7: Live report.
5: Isa sa ilalim sa Community Mortgage Program o CMP ang lupang kinatitirikan ng mga bahay ng mga beneficyaryo ng barangay Pagkakaisa sa kanilang relocation site sa barangay Siksikan, Puerto Princesa City. Ito ang napag-usapan sa isinagawang dialogue kahapon at tinalungan ng mga residente, kinatawan ng City Housing Office, City Legal Office at City Assessor's Office matapos maimbitahan at kasama na si City Councilor Elgin Robert Damasco na si Barangay Kapitan Rimujo. Ayon kay Damasco, mula pa noong 2011 nang ilipat ng city government ang mga residente mula sa kanilang tirahan sa Quito area patungo sa relocation site sa Barangay Siksikan, hindi pa rin daw naayos sa mga dokumento ng lupa ang kanilang kinatitirikan. Dahil dito, wala pa rin hawak na dokumento ang mga residente na nagpapatunay na kanilang pagmamayari ang lupa. Batay daw sa paliwanag ng City Housing Office, kinakailangan tumaan sa Community Mortgage Program ang naturang lupain kung saan babayaran ito ng mga homeowners sa loob ng 25 taon. Ibabatay daw ang halaga ng lupa sa valuation ng City Assessor's Office. Sa paunang kalkulasyon ni City Assessor Edsel Carlos Davila daw, dinatayang nasa 1,200 pesos kada metro kwadrado ang halaga ng lupa. Posibleng umabot naman daw sa humigit kumulang 400 pesos kada buwan ang mayiging bayarin ng bawat homeowners o beneficiaryo sa city government. Depende sa mayiging final competition. Samantala, sinabi naman ni Damasco na bilang chairman ng Committee on Housing, sisikapin niyang maresolba ang matagal nang usapin sa relocation site bago matapos ang kanyang termino bilang konsehal. Nagpaalala naman ang City Legal Office sa mga residente na huwag ipenta kanilang lupa dahil ang kikilalin lamang ng city government ay ang orihinal na beneficiaryo batay sa listahan na hawak ng City Housing Office. Yan ang balita, katuwang ang Santon Gold Herbal Tea na tutulong para maibsan ang ating masamang pakiramdam ng tiyan, magiging maayos ang ating pakiramdam. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa Nagkakaisang Pilipinas sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, Kachopang Mike. Samantala, 8 minuto po bago ang alas 5 ng umaga. Tama na natin itong si Katropang Gerald Gales. Sa kanya pong balitang yun na pong nakatakdang pagbiyahe sana. Dito po sa isang suspek sa pagnanakaw na kawan na meron na rin pong kaso ng illegal possession of firearm na si Talapian patungo sana sa city jail, abay hindi rin po natuloy. Bakit kaya? Katropa natin sa balitang yan, Gerald Gales.
10: Live report! Live report! Hindi natuloy ang nakatakdasan ng biyahe kay Talapian patungong City Jail. Si Talapian ay isa lang sa merong mga kaso tungkol sa nakawan sa iba't ibang barangay sa Puerto Princesa. Sabi ng PS1, noong nakarang araw sana ito dadalhin, subalit hindi lumabas ang commitment order ng court. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin ito sa PS1. Tiniyak naman ng PS1 na hindi ito makakalabas dahil malakas ang kaso laban kay Talapian kaugnay sa pagbebenta ng illegal o walang papel na baril. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Sa pangangati, may sabon na tutulong sa'yo. Pampaputi, pampakinis at maghapong kakapit ang bango. Santon Plus Herbal Soap, pampamilyang sabon. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
11: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Gerald. At anim na minuto bago po ang alas 5 ng umaga. LTFRB patuloy daw po sa pagtutok sa illegal na mga motorcycle taxi dito sa Puerto Princesa. Sige pa rin ang panghuhuli nila. Dali pa na balitang niya mula naman kay katropang IC Pacaldo.
10: Live report! Live report!
4: Pinag-iingat pa rin ang LTFRB Mimaropa ang publiko sa pagsakay sa mga motorcycle taxi na walang prangkisa mula sa kanilang tanggapan. Ayon kay Regional Director Eric Bautista, may mga motorcycle taxi na nag-ooperate habang wala pang inilalabas na slots para dito sa lungsod. Matatandaan, naglabas na ng cease and desist order laban sa Backride Pinas matapos maaksidente isang pasahero sa bahagi ng Abanico Road. Sinabi ni Bautista na pinag-aaralan na rin ng LTFRB ang isang monitoring system para matukoy at masubaybayan ang mga aplikante at operator dahil aminado ang kanilang tanggapan na mahirap bantayan ang mga ito gamit lamang ang mga law enforcer. Sa ngayon, wala pa ring signal para sa pilot testing ng motorcycle taxi dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Yan ang balita atin sa atin, Vision X Plus. Panatiling malinaw ang iyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pacaldo, XFM News.
12: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang IC. Samantala mga kabayan, mga katropa, ang unang bugso ng ating po mga balitang lokal. Andog po sa inyo yan ang premium D3 coffee mix. At oras natin, 5 minuto bago ang alas 5 ng umaga. Babalik pa rin po ang ating po mga balita pagkalipas lamang po ng ilang paalaala.
12: Ito ang Exciting Pilipinas.
23: Ito ang XFM Palawan.
24: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
13: Exciting!
14: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
15: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo.
16: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
17: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
28: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muri nga espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
6: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
18: Ice yan!
13: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3.
19: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
21: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
22: Maaasahan sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
25: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
25: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
23: Ito ang XFM Palawan.
24: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM Network Philippines.
24: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
24: Ang katropa mo. Exciting!
26: Exciting!
0: Oras natin mga kabayan, mga katropa. Garap na po ang 3 minuto makalipas na ang alas 5 ng umaga. Okay, good morning muna sa ating po mga katropa. O, mula sa Barangay Tinigiba kay Marsan Rangutan. Happy listening din daw kay Jose Harlego mula kay katropang Randy Santisas. Good morning po Sir Edgar Eliazar Abria. Kay Ma'am Yeda Capia ng Siksikan. Ayan, good morning po sa inyo. At happy listening and happy watching po mga kabayan, mga katropa. Samantala, ay balik tayo sa ating po mga balita. Tama na natin si katropang Kuya Toto Roni mula naman sa Ospital ng Palawan. Saan ba sa matutungo ngayon? San Jose Market or Old Public Market pa rin? Katropang Kuya Toto Roni, good morning!
6: Live report! Live report!
1: Yes, sir. Good morning, Katropang Ali. Siyempre, good morning sa ating mga taga-subaybayano at happy TGIF. Katropang Ali, update natin ng ospital ng Palawan. Kaninang pasado alas 3, meron dalawang motor nagkarirahan sa may bahagi ng Porok, Abanico, Barangay San Pedro, Katropang Ali, na kung saan itong dalawa nagkarirahan dahil itong dalawa ay galing umano sa isang birthdayhan. At ito nga, nagharabulan itong dalawa na patungo naman ng palabas ng poblasyon, Katropang Ali. At isang tricycle naman ang kanilang nasa lubong, Katropang Ali.

0: sa ospital ng Palawan. At yung isang motor katropang Ali ay nabangga naman niya yung mga nakaparadang mga motor doon sa gilid din ng kalsada, na isang motor naman ang nadali niya nitong nagkarihan itong dalawa. Na mabuti na lamang at nagtamo lamang ito ng galos. At sa ngayon ay under investigation ito ng Police Station 1 dahil nga itong mga nakaparang motor sa Zone 1 Abanico ay may na-damage ng mga sasakyan o motor katropang Ali. So yun lang muna ang na-update natin sa banggaan. Ano? At hindi natin ito nakuha kina sa hospital dahil bago tayo umalis ay sakto naman na parating itong aksidente diyan sa may Abanico area katropang Ali. Sa ating inabangan ngayong araw na ito ng Biyernes ay mayroong tatlo katropang Ali. At pumunta naman tayo dito sa Police Station 1. At yung apat na naulihan ng wildlife katropang Ali ay nakapag-bail na sa halagang tag-40 itong mga nahulihan na katropang Ali. At na mayroong isang lalaki dito na nabagan siya dahil umano sa pangungulit ng tindera dito sa bahagi ng palengke katropang Ali ng Old Public Market natin. At yung nahuli kagabi doon sa isang bypass operation sa bahagi ng barangay Bangkaw-Bangkaw ay nasa Station 1 na ito at naka-silda na ito katropang Ali. So yan lang yung update dito sa Station 1. At sa ngayon ay dito tayo sa Old Public Market pa rin natin. At kinukuha natin kanina ng reaction yung ating maninindigan dahil doon sa pinirmahan ng ating gobernadora na dahil sa 170 yung presyo ng buhay na baboy. Sa kanila parang hindi rin sila masaya dahil siyempre maapektuhan din umano yung kanilang pagtitinda dito sa palengke katropang Ali. Dahil nga yung sa presyo ng baboy ay nasa 170 na yung bilihan kung ito ay ipatutupad na dito sa lalawigan ng Palawan katropang Ali. Sa ngayon, dito tayo sa ating pamilya ng bayan. Wala pang ganong namimili pa ngayon katropang Ali. At halos itong ating mga maninda ng mga karing baboy ay tawag ito. Ano pa nito? Ang tawag ito katong Ali, pinaano pa nila? Pinasibak-sibak pa nila. At ito, tawag ito si Sir, anong maging reaction nila? Sir, good morning! Sir, reaction lang. Ano po yung reaction niyo doon sa 170 na yung buha, abilihan ng buhay na baboy?
1: Sa iba na
0: lang. Ah, sige, si Sir. Sir, morning po. Reaction lang. Ano pa yung reaction niyo sa 170 ng bilihan ng buhay na baboy?
1: 170?
0: Oo. Ayun sila. Kasi madam, si madam. Anong ayusin pa, ma'am?
2: Yung ayusin nila yung presyo dito sa, ano? Sa meat. Sa halag ng meat. Pati yung sa talipapa. Kasi masyadong mababa yung bigyan ng talipapa.
0: Kasi ma'am, ano na, napirmahan na ni Gobernador Amy Alvarez yung
2: ayusin mo na nila yung presyo ng tarning baboy.
3: No, supply ng baboy kaya
2: maraming supply ng baboy at imported na baboy.
0: May imported na baboy ba?
2: Ay, hindi, karne.
0: Ah, karne. May imported na karne?
2: Saan po galing?
0: Ah, okay. So, yan na katropang Ali, no? So, ang ano daw nila ay sana maayos. Ano, bakit po ayusin yung ano, ma'am, presyuhan? Di ba?
2: Mataas kasi ang ano ng gobyerno, yung tax na binibigay sa amin dito.
0: So, gusto niya bawasan yung tax?
2: Hindi. Ano? Kung pwede, mag-patas lang. Kung taasan nila yung life, taasan nila yung presyo dito sa bagang ano.
0: Presyuhan ng tamina. So, yan katropang isa sa ating mga negosyante dito na sa
2: old. Dolbo ng mga tao. Dolbo ng tao.
0: So, pag tumaas yung bilyar mo na baboy,
2: ang dolbo ng tao.
0: So, isabay din, isabay din.
4: Tataas ang presyo ng live weight, tataas din siyempre dyan sa pwesto. Eh, ganun lang talaga yun, katropang kayo to.

0: Yun din, isa pa. O, yun ang isa sa mga hili kasi.
1: Taasan din daw yung sweldo ng mga tao, mga nagtatrabaho. O, ganun talaga.
0: Yun, yun yung gusto sana mangyari, katropangal eh. Although, sa Kongreso, merong isinusulong na pagtaas ng minimum wage natin. Pero, siyempre, pagdating dito sa mga probinsya, parang ayaw man ipapatupad. So, isa yun sa, kung sakaling, pirmado na rin yan ating gobernador. So, kung kailan ito ipatutupad, so, sana unahin muna yung presyuhan ng karneng baboy dahil nga sinasabi nga nila, mayroong mga frozen food o yung mga galing sa... Sa ba galing yung mga frozen food, ma'am? Galing...
1: Frozen meat.
0: Di mo niya alam? Ha?
1: Frozen meat lang.
0: Import.
1: Diyan lang yan. Tanong mo si ano, si punta mo dyan si Manong Baby Elevera.
0: Si Manong kanina, nakausap ko. Ma'am, thank you ha. Tanong ko kanina, sabi niya, bahala daw sila. Bahala daw ang gobyerno kung sakaling ipapatupad nga daw yung ito si Manong Baby. Subukan natin itong tanongin. Kasi sabi nga nila, bahala sila kung sakaling, no? Ito si Manong Baby. Reaction lang na tanong ko kanina yung sa pagtaas ng presyuhan ng baboy na 170. Anong reaction niyo po, sir?
2: Masyado, bakit siya nagmamando? Dapat yung nag-aalaga siyang isang magre-reklamo. Diba?
1: Yun nga reklamo, Manong Baby.
2: Ay, bakit? Wala na nga sa ganitong presyo. Ay, naku, patasan mo.
3: Saan ba yung presyuhan kung sakaling ipatapad yun?
2: Ang pinuntip yan niya yung mga naghahapas na nagpapatay at doon nagsitimba, yun, ang napaka niyo. Ha? O, yung mga talipapa, sana, hindi rito sa palingki.
3: Pero ito po, sir, ano ba ito, buong Palawan. Halimbawa, yung mga ibang mga munisipyo, parang isa-tag dumamimili. Eh, yun nga, in the form, 170 na yung mga bilihan doon.
2: Yan, tuwanto, yung mga napaalam, ha?
3: Oo.
2: Paano naman yung mimili?
3: Yung sabi na kataasin yung presyon dito sa palingki.
2: Lahat na namimili ito, tawad ba? Ayaw nga bumili ng mababa ng presyo namin, pero ito lang naman namin. Saka yun po, ito yun siya.
3: Sakali 1-2-3, baka bakit
2: siya? 3-2-3, sigurado ko 3-2-3.
3: Yan ha? Mamili, mas kamas ha? Oo. Baka may tanong sa kayo, panang dito.
2: Consumer!
1: Ige, oo, salamat kay Manong Baby Elevera. Oo, so siyempre pag tumaas nga naman yung bilihin ng mabilihan ng buhay na baboy. Sila rin yung magtataas din ng presyo.
3: Salamat no kay Manong. So, kanta tropa ng halik ano, kung mangyari papatupad diyan.
0: Posible rin na tataas yung presyo ng karne dito sa ating pamilihan. So, yan lang muna. Ito pangali. Maraming salamat kay Manong Baby at sa kabilang mga reaction. Live mula dito sa Old Public Market. Atin sa atin yan ang nagunong vitamin sa bansang Santon Vitamin C na ito'y mabibili sa lalawigan at sa lungsod ng Puerto Princesa. Kasama, katuwang ating ng Santon Plus na ito'y mabibili na sa lungsod ng Palawan para sa nagkakisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako ng katropang Kuya Toto, XFM News.
1: Maraming salamat muna kay katropang Kuya Toto Ronnie. O reaction lang po ng mga maninindan naman ng karne ng baboy dyan sa ating Old Public Market. Ipapatupad nga naman niya, 170. Sa kanila, okay lang. At ang problema lang, siyempre, mag-mark up din sila doon sa kanila mga ititinda ng karne. At ang maapektuhan ay yung kanilang mga mamimili.
4: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Yun talaga ang mangyayari, mga kabayan, mga tropa. Tapos, yung isa nga, sabi ni ate kanina, ang taas din nila yung sweldo ng tao.
4: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Aray mo, di ba? Katropang Den Sanderson. So, kung dati bumibili ka ng tig kalahating kilo ng karne ng baboy Den Sanderson, malamang sa susunod na mga pagbili mo, pag napa-implementa na yung 170 farm gate price sa mga buhay na baboy, one port na lang ang mabibili mo.
4: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Diba, Sir Edgar Eleazar Abrea? Well, ano yun, mga kapay, mga katropa? Wala, ganun eh. Para ka win-win solution ang kinakailangan. Para doon sa mga hog racer at doon sa mga trader. Yung isa naman kasi sa ang reklamo naman ng mga hog racer, yung trader mismo nagdidikta eh. Ang presyo kasi na ikinalulugi naman nila. Ngayon, nag-dikta na ang gobyerno na ito yung floor price itong farm gate. Reklamo yung mga trader. Kasi nga naman, apektado. Maapektuhan daw sila. Especially yung kanila pong mga mamimili. Siyempre, magreklamo. Ang taas ah. Diba?
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Yun lang. Ay, samantala, balikan natin. Iba pa natin mga kasama mga field reporters sa karagdagang mga balitang lokal pa rin.
4: Balitang lokal.
1: Yung pong, ano ba ito, self-proclaim ba ito o legit ba itong Philippine dog looper? Napunta na po sa bayan ng Brooks Point. Kasama yung aso niyang si Banhaw. Anong ginawa dyan, katropan Dennis Chua?
4: Live report!
5: Nag-coach si visit sa bahay ng Bronx Point si Bani Dalida na mas kilala bilang Philippine Dog Lover nitong September 30 taong kasalukuyan. Mainit naman itong tinanggap sa tanggapan ni Mayor Cesario Benedito Jr. Si Bani ay isang 32 years old at tubong San Mateo, Rizal. Nakilala ito sa kanyang paglalakbay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa pamamagitan ng paglalakad kasama ang kanyang tapat na asong Aspin na si Banhaw. Bitbit ni Bani at Banhaw at bukas siyang isulong ang fist, love, compassion at respeto sa mga hayop at ang pagpapalaga sa mga Aspin at animals pamamagitan ng paninindigang lab has no breed. Ang pagbisita nito sa Bronx Point, Palawan ay bahagi ng kanilang Palawan League matapos ang kanilang paghinto sa bahay ng Rojas at lungsod ng Puerto Princesa City. Sa pamamagitan ng kanilang paglalakbay, patuloy na naibabahagi ni Bani at Banhaw ang mensahe ng makatao at responsableng pagtrato sa mga hayop habang nakikilala rin ang iba't ibang komunidad sa buong bansa. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
4: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Samantala, Mayor Byron nagpaabot daw po ng pasasalamat sa mga senior citizen sa pagdiriwang naman ng Elder Filipino Week kahapon. Katropa natin sa balita niyan, Mikey Scotte.
4: Live report!
6: Nagpaabot na pasalamat si Puerto Princesa City Mayor Cielo Peron sa mga senior citizen ng lungsod bilang pagkilala sa kanilang mga ampag at naging papel sa paghubog ng kasalukuyan na susunod na henerasyon. Ito ang mensahe ng alkalde sa pagsimula ng pagdiriwang ng Elderly Filipino Week kahapon sa Balayong People's Park kung saan nagkaroon din ng parada. Ayon kay Mayor Byron, ang mga nakakatanda ay nagbibigay ng karunungan at inspirasyon sa mga kasalukuyan at susunod na henerasyon. Pinasalamatan din niya ang lahat ng mga naging kontribusyon ng mga senior citizens sa lungsod. Binigyan ng alkalde ang kahalagahan ng pagmamahal at pagkalinga sa mga lolo at lola upang maging mas maayos at makabuluhan ang kanilang tinatawag ng golden years. Samantala, ibinahagi naman ni Mayor Byron na nakatakdang tumas ng 6,000 piso ang alawan sa mga senior citizens sa susunod na taon. Nakatakda rin umanong ilipat sa digital na sistema ang pamahagi ng alawan sa pamagitan ng Development Bank of the Philippines o DBP simula sa ika-4 na quarter ngayong taon. Humingi naman ang alkalde ng pangunawa sa mga senior citizen sa posibleng abriya habang inaayos pa ang bagong sistema at tinitiyak na magpapatuloy ang pamahagi ng kanilang alawan sa matapos may isaayos ang proseso. Yan ang balita katuwang ang Visionix Plus Capsule na tutulong para maibalik muli ang linaw ng paningin ng ating mga nakakatanda. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
4: Ito ang Exciting Pilipinas!
1: Pagpapatupad naman ng waste segregation sa Quezon, Palawan, nais na pong paigtingin ng lokal na pamahalaan. Katra pa rin sa balita niyan, Ray Elgaran.
7: Live report. Live
8: report. Nais umanong pagtingin ng lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng waste segregation na ito'y mangyayari sa susunod na taon, kung saan isa ito sa inihayag ng alkalde ng bayan na si Mayor Lily Garilla Autorico sa naging flag raising ceremony kamakailan. Maliban rito, kabilang din na bibigyan ng pansin ng pamahalaan ang paglilinis ng mga lansangan at pagpapanatili ng kalinisan sa mga pampublikong lugar. Ayon pa kay Autorico, plano ipagbawal ang paglalagay o pagtatambak ng basura sa harapan ng mga bahay habang patuloy ang paalala nito sa mga taga-Quezonian na makiisa sa tamang pagtatapon ng basura at paghihiwalay para sa ganoy manatili ang kalinisan sa naturang bayan. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon Palawan, Ray Elgaran X FM News.
7: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: San Vicente PNP nakiisa naman sa bloodletting activity para daw po sa Medical Technologies Week 2026. Italian na balita niya mula naman kay Katropang Belia Mucha.
7: Live report. Live report.
9: Nakiisa ang San Vicente Municipal Police Station sa isinagawang bloodletting activity ng San Vicente District Hospital bilang bahagi ng pagdiriwang ng Medical Technologies Week 2026. Nilawakan ang aktividad ng mga voluntaryong donor mula sa iba't ibang sektor ng komunidad, kabilang ang mga personnel ng San Vicente Municipal Police Station na kusang nagpaabot ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan nito. Isinagawa ang bloodletting activity sa pagkipagtulungan ng Philippine Red Cross Palawan at Rural Health Unit of San Vicente sa panguna ni Dr. Mercy Grace Publico. Layunin ang aktividad na makatulong sa pagpapanatili ng sapat na supply ng dugo para sa mga nangangailangan, gayon din ang paghikayat sa publiko na makiisa sa mga gawaing may malaking ambag sa kalusugan at kapakanan ng komunidad. Sa pamamagitan ng voluntaryong pag-aabuloy ng dugo, ipinakita ng San Vicente Municipal Police Station ang kanilang patuloy na malasakit, pagkipagtulungan at serbisyo sa komunidad bilang bahagi ng kanilang tungkulin hindi lamang sa pagpapanatili ng seguridad, kundi maging sa mga gawaing makatutulong sa pagliligtas ng buhay. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Elito, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Atraso naman itong si Alias Marian sa kanya po mga nabiktima. Umabot daw po sa 2.2 milyong piso. Katra pa natin sa balita niyan, Gerald Gales.
7: Live report. Live report.
10: Lumubo na sa 2.2 milyon pesos ang sinasabing atraso ni Marian sa mga taong kanyang di umano'y naloko nang ito'y kanyang mahikayat na pumasok bilang virtual assistants. Ayon sa panibagong reklamo, may 800,000 pesos na halaga mula sa OFW na nasa Canada. Hinikayat niya raw ito para pumasok bilang virtual assistants hanggang sa pinangakuan ng clients, pero umabot ng taon, walang naibigay ni isa. Bukod dyan, kaya lumaki, pina-invest niya pa raw ito, kaya pumalo na sa 800,000 pesos ang pera na galing sa ipon ng OFW. Walang nagawa si Marian kundi aminin na pagkakamali. Pero sabi niya, mabayaran niya ito lahat ng paunti-unti na ang pera na kanyang pagkukunan ay galing raw sa mabuting paraan. Pero ang mga nabiktima kasama na ang taga-Canada ay desidido na magsampa ng kaso laban kay Marian. Tanggap niya naman ito at kasabay nito ang paghingi niya ng sorry. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Dapat araw-araw kang kondisyon at may proteksyon. Subukan ang Santon Plus Herbal Capsule. Meron itong mangustin, moringa at antioxidant. Katawang matibay, naka-Santon Plus Herbal Capsule yan. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: At sa uling bukso ng ating po mga balitang lokal, Board Member Toto Pineda nagpahayag naman ang pagkabahala sa mga contaminated na alagang baboy sa Barangay Concepcion sa munisipyo ng Agutayan. Katra pa natin sa balitang yan, Girly Cadasio.
7: Live report! Live report!
11: Nagpahayag si Board Member Rosler Pineda ng kanyang matinding pagkabahala sa mga alagang baboy na nagkakasakit sa Barangay Concepcion, Agutaya, Palawan. Binigyan din niya na hindi dapat maging kampante sa usaping ito dahil maaaring kumalat ang nasabing mga sakit sa pamamagitan ng contaminated pork products, farm equipment at paglipat ng mga alagang baboy sa pagitan ng mga karatig bayan. Dagdag pa nito na maaaring magkaroon ng matinding epekto sa ating ekonomiya, partikular na sa lokal na supply ng baboy. Gayunpaman, nilinaw din niya na hindi nakakahawa sa tao ang nasabing mga sakit, kaya walang dahilan para magpanik ang publiko habang nananatiling mahalaga ang pag-iingat at pagsunod sa mga nararapat na hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Nagsagawa na rin ng depopulation sa mga apektadong baboy upang mapigilan ang pagkalat ng impeksyon. Yan naman ang balitang atid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kapi ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girl Kadasho X sa Fumi.
4: Ito ang Exciting Babies.
1: Maraming salamat sa ating po mga kasamang mga field reporters.
4: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Sa magiging tayo naman po ng panahon ngayon pong araw ng Biyernes, October 2, 2026. Yan pong binabantayang severe tropical storm na si Choi Wan na nasa labas pa rin po ng ating pong par. Ito ay namataan po sa layong 2,495 kilometro sa silangan ng Northern Luzon. Taglay pa rin itong si Choi Wan. Ang lakas ng hangin na aabot po sa 95 kilometer per hour malapit sa gitna. At bugso na aabot naman sa 115 kilometer per hour. Kumikilos itong si Tropical Storm Choi Wan pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro bawat oras. Ang apektado nito, Mindanao, Western Visayas, Negros Island, Central Visayas ay makakaranas po ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat dulot po ng trap nitong si Tropical Storm Choi Wan. Samantala, ang nalalabing bahagi po ng Visayas ay makakaranas pa rin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may tinatawag na mga isolated rain showers and thunderstorms dulot pa rin ng trap ng Tropical Storm na si Choi Wan. Samantala, ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi po ng Luzon, sama na po nalabigyan ng Palawan, ay makakaranas pa rin naman po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga kalat-kalat din po mga tinatawag na isolated rain showers at thunderstorms. Dulot naman ito ng tinatawag na localized thunderstorms.
4: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Mga kabayan, mga katropa, oras po natin, ganap na pong 28 minutos makalipas sa pong alas 5 ng umaga. At sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong programang Exciting Pilipinas ngayong pong araw ng Biyernes, October 2, 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasabay niyo po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM at XFM Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan po ng ating pong partner sa bagay technical, Engineer Moises Acosta. Ako naman ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ang inyo pong tagapagbulahan, tagagising kada umaga. Ako naman po si Katropang Alizon Salbatus. Mga katropa, maraming salamat po sa mga sumaybay at nakinig, nanood sa ating pong palatuntunan. Maraming salamat at magandang umaga na, Pilipinas!
4: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
12: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
13: Exciting!
14: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.

0: Isang buwagpala at malusog na araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programang ito. Ganoon na rin, nasa likod ng ating pong mga dignidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ating pong Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong mapuntahan, mapagpakonsultahan. At kung gusto nyo maka-avail ng ating pong mga services, kung gusto nyo masubukan ng iba't ibang mga modalities na ina-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo po sila sa kanila pong mga locations nationwide, mga katropa. Sana po ni Doc Romili Tukoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din pong mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Malusog na araw sa iyo, partner, at sa lahat na ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa The Secret of Health.
0: Yan. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong palatuntunan. Sa pamamagitan ng pagkapadala na yung mga text messages, mga inquiries po niya about your health, pwede yung text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayong tamasalan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa ating pong programa. Kaya sa mga kabayan, huwag pong kalimutan i-like and follow ang ating pong Facebook page, ha? Ating pong mga FB page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page, ha? At sa mga nagbabalak pong pumunta, ayan, bumisita sa ating pong mga wellness center, puntahan nyo po, narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center para pumabigyan kayo ng complete health assessment at masubukan nyo ano, ang iba't ibang mga modalities na available sa atin pong mga wellness clinic na naangkop sa inyo pong mga karamdaman. Ha? Kaya puntahan po ang atin pong mga wellness center. Open po tayo Sunday to Friday. At araw-araw, nandiyan natin pong mga trained alternative consultant, mga certified naturopath po natin. Para gagabay sa inyo, magpapayo kung ano pong narapat nyo pong gagawin at dapat pong iwasan. At syempre, meron tayong mga dietary guidelines na binibigay sa atin pong mga clients, ano? Para po yun yung kanilang ipa-follow ng mga programs, ano? We also have cleansing and detox program at iba't iba pa kang klase, ano? Ng mga programa na yun yung magpapabilis, magpapadali ng kanila pong recovery or ng kanila pong healing, ha? Kaya puntahan po ang atin pong mga wellness clinic. Kung ito ay malapit lang din naman sa inyong pong area, ayan, eh bisitahan po ang ating mga wellness center. Okay? Mga kabayan din dyan, ha? Mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. At text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasaya na yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para makatalit siya tayo dito sa atin pong programa.
2: Secret of Health, Health Info.
0: Health info po nga tayo, mga katropa, mga kaibigan, ating pag-uusapan, ano? Itong mga tinatawag na nutraceutical properties ng ating pong mga produkto. Especially, Doc, ito ang ating pong number one product na Santon Gold Herbal Capsule. Yan, sino pa ba ang hindi nakasubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, ha? Eh, mabibili po yan sa mga butika, mga parmasya sa lugar po ninyo. At subukan nyo dahil ito po ay punong-puno at ang tinatawag ng mga nutraceutical properties. Ayan. Ano ba ibig sabihin ng nutraceutical? No? Yung term na nutraceutical, Doc, eh, ano pala yan? Kumbaga nahati sa dalawang word. Ano? Kumbaga pinag-combine siya. The word, yung nutrient at yung pharmaceutical. Ayan. Ibig sabihin, yung nutrition nito ay meron pong napakalaking kapakinabangan sa atin pong kalusugan in terms sa pag-iwas sa samot-saring mga karamdaman na pwede ating maranasan, Doc.
1: Mm-hmm. At bukod doon, actually yung ating yung quality, ano? Yung quality ng mismong Santon Plus Gold ay pharma grade. So iba yung pharma grade kasi ang potency at yung availability, absorbability is very high. So that's based on our manufacturing, ano. At ang kagandahan itong Santon Plus Gold, meron siyang 5 major component. So yung 5 major component niya na extract ng 5 herb katulad ng mangosteen, moringa, meron siyang yung bawang or garlic, kasama na rin yung ampalaya and yung spirulina. Ang kagahandahan sa Santon Plus Gold, ito po ay FDA approved, ano, as a herbal food supplement na may high quality pharmaceutical grade extract. At ang isa sa feature nito na maganda, itong Santon Plus Gold ay safe na i-consume kahit na mga senior citizen pa yan, even pregnant women, and everyone who wants to take the product. Wala tayong nakikitang restrictions na pwedeng sabihin na makakasama sa kahit na kanino. Kumbaga, it's a generally safe product na pwedeng i-take ng kahit na sino at importante ito ay FDA approved. Na i-consume ng ating mga kababayan, mga katropa po natin.
0: Tsaka wala siyang mga contraindications. Yung kasi yung inaalala, Doc, ng karamihan sa atin po mga kababayan, if ito ba ay kukontra dun sa mga kasalukuyan ng iniinom nila ng mga gamot. Alam naman natin, karamihan sa mga kababayan natin dyan, eh, meron pong hypertension. Meron silang mga maintenance for their blood pressure. Yung iba ay karamihan, diabetic din. Ano? Meron silang mga maintenance din for blood sugar. Ano? At marami pang iba na mga iniinom sila ng mga gamot, Doc. Kaya yun yung naitatanong nila. Ito ba hindi, ano, kumbaga magsusuntukan sa loob ng pangangatawan namin? Hindi ba magkukontrahan?
1: Eh, sa totoo lang, magkaiba naman kasi ang mga kategorya ng bawat produktong makikita natin sa market. Halimbawa, sa FDA, pag nagpapa-approve ka, mayroong list of categories yan. Una-una, may drugs. Ang drugs, ito yung mga prescription medication. O, dalawang klase, prescription medication na the drugs. Meron din namang over-the-counter medication. So, ibig sabihin, iba yung purpose ng mga prescription medicine mm-hmm. at over-the-counter medicine dun sa isang klase, yung tinatawag na food supplement and herbal medicine. Pag herbal medicine kasi, ang category niyan is generally mm-hmm. food supplement. So, ang food supplement ay kailangan ng tao for so many reason. Kasi una, alam mo man ngayon, yung mga tao, kaya tayo nagkakasakit. Kasi sa Foundation of Naturopathy, mm-hmm. we believe that nutritional deficiency is the reason why fundamentally humihina yung katawan ng tao.
0: Tama po.
1: Ibig sabihin, pag humina yung katawan ng tao because merong problema sa isang sustansya sa katawan, pwede kang magkaroon ng weakness.
0: Mm-hmm.
1: Eventually, pwedeng maging dahilan ng isang sakit.
0: Yun, oh.
1: So, kung ang principle ay prevention or holistic,
0: mm-hmm.
1: Kung susundin natin yung naturopathic principle, ano, eh, umpisahan mo muna na i-prevent yung tinatawag na deficiency
0: mm-hmm.
1: o yung pagkulang ng isang particular nutrient sa ating katawan. So, ang sikreto ng Santon Plus Gold, mga katropa, ay mismong yung laman niya.
0: Mm-hmm.
1: Ano? Yun, kaya yun yung lagi natin inuulit-ulit. Ano bang meron sa Santon Plus Gold?
0: Yan,
1: ano ba ang benepisyo nito sa kalusugan? So dahil lima yan, medyo marami-rami.
0: Mm-hmm.
1: So itatakel muna natin yung ilan sa mga mm-hmm. sangkap nito para maintindihan ninyo bakit nga ba pag umiinom tayo ng Santon Plus Gold,
0: mm-hmm.
1: eh nagkakaroon ng magandang resulta sa kalusugan natin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga ang tawag nung iba, gamot eh.
0: Oh, oh.
1: O, dahilan nga sa pag-inom nila, yung kanilang rayuma, nawala.
0: Mm-hmm.
1: Yung kanilang bukol na dati, malaki, kapangkapaan nila. After a few weeks, hindi na nila makapa yung bukol.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang tawag nila gamot. Pero yeah, lagi naman natin kinukorek.
0: Hindi naman natin sila masisisi, Doc, na ganun yung pagkakakilala nila.
1: Oo.
0: But we, as a naturopath, we don't introduce this ano, na directly para sa ganung mga karamdaman.
1: Oh, kaya nga meron tayong distinction na laging
0: yes.
1: sinasabi. Meron tayong laging statement na
0: mm-hmm.
1: ang mga food supplement, unang-una sa lahat, hindi ito nagko-contradict doon sa inyong medicine.
0: Mm-hmm.
1: Proven na yan. Kasi magkaiba nga siya ng purpose.
0: Yes,
1: yung isa ay nutritional, yung isa naman ay doon sa side ng direct therapeutic purpose.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so pag-usapan natin, ano bang meron sa Santon Plus Gold na yung iba siguro hindi pa nila naiintindihan. Bakit kailangan natin na somehow mag-take nito, lalo na kung meron tayong mga karamdaman? Unang-una, sa listahan, unahin natin yung pinakang matinik, kumbaga, sa ingredients
0: mm-hmm.
1: ito. Okay. Yung tinatawag na mangosteen. O, alam naman natin na mangosteen, ito ay isang tropical fruit. Ibig sabihin, nabubuhay ito sa mga lugar kung saan tropical country.
0: Mm-hmm.
1: O, katulad ng Pilipinas. O, nakarating ka na ba sa Mindanao? Alam ko
0: yes,
1: si Boss Rimel, napakalawak ng kanyang mangosteen farm.
0: Mm-hmm.
1: O, at sa Mindanao ay makikita mo talaga ang napakaraming mangosteen. Although hindi tayo ang pinakang primary supplier ng mangosteen sa mundo,
0: mm-hmm.
1: mukhang mas marami ang Thailand. Sa supply ng mangosteen. Pero ito ay nabubuhay sa mga tropical countries.
0: Mm-hmm.
1: Tinatawag din itong queen of fruits. O, dahil daw sa kanyang napakasarap na lasa
0: mm-hmm.
1: at impressive health benefit, bukod ba sa paborito siya na ni Queen Victoria ng England. Just imagine doon sa partner, based on history ng prutas na to,
0: mm-hmm.
1: Si Queen Victoria, umaangkat pa talaga siya ng nitong mangosteen sa part ng Asia
0: mm-hmm.
1: dahil isa ito sa paborito niyang prutas. Ngayon, eventually, nakita ng mga pag-aaral na ang prutas na mangosteen ay nagtataglay ng napakaraming health benefit.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang ito sabi-sabi.
0: Oh.
1: Ito ay proven ng mga clinical studies, laboratory test, at unang-una, yung vitamin C. Speaking of vitamin C, mm-hmm. common yan sa mga fruits, di ba? Ang mangosteen is rich in vitamin C, mataas ang kanyang fiber content, at yung kanyang antioxidant capacity is very high. Kung titingnan natin, umaabot ng 20 to 40,000 ORAC value. Yung mangosteen in 100 grams weight. Ano? Then yung plant compound na wildly studied ng mangosteen, yung tinatawag na Santones.
0: Mm-hmm.
1: Lagi nyo narinig yan. Diyan ang galing yung pangalan natin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga Santone Plus, kasi Santone, yung pinakang active component na ating mm-hmm. supplement. Ang santon, ito isang powerful antioxidant na makukuha mo mainly doon sa purple na balat ng mangosteen.
0: Mm-hmm.
1: At saka ito'y napakaraming study based doon sa kanyang pag-aaral. Hindi lang santon ang laman nito. meron din itong mga phytochemical na babanggitin natin isa-isa para alam ninyo kung bakit ang bakit nga ba itong Santon Plus Gold eh pag iniinom natin may magandang resulta sa katawan.
0: Oo. Yung mga doon, napapagkamalan na may magic daw ang produkto na ito.
1: Alam nyo talaga, ang sustansya may magic sa kalusugan. Kasi nabubuhay tayo sa sustansya eh.
0: Yes.
1: Kaya tayo kumakain dahil ang habol natin sa pagkain, bukod sa mabusog tayo, sustansya. Ang traditionally and using scientific research, ang mangustin ay una-una, ito yung kanyang mga benepisyo, sinusuportahan niya yung ating immune system. So, ibig sabihin, pag mahina immune system mo at you always eat the extra of mangustin, makakatulong to sa immune system natin. Alam niyo naman mga yung panahon, napakaraming mga may sipon, ubo.
0: Tama do ko.
1: Oo. Saka isa pa, sa gustong-gusto ko sa mangustin, sa pag-aaral, nakita nila na kaya nitong tulungan ng katawan na ma-reduce yung inflammation. Yung mga, commonly kasi ngayon, di ba? Yung mga inflammation, ang daming mga, yan ang problema nila.
0: Actually, ang inflammation is a general syndrome ko to. Parang common na karamdaman sa atin pong mga kababayan. Ano? Meron lang mga inflammation, Doc, na visible at mabilis mong maramdaman at yun lang yung nagiging aware ka. But there are other inflammations sa ating pangangatawan which is na natin, kumbaga nasa set aside natin na yun pa naman yung mahirap lalo na pag naging chronic na siya yung inflammation na yun.
1: Oo. Kaya talagang kailangan natin na mayroon tayong natural anti-inflammatory sa ating kalusugan. Ayon din sa pag-aaral, maganda ito sa panunaw. Sinusuportahan yung ating digestive system, sinusuportahan yung ating cells sa tinatawag na damage kasi mataas ang kanyang antioxidant protection capacity. So, kung lagi natin sinasabi na yung Santon, out of over so many Santons in nature, 40 to 60 types ang na-identify doon sa prutas lang nito.
0: Yes, so.
1: So, ibig sabihin, talagang swerteng-swerte yung mangustin. Nakuha niya yung karamihan. Especially yung mga Santons like Alpha Mangustin. Alam mo ba na yung Alpha Mangustin? Yun yung sikreto bakit mataas ang kanya antioxidant capacity. Meron siyang antibacterial, antifungal property. At based on laboratory studies, yung Alpha Mangustin, nakita na nila lang na strong anti-cancer potential. Saka yung suporta nito sa ating metabolic health, especially yung puso natin.
0: Oo.
1: Alpha mangustin ang isa sa pinakang nakita na nila ng ganitong potential ano sa ating kalusugan. While yung gamma mangustin naman, meron siyang anti-inflammatory, malakas din. Neuroprotective, ibig sabihin yung mga nerve, especially kung kayo ay madalas nanghangalay, namamanhid, or anything that affects your nervous system, this gamma mangustin can really help you protect your nerve. At nakakaiwas tayo sa tinatawag na oxidative stress. If tayo kumakain ng mangustin na meron siyang santo na tinatawag na gamma mangustin. Doon pa lang makikita mo na yung reason bakit pag umiinom ka ng Santon Plus Gold, malakas yung katawan mo, masarap ang tulog mo. Yung iba nagsasabi, dati bangon sila ng bangon para umihi. Di sila makabuo ng mahimbing na tulog. Pero nung uminom sila, tuloy-tuloy yung tulog nila.
0: Yung ano.
1: So mahalaga kasi yun.
0: Yung mga magandang benepisyo no, na nai-impart ng pag-inom ng ating pong suplemento. Ha? Yung Santon Gold Herbal Capsule natin na merong extract ng mangustin, mga kaibigan. Madalas kasi yung Santon, Doc, hindi talaga natin yan siya nakukuha through yung literal food na makakain. Kasi nga, karamihan ng Santons, if doon mo kukunin sa mangustin, ay nandun sa hindi kaaya-aya na part niya.
1: Totoo
0: hindi
1: yan.
0: Masarap na part niya.
1: Wala
0: yung
1: naman
0: pericarp.
1: Wala naman ako nakikita bumili ng mangustin, tinapon yung buto, tapos kinain yung balat.
0: Yung balat, oo. Kasi okay, yun yung yun yung hindi edible na part niya.
1: Ang kagandahan, dun sa ating sangkap na ginagamit, yung extract talaga ng mangustin, buo yun, buo.
0: Yes.
1: Ibig sabihin, yung gumagawa ng raw materials na pinagkukunan natin dito sa Santon Plus Gold, yung buo mismo ang ginagamit nila, buong mangustin, at yung pure extract nito, yun yung ginagamit for so many products, especially supplement, pharmaceuticals, nutraceuticals, kasama na yung produkto natin.
0: Yes.
1: Oo. At sa totoo lang, wonder fruit itong mangustin. na sabi nga sa pag-aaral, eh, kailangan daw tuklasin ng husto kung anong potential pa nito. Kasi marami sila nakita. Meron siyang carcinoni na yung anti-cancer potential ng prutas na to, nakita nila kasi yung high concentration, not only santo na, yung carcinoni, meron siyang mataas na cytotoxic property. Ibig sabihin, kaya niyang influence yung isang cancer cell na mag-commit ng suicide. Oo, yung meron siyang ganoon. Saka very high yung kanyang ano, free radical scavenger capacity. Mm-hmm. Kaya masasabi natin na hindi nagkamali ang Yes to Health na gawing main extract na pinakapangunahin yung Santon bilang pang nilagay dito sa ating Santon Plus Gold.
0: At patuloy pa rin ng mga researches ha, patungkol sa full potential ng mangosteen, mga kaibigan. Ano? O, kaya yun, sa mga kababayan natin ha, na nakakaranas ng yan, mga inflammation sa ating pangangatawan, ito pong pagkakaroon o pagdami ng mga cancer cells sa pangangatawan po natin ha, eh kung gusto yung mapigilan yan siya, eh punuin nyo yung pangangatawan po ninyo ng mga bioactive compounds na ito, especially yung Santon, na mayaman na makukuha naman dun sa ating pong Santon Gold.
1: O kaya kung kayo eh merong mga ano, mga problema ang kinakaharap regarding inflammation, ang pinag-uusapan pa lang natin na phytochemical dun sa ating main ingredient, dalawa pa lang halos ito eh.
0: Oo.
1: O yung nabanggit. At sa susunod, pag-uusapan pa natin yung mga ibang sangkap na pwedeng nakatutulong sa atin. Kasi alam mo, ang nature, eh, napakalawak ng kanyang benefit pagdating sa kalusugan natin.
0: Tama daw.
1: Hindi natin, sabi nga, yung pag-aaral ng mga scientists, mga dalubhasa, just a fraction of what this plant can deliver. And kumbaga, kaya nga ini-encourage tayo na through diet, kumain tayo ng mga prutas. Kaya lang minsan, maraming reason bakit hindi natin makuha yung benepisyo. Una sa lahat, eh, namamahalan tayo. Eh, magkano bang kilo ng mangustin ngayon?
0: Pricey talaga.
1: Oh, pricey talaga.
0: kahit na ano tawag ito, season niya, no? Pero sa Mindanao talaga, napakapalad nila. Kasi pag season, makaka-afford ka rin.
1: Ayun
0: talaga.
1: Nga problema, kasi hindi nga nila kinakain yung balat.
0: Yun na nga.
1: wala rin naman akong nakikita na tinatsaga-tsagaan nila maglaga ng mga balat nito.
0: Balat, oo.
1: Kasi nga ang problema nila yung pakla, lasa. Yung pait. Oo, ano? Kaya ang mangustin, kung titina natin, ang pinaka-potent way para makuha natin yung kanyang mga phytochemicals.
0: Yung extract talaga
1: yung extract niya. Is using, una, pwede kang gumamit ng juice. Pangalawa, yung pinakang forma ng ginagamit natin sa Yes to Health, yung ating capsule na mayroong extract na hindi mo malalasahan. Eh, nasa sa inyo na kung gusto nyo buksan yung capsule, tikman nyo.
0: Tikman nyo. Maka-confirm nyo talaga na galing sa mangosteen yan.
1: Oo, yung ganun eh. Curious sila, malaman ito. So, binubuksan, tapos iniisip pa minsan nila, baka plastic tong capsule. Hindi, kasi yung capsule niyan, pag nilagay mo sa dila, ninyo. Husang matutunaw yan. May nagtatanong ng gano'n, ano po ba yung capsule nun? Yun po ba yung plastic? Kasi pag-araw-araw ho namin, ano, baka ho tumigas sa tiyan. Ay hindi po. Kasi una, ang ginagamit sa herbal supplement, kadalasan, ay tinatawag na veggie cup. Ang veggie cup, galing yan sa soybean, galing yan sa patatas, galing yan doon sa glycerin, yung mga natural substance na pwedeng, mayroong siyang natural nature na pwedeng gawing alternative sa mga plastic. Kaya di ba minsan yung seaweeds, ginagamit na yan na ano daw yung biodegradable replacement sa mga plastic, di ba? Nakikita mo. So ginagamit din yan sa industriya ng herbal industry para mahirap naman na inumin mo yun ng may lasa. So gumagamit sila ng ganoon. Oh, kaya huwag kayong mag-alala kasi yung capsule veggie cup yun. Ibig sabihin galing sa halaman.
0: Kahit
1: din.
0: Nga, itry nyo, patagalin nyo sa dila nyo, mga isang minuto siguro, ano, tutunaw na talaga yan.
1: Oo.
0: Matutunaw na agad yung capsule niya, mga katropa, ano. Lalo na pagdating sa loob ng tiyan natin, lalakas ng panunaw natin dyan. Sure yan, ano, na mali-dissolve dyan sa atin pong digestive tract, mga katropa.
1: Kaya hindi ka taka-taka na yung umiinom ng Santon Plus Gold, yung kanilang mga experiences na lagi nilang sinasabi. So dati hindi magandang tulog ko, ngayon okay na. Dati meron akong mga pananakit na nararamdaman. Ngayon nabawasan na, tuloy-tuloy na nawawala.
0: Naalala ko tuloy yung isang nag-text sa atin, Doc, yung after niya na ma-confine, paglabas nila ng hospital, pinatake ng ano natin, ng Santon Gold Herbal Capsule.
1: Oo, naalala ko yun. Oo.
0: Tapos dumumi ng ano, pasintabi sa mga kumakain, ha.
1: Oo.
0: May dumumi siya. Sabi ng
1: parang isang, halos kalahating timba.
0: Napakarami talaga. Tapos may team na mabaho. So, good effect yun. Kasi naipalabas niya yung mga waste na yan.
1: Ay, kasi nga, itong ano, itong Santon Plus Gold, kung titignan mo yung component niya, may detox properties yung mga halaman na nandun. Kaya, whatever your body needs, iba kasi yung resulta eh. May nagsasabi na nung sila ay uminom ng Santon Plus Gold, sinipon sila, naglabas sila ng mga malalapot na plema. Then after that, okay na sila. Kasi yung ganung klase, ang tawag doon, healing crisis. Nagkakaroon sila ng healing reaction. Kapag ang katawan natin ay nagke-cleansing, ang effort ng katawan ay nakafocus sa pagtatanggal ng mga, kumbaga, mga abala sa sistema natin. So yun yung nangyari doon sa pasyente na yun, na paglabas ng ospital, kasi na-confine, pinainom nila, sinimula nilang painumin ng Santon Plus Gold sa dosage na medyo mataas-taas, mga 2 capsules 3 times a day. Ayun, na-experience nung pasyente yung kinikwento nga niya. So, at after noon, talagang nakita nila yung pagbabago, mabilis na pagbabago sa paglakas ng pasyente.
0: Biruin mo, ha? Yung dumi na yun na maiipon mo sa iyong katawan. At for how many days? Dala-dala mo yun. Ano na lang pahirap nun sa sistema ng pangangatawan?
1: Oo, posible yun. Kasi may mga, ano, may mga tao na may problema talaga sila sa paglabas ng dumi. Ang pinakamalaking dump site ng katawan, colon.
0: Yung
1: malaking bituka natin. Ngayon, kung halimbawa, kumakain ka ng ilang beses ang araw, tapos dumudumi ka lang ng once a day. Minsan nga yung iba, pag pumupunta sa clinic, ilang beses po kayong dumudumi sa isang araw? Ay, 3 times a week po. O minsan, every 2 days, every 3 days. Kita mo sa katawan nung tao kung ano yung diferensya. So, pag sila ay naka-cleansing na, naka-take sila ng Santon Plus Gold, gumanda yung pagdumi nila, nag-uumpisa na rin gumanda yung kalusugan. O kaya may mga iba't ibang, yan ang kagandahan ng supplement. Kasi ang supplement, ang application niya, general.
0: Tama daw.
1: So, regardless of your condition, may high blood ka man, may low blood ka, usually pag direct prescription medication, magkaiba yan. Yung para sa hypertension, para sa low blood pressure, magkaiba ng reseta. Pero using supplement and nutritional, pwede mo siyang gamitin sa iba't ibang kondisyon. Minsan kasi ang isang tao, hindi lang isa yung sakit eh. Minsan ang sakit niya, 5. Di ba? So, taking one supplement can benefit all of those problem in terms of nutritional support. Kasi yun sa naturopathy, pinaka-importante, meron tayong tamang suporta ng sustansya. Kasi yun nga naman yung sinabi ni Hippocrates, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya pagdating sa suplemento na proven since 2011, nandiyan na sa market yan, Santon Plus Gold talaga ang isa sa ating nire-recommend. Hindi lang dahil sa yung kanyang component is selected talaga. Na kung titignan mo yung component natin eh, nandun yung mga possible na makatutulong dun sa mga common problem. Ilan lang naman yan. Merong high blood, diabetes. Yung iba, merong arthritis. Yung iba, may low blood. Which is kung titignan mo, yun sa mga sangkap, nandun siya eh. Yung mga sustansyang makakatulong dun sa mga condition na yan. Yes. Yun ang kagandahan ito. Kumbaga, yan masusundan natin sa experiences ng ating mga kababayan. Na talagang gumagamit ng ating mga produkto, especially Santon Plus Gold.
0: Kaya sa mga kaibigan natin dyan, ha? Katropa natin dyan, na gusto pong sumubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar, at ipagtanong-tanong nyo ang ating pong suplemento na Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong gagamitin, iinumin, para makasigurado na inyo pong i-take, yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa, ha? Okay, sa mga kabayan dyan, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health.
0: Pero Dok, no, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe.
1: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa at lahat ng ating mga taga-subaybay na nakikinig sa ating palatuntunan. Always remember po na anuman ang problema natin sa kalusugan, merong sagot po diyan.
0: Mm-hmm.
1: Basta kaya nating i-provide sa katawan ang kailangan niya, sigurado ang katawan natin magre-recover. Just remember na merong sagot sa nature. Mm-hmm. May sagot sa sustansya. So katuwang po natin ang Santon Plus Gold together with your healthy diet. Siguradong ma-achieve natin yung ating goal to be healthy every day. So maraming salamat po ha. Ako po si Dong Algy. See you again tomorrow sa ating pong palatuntunan, The Secret of Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa mga katropa natin, mga kabayan natin. Lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ang tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa alam po ni Doc Remilito, at ito po ang CEO. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat po muli sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
3: Mga katropa, exciting dito!

XFM Time 604 ng umaga. Oras, atin sa inyo ng 1 Plus, numero 1 ng alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Head

0: ayon sa ELA.
1: Sa akin, yun yung binibigay ng desisyon ng Korte Suprema na maraming gagawin.
0: Headlines. 1,000 slots para sa motorcycle taxi sa Puerto Princesa. Masyadong marami ayon sa LTFRB Mimaropa.
2: Doon po sa delivery ng mga goods, ng mga pagkain, malakas po sila.
3: Yan. Headlines.
0: Babae inireklamo sa panluloko. 2.2 million pesos tumano ang natanggap papalit ng trabahong hindi natupad.
4: Ano po nila yun, sir? Karapatan po nila yun. Bani, kung ako lang po, gawin ko naman po yung best ko para maibalik. Sino ba naman pong tao ang gusto na makulong?
0: Bangkay, natagpuan sa Honda Bay, may tali umano sa mga paa at wala pa rin pagkakilanlan.
5: Alubid ba tinali o nylon? Hindi na ba nabanggit?
6: Parang yung ano sir, pantahido po ng lambat yung nakatali sa tali.
0: Sa balitang nasyonal, utang ng Pilipinas umakyat na ho sa bagong record na 19.61 trillion dito pong August 2026. Sa balita internasyonal naman, Netanyahu itinuring na tangkang terrorist attack sa pagsaksak ng piloto sa kapwa nito. Sa balitang sports, Pinay tennis star Alex Ayala kabilang na sa 1 hour sa Time 100 Next List.
7: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Biyernes, October 2, 2026. Ito ay Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan po napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan. Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone. At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita. Ngayong umaga, ako si katropang Gerald Gales.
8: At ako naman si katropang Mike Escote.
9: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan, narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
0: Dismayado umano o masyado umanong marami ang 1,000 slots para sa mga motorcycle taxi sa Puerto Princesa City. Ayon kay LTFRB Mimaropa, Regional Director Eric Bautista, wala pang endorsement mula sa sangguniang palungsod kung ilang slot ang hinihiling para sa lungsod. Sinabi nito na kailangan ikonsidera ang epekto nito sa mga kasalukuyang tricycle operator. Wala rin umanong itinakdang minimum na bilang ng motorcycle taxi companies na maaaring mag-operate sa isang lugar. Ngunit nakadepende sa central office ng LTFRB kung ilan sa mga hinihiling na slot ang maaaprubahan sa lungsod. Paglilinaw ni Bautista, hindi maaaring lumampas ang bawat kumpanya sa bilang ng slot na itinakda ng LTFRB upang maiwasan ang labis na kompetisyon at posibleng agawan ng pasahero.
9: Express Balita sa Umaga.
2: Ako po, kung tatanungin niyo ako, talagang kung sa 1,000 motorcycle taxi, madami na po talaga yon.
3: Oo nga. So, 1,000 divided by 5 companies, halimbawa.
2: Opo, so at least 200 po per yan, company ang ipapilot test.
3: Okay.
2: Kaluwi, yung 1,000 marami po yun, ha?
3: Marami.
2: Marami na po.
3: Eh kung sabay-sabayin mo yun, wala ka.
2: Ayun na nga po.
3: Ang bulto ng pasahero dito, yung uwian, tsaka yung pasukan. Pag below yung oras na patay, wala ka rin eh. Wala ka rin may biyahe eh. Oo.
2: At saka po, kasi ang siguro po, sa tingin ko, ang pinagbabasihan nung mga motorcycle taxi o yung mga naka-two wheels, doon po sa delivery ng mga goods, ng mga pagkain, malakas po sila.
3: Yan.
0: Tinig ho,

0: National Director Eric Bautista ng LTFRB Mimaropa. Yan po ang balitang atin sa inyo ng Sandon Blast Gold. Ito po ay marami nang natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Dito po ay dahil sa kanyang mabibigsang sangkap tulad doon ng mangustin, ampalaya, balugay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin po ang pag-inom ng Sandon Blast Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Sa tingin mo, Choy?
2: Choy?
0: Papaya? Sa libo? Sa marami libo? O konti?
2: Ay, sa sitwasyon ha ng Puerto Princesa.
0: Oo. Oh.
2: Marami 'yun, Choy.
0: Yung 1,000.
2: Tama si ano kasi ang population ng ano ng buong Palawan nasa halos mahigit 1 million pa lang. Nasa 1 million pa lang tayo halos. Hindi pa tayo umabot ng 2 million. Kung Puerto Princesa lang,
0: oo. Oh.
2: Baka 'yung mag-agawan na talaga sa pasahero,
0: mag-agawan.
2: Oo, mag-agawan na ng pasahero 1,000 talagang ano 'yun. Ang tricycle ay 6,000.
0: 6,000.
2: 6,000, di ba? May 6,000 ka na.
0: BBI so, yan, kalahati.
2: So, di ba nga, hirap na nga yung ano eh. Di ba? Ang hirap na nga yung tricycle natin, di na masyado kumikita. So kung may 1,000 ka pa, tama rin si director. Talagang mag-agawa na eh. Kasi wala na, kunti na lang yung ano eh. Kunti na lang yung pasahero mo, tuwing ano lang naman, uwian, rush hour.
0: Oh. Ako, pabor ako doon na siguro 1,000 na bumibiyahe. Pero ang aprobahan ninyo mga 3,000. LTFRB kasi yung 1,000 na yan na bibigay mong slot, hindi lahat yan sabay-sabay na bibiyahe. Yung iba niyan, nagpaano
2: lang yan. Paano nga kung sabay-sabay bumiyahe?
0: Hindi mangyayari yun. Kahit yung tricycle, hindi mangyayari. Kasi 6,000. 3,000 lang kasi hindi nga ano eh. Ano nga yan sila yung tawag dyan, yung 50-50 scheme.
2: 50-50.
0: Yung motor, kasi may mga kilala ako ng mga ano eh, bumibiyahe. Hindi sila lahat-lahat bumibiyahe. Yung iba nagpa-slot lang. Tapos bibiyahe, 2-3 oras lang. Tapos papahinga na. Job-job lang yung ano? Job-job lang yung biyahe nila.
2: Biyahe nila kasi may mga pasok din. May ibang trabaho din.
0: Yun. Tapos isa pa, malaki talaga yung kita. Sabi nila, bakit pa ako maghapon? Eh yung tatlo hanggang 5 oras sapat na nakaka 500 na ako. Pahinga na ako, bugbog yung motor ko, bugbog ako. Yung 500 sapat na ito. Hindi naman ako payaman eh. Tamang meron lang.
2: O, di... Pero kasi pagka masyado kasi nga madami rin talaga yung competition, Choy. Talagang ano na katotohanan pagbigyan natin yung maxi 8,000 sila.
0: 8,000.
2: So ang ano nila, kung 1,000, pagbigyan na yung active sa kanila, 1,000.
0: Hindi yan bumibiyahe. Yung 8,000, lahat.
2: Yung active nga sa kanila, 1,000.
0: 1,000.
2: Yung pambiyahe daw.
0: Yan, o.
2: 1,000. So yung back ride, 800.
0: 800.
2: So yung pambiyahe sa kanila, 500.
0: O, yan. O, ganyan.
2: 1,500 na. Ngayon, may dalawa pa.
0: Mga upa ride pa.
2: Yung upa ride, ano yun siya? TNBS ang tawag doon.
0: Okay.
2: Hindi siya motor taxi.
0: Hindi motor taxi.
2: Oo. So, pero kung titingnan mo yung sitwasyon nga, sa Puerto Princesa, ng pasahero, yung 1,000, sige, payag na ako. Magsimula tayo sa 1,000.
0: Oh, yun, 1,000.
2: Magsimula tayo.
0: 1,000, halimbawa, bumibiyahe ha.
2: O, bumibiyahe. Magsimula tayo.
0: O, bumibiyahe.
2: Tingnan natin ang 1,000.
0: Kasi kung titignan natin, halimbawa, ano yung binanggit mo kanina yung una?
2: Maxi.
0: Maxim. Bibiyahe. Ilan sa kanilang bibiyahe?
2: Ang active daw, 1,000 eh.
0: 1,000. O, yan ha. Bumibiyahe na yan. Active, 1,000.
2: 1,000.
0: Dagdaga mo pa ng back ride. 500?
2: 500.
0: May dalawa pa, joyride.
2: Joyride pa. Yun, tsaka meron pa isa.
0: 500 din. O di sabihin natin, 2,000 pala.
2: 2,000.
0: Ang bumibiyahe. Pero okay naman, nare-regulate naman nila. So sa atin, kung bibigyan tayo, ang inisip ko kasi dito yung ano eh, yung bukas, susunod na araw.
2: Baka, yung mga tricycle driver, manghihingi pa ng slot yun.
0: O, kita mo, meron pang bibigay na 1,000 ba sa kanila?
2: 1,000.
0: 1,000 rin. O yan, sapat na yan, mga 3,000, naprubahan. Yan lahat-lahat. Bahala sila. Biyahe sila lahat sabay-sabay. Pa kung sino yung ano, pasortihan na ito.
2: Agawa na ito, Choy. Alam mo, nangyayari nga, di ba? Multicab, di ba? Nagsaksakan.
0: Ano
2: agawa ka? Na pa sa hero yun.
0: Hindi, ano sa kanila. Tawag dito yung online.
2: Online. Kaya nga, pero...
0: Paswerte ako kung sino yung mag-ano, naka...
2: Yun ang... Ano
0: mabukan, di ba?
2: Kaya nga eh.
0: Yun, tama. Agawan doon sa kung sino yung... Ano ba? Pagsabi... Hindi ko pa na-experience. Na-experience mo na ba sumakay ng mga ganyan?
2: Sa Manila.
0: Sa Manila.
2: Oo, natakot ako eh. Bumaba.
0: Hindi, pagpasok
2: sa may baklaran.
0: Pagpasok mo sa application. Di ba? Tapos yung application mo, nag-alarm ka na ano ka, pasahero, nandito ka sa XFM. Agawan sila doon. Sino yung malapit?
2: Ay, meron dyan sa kanto natin. May naka-ano eh. May naka-ano dyan.
0: Oh, pero kailangan, i-ano niya muna. I-confirm niya, di ba?
2: Confirm niya muna.
0: Yun. Oh. So silang mga nasa loob ng apps, sila yung mag-aagawan.
2: Sila mag-aagawan. Kaya lang, ang mangyayari dyan minsan, may yung mga diskarte, na mga ano ba, mga ipinagbabawal na teknik.
0: Oo.
2: Merong naka-ano dyan. Hintuan nila.
0: Hintuan nila.
2: So, dito, sakay ka na nila.
0: Wala nang booking, di ba?
2: Wala nang booking. Kasi pagka sa sobrang dami na ng ano, kaya yung competition, maganda yan ang competition. Pero dapat may tatawag tayong fair competition.
0: Ako gusto ko lahat ng mga kantuhan mapuno ng mga motorcycle ano, rider.
2: Ay, away na yan ng tricycle.
0: Tapos balang araw, gamitin natin sila na makatulong yung ano ba, yung mabilis na responde. Diba may mga nakawan? Diba nandyan yung mga motorcycle rider? Hindi naman nila trabaho, parang humanitarian consideration nila na, oops, mayroong mahuldapan. Hindi nandoon ka, nasa kanto ka.
2: Ay, bantay ka na.
0: Bantay ka na kaagad.
2: Ganyan mo ba ng tanod? Diba?
0: Ay, alimbawa, marami sila. Ako, pag sinugod kayo, yung mga maoy-maoy, sinugod kayo.
2: Yari
0: mga,
2: na.
0: Pinakatulog
2: sa pisinorder. Bigyan na rin natin ng batuta yung mga yan.
0: Tama yan. May trabaho ka na, may extra trabaho pa rin.
2: Trabaho pa rin.
0: Ay, ang dami nila, nakatumpok-tumpok na eh.
2: Pero siguro ano nga, nakadepende sa sangguni ang panlunsod eh. Ang irerekomenda.
0: Di ba rin ang sumubra, wag lang kumulang?
2: Ang pinag-uusapan sa sangguni ang panlunsod, 500 per company.
0: Pero yan, di 2,000 din yun.
2: 2,000 din. Plus 1,000 sa tricycle.
0: Tricycle, 3,000.
2: 3,000.
0: Sige, punuin na ninyo.
2: Titingnan natin, ha? Baka...
0: babaan pa. Kasi sabi ni...
2: Eh, kasi kung ano yung i-request ng city,
0: yun
2: ay iba ang... pagbibigyan yun.
0: Yung pagbibigyan? Okay. Paramihin nyo na kagad. Pero ito ay sariling opinion lang naman ni Director Bautista.
2: Kaya sa kanyang pag-assist lang.
0: Yan, baka hindi niya nakita na ang Palawan, ang puerto ay napakalaking lungsod.
2: Malaki nga, malaki. Kaya lang, yung tao, kunti pa. Hindi pa ganun ka dami ba?
0: Oh, yun. Yun ang ano.
2: Yun ang problema doon. Hindi pa ganun ka. Tapos, siyempre, may mga, yung mga tricycle, nag-rubing pa, di ba? Unlike yung sa ibang lugar, Choy, yung mga tricycle, sa kanto-kanto na lang talaga.
0: Yun, sa mga kanto-kanto yung mga tricycle.
2: Kaya dito talaga. Kasi sa atin, hindi pa ganun ang sistema eh.
0: Hindi pa.
2: Hindi pa. Meron pang mga nag-rubing, meron pang ano.
0: Meron pa. Marami pa yan.
2: Matami pa. Pero kung siguro dumating yung punto, dumating yung time na doon na lang talaga sa kanto-kanto, maaring yung mga motorcycle, kasi pwede sila sa highway.
0: Haroy, sila na balang araw magiging hari ng kalsada. Kasi kanto-kanto na lang yung tricycle.
2: Kaya nga, darating din talaga sa panahon na gano'n, pag masyado nang madami yung ano.
0: Sasakyan sa ano?
2: Sasakyan sa, marami ng ano, pasahero. Makikita naman natin, katulad sa Central Luzon, sa Pampanga, dahil sa dami ng pasahero doon, hindi mo na kailangan siya mag-ikot eh.
0: Hindi na.
2: Kanto-kanto na lang talaga.
0: Kaya nga.
2: Kasi ang bilis lang ng ano, tapos ang haba pa ng pila ng pasahero.
0: Yun.
2: Dito wala tayo nakikita po yung pila eh.
0: Wala.
2: Walang, hindi uso yung walang pila dito eh.
0: Sa susunod na 5 taon, kamusta kaya yung mga kalsada natin? Kasi sa loob ng 5 taon, maraming madadagdag na 4-wheels.
2: Kaya nga eh.
0: Madadagdag na mga tricycle, madadagdag na motor. Yung kalsada natin, di nadadagdagan.
2: Yun ang problema.
0: Di ba yung plano sana na Viaduct, Skyway, kung tawagin sa ano, patagos ng siksikan, di natuloy?
2: Wala pa, pero hiningan kami ng ano eh, ng resolution ng no objection.
0: Kailan yan?
2: No, itong ano lang, para lang.
0: Para ituloy yung proyekto
2: para
0: na yun?
2: Para ituloy yung proyekto.
0: Sa siksikan? Viaduct?
2: Kaya nagpasa kami ng resolution eh.
0: Maganda yan ah.
2: Tingnan kami ng ano yun, ng resolution eh, kaya nagpasa na rin kami.
0: Ako yung gusto ko mangyari yung plano ni ano ni Kong JCA, yung coastal road.
2: Yun, maganda yun. Kasi hanggang Bakabangka, di may budget na yun ah. Binadjeta na yun eh.
0: Coastal road, meron na?
2: Oh, may yung pagaling dyan sa Maykwito, papunta doon sa inyo.
0: Oo. Saan yan? DPWH?
2: Sa DPWH, sinalo ko yung sa City Council eh.
0: Hindi ba yan napasok sa flood control, ano?
2: Hindi
0: yan nakurakot sa Maleta?
2: Yun ang tanong, Pero kasama yan doon sa nung yung, di ba, yung nagkaroon ng, nanghingi ng endorsement sa city, yung DP.
0: Oo.
2: Kasama yung kasada na yun papasok ng Princeville. Kasama yun doon eh. Ito nabanggit sana. Yun doon.
0: dito sana sa Libis, papunta ng ano, ng Rasalabi nyo.
2: Ng Rasalabi nyo?
0: Oo, para dito na ako dadaan, mas malapit dito eh.
2: Kostal po.
0: Kostal, di ba? Bangkaw-bangkaw pati Libis. Saglit lang yan.
2: Pwede, pwede.
0: Marayo eh.
2: Ang gusto kong ano, Choy, kung viaduct papunta ng Siksikan, magkakaroon pa rin ng problema doon sa traffic sa amin eh. Sa
0: bakit
2: highway.
0: Naman, bakit naman?
2: Pero alam mo, pinaka the best na magawa, itong dito sa Pier, papunta ng Santa Lucia.
0: Pier, papunta ng Santa Lucia?
2: Oo, gawa ka ng tulay dyan.
0: Mm.
2: Gawa ka ng tulay. Malapit lang yan, Choy. Dyan mo'y daan. Di ba, merong yung tatayo pa ng, sa environmental estate.
0: Oo.
2: Doon sa dating kolonya, doon sa Santa Lucia. Doon ka gumawa ng ano?
0: Doon.
2: Ng tulay.
0: Ayun.
2: Malapit pwede. Yan.
0: Makakatipid siya.
2: Makakatipid ka pa. At ang ganda pa, dadaanan pa ng barko, di ba? May meron ka pa ng tourist spot pa.
0: Talaga.
2: Diba? Parang sa Cebu.
0: Express 6:22 ng umaga.
1: Express Balita sa umaga.
2: Sa iba pang balita, baboy naman tayo.
0: Baboy na balita.
2: Matapos ang halos dalawang buwang konsultasyon, itinakda na po sa 170 pesos kada kilo ang minimum farm gate price ng live weight na baboy sa Palawan. Ayon kay board member John Ortega Jr., nagkaroon, o Rafael Ortega Jr., nagkaroon ng pagpupulong kasamang hog raisers, meat processors, vendors at DTI upang bumuo ng Provincial Hog Industry Monitoring Board at magtakda ng presyong patas para sa mga nag-aalaga at bumibili ng baboy. Sa ilalim ng Executive Order No. 370 of 2026, ipatutupad ang minimum buying price sa buong Palawan. Hinikayat din ng mga barangay at municipal governments na i-adapt ang ordinansa at bumuo ng task force para matiyak ang pagsunod. Maaaring magreklamo ang hog raisers sa municipal agriculturist kung mababa sa 170 pesos kada kilo ang alok ng middleman. May nakalaang multa rin sa lalabag sa probisyon ng ordinansa na kakahalaga ng 5,000 piso sa paglabag. Iginiit na dapat calibrated din ang mga timbangan upang maiwasan ang pandaraya sa pagtitimbang ng mga baboy.
1: Express Balita sa umaga.
3: Kanino yung susumbong? Yang, ang gagawin natin dyan, actually, nagawa ko na noong nakaraang sesyon, Kaluy, nananawagan tayo at nagpasa tayo ng isang resolusyon urging all local Sangguniang bayan and Sangguniang barangay in the province of Palawan to adapt the said provincial ordinance.
0: Mm-hmm.
3: And likewise, urging yung mga local Sangguniang ng bawat munisipyo na mag-create ng kanilang mga task force for that particular purpose para lang sa ganun,
0: merong
3: pupuntahan yung mga kababayan natin na magsusumbong sila at ang gagamitin nila legal basis is the provincial ordinance.
1: Express
2: yan po ang atinig ni Board Member Rafael Ortega Jr. Yan ang balita atin sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system na isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
0: Samantala, abot langit ang kasiyahan ng mga hog raisers sa Palawan matapos na maisabatas ang 170 kada kilo na minimum buying price para sa live weight ng baboy. Ayon kay Palawan Hog Racer President Cherry Alabado, malaking ginhawa ito sa mga hog raiser na kasalukuyang tumatanggap lamang ng 120 hanggang 130 kada kilo. Aminado si Alabado na hindi palubos na nararamdaman ng mga hog raiser ang bagong presyo dahil inihintay na pa nila ang aktual na pagpapatupad nito sa bawat lokal na pamahalaan. May ilang maliit na buyer na umano ang kumukuha sa 170 kada kilo, ngunit wala pa rin malaking buyer na bumibili sa naturang presyo. Hiling ng grupo na bigyan ng gipin ang magpapatupad ng minimum buying price sa bawat munisipyo upang matiyak na makikinabang dito ang lahat ng hog raiser sa Palawan. Sa ngayon patuloy pa rin na humaharap ang mga hog raiser sa mababang presyo habang mailang buyer na nagsasabing hindi muna bibili hanggat may natitira pang stock ng baboy.
1: Express Balita sa umaga.
4: Parang
0: taas mo
4: hanggang langit ang kagalakan ng mga hog raisers. Kasi hindi na po ito sabi-sabi, hindi na to decision ng mga traders, hindi decision ng buyers. Ito po ay batas na na para sa industriya ng mga nag-aalaga ng baboy.
0: Okay.
4: So para sa amin, ito po ay malaking achievement sa part namin, lalong-lalo na yung mga nag-asikaso at nakipaglaban ng tatlong taon ito, Kaluwin.
5: Tagal, tagal.
4: So, nagsimula tayo ng 2023.
5: Yan.
4: So, kasama ka na namin noon, noong time na yon. So, hanggang ngayon, ang 170 na yan ay matagal na pinangarap. Pero ngayon, nasa katuparan na. Ang kanilang, siyempre, hati yung sa loobin ng ating mga kasama gawa ng...
5: Paano?
4: Ang malaking question kasi sa amin, paano siya i-implement?
0: Tinig ho ni President o Palawan President Hug Racer Cherry Alabado. Yun nga ang tanong doon, paano implement? Ganito kasi ang sitwasyon. Ibenta mo man yan ng 170, ako na middleman, hahanap pa rin ako ng mababa. Ay meron ako mga contact, mga nasa 30 itong contact ko sa cellphone. Te-text ko yan, chat-chat ko yan. Magkano presyo ng baboy ninyo? Meron bang mabibili dyan sa inyo na 140? Di wala. Walang bayad kasi 170.
2: 170.
0: Ay ikaw na kailangan ibenta mo na yung baboy mo ngayon kasi bukas logi ka na. Sunod daro logi ka na, logi ka na. Di ang mangyayari nun, wala pa rin bumibili sa akin ng 170. Sabi naman ng middleman, bibilihin ko yan, 140, 130. Take it or leave it. Di papaano yun? Paano implement? Yun nga yung tanong ni, ano, ni Ma'am Cherry, paano implement yan eh?
2: Ganito yan, para sa akin Choy, nasa ano din yan, kung hindi rin makikipagtulungan yung mga hog racers, hindi talaga maayos na ma-implement yan. Hindi pa pwedeng gobyerno lang ang kikilos dito eh. Yung gobyerno, ginawa niya na yung part niya. Nagtagtara siya ng 170. So, okay na. Ngayon, siyempre, itong ordinansa na ito, itong executive order na ito, based sa katuparan, sa pagtulungan din ng mga hog racers, kung magbebenta pa rin sila, patuloy na magbebenta ng 120, 130, ay hindi talaga mangyayari. Hindi talaga matutupad ng 170. Ang dapat nilang gawin, palakasin nila yung grupo nila, dahil meron namang federation na yan, meron nang samahan yan, para isabi dyan sa mga namimili, hindi. 170 talaga. At huwag silang pumayag sa gustong mangyari ng mga middleman. Kasi kung papayag pa rin sila, wala nang magagawa ang gobyerno dyan, Choy. Kasi ginawa na nga ng gobyerno yung part niya.
0: Yan na nga eh. 170 na yung sa
2: 170
0: gobyerno.
2: Na, tapos may multa pa. Ngayon, kung mayroong pa rin mamimili na yan, ang sabi ka ni Board Member John, isumbong ninyo. Alam mo, may middleman pumunta.
0: Oo.
2: Namimili. O, isumbong ka agad yan. Hulihin ka agad yung middleman. Kasi may ano
0: rin kasi yan sila. May mga GC-GC rin yan sila.
2: Kaya nga. So, ang katuparan ng ano nito, sa implementasyon, hindi pa pwedeng one-sided lang implementasyon nito na gobyerno lang. Hindi. Kailangan yung mga magbababoy, tulungan din ang gobyerno para ito ay may sa katuparan. Kasi kung hindi sila makikipagtulungan, hindi sila magsusumbong na sila ay binabarat at mababa pa rin sa 170 yung bili sa kanila, hindi mahuhuli yung mga namimili ng ganyan, wala talagang mangyayari.
0: Yan. Kailangan, hindi,
2: kailangan talaga yung mga hog racers makipagtulungan dito. Manindigan sila.
0: Ma'am Cherry, kailangan makapag-usap kayo, makagawa kayo ng mainam, labis na idea para ho maipatupad itong 170. Kasi ganito ang mangyayari niyan, nakikita ko Ma'am Cherry. Alimbawa, nasa JC ninyo, sabi ni Toto Badjaw, tulog mo na ako, gisingin nyo na ako pagka meron ng 140 ha. Kasi ako, matutulog ako buong araw, walang magagasto sa akin, hindi ako malulugi. Kayo buong araw, magpapakain kayo, lilinisan ninyo yung baboy. Bahala kayo dyan, kahit abutin tayo ng isang linggo, walang lalabas akong pera, kayo, gagastos kayo, gisingin nyo ako pag 140 kung meron, magbebenta, pero kung wala, okay lang din man. Ayan ang tanong doon ni Ma'am Cherry. Naunawa kita Ma'am Cherry, kaya ang tanong mo, paano i-implement yan? Di ba? Yan ang malaking challenge ngayon sa gobyerno,
2: pati
0: kay Ma'am Cherry.
2: Nandun na nga tayo. Kasi nga, umaasa tayo dyan sa middleman na yan. Bakit hindi natin kausapin mismo yung mga taga-palengke? Okay, sabi mo sa taga-palengke, kami na magdadala dyan sa inyo.
0: Wala, hindi kaya ng mga grazer yun.
2: Hindi nga, meron na nga silang samahan eh. Yung federation, meron ng marketing arm. binuo na yun eh.
0: Sinong kanino sasakyan ang gamit ngayon?
2: Pwede na lang ano eh. Tsaka yung meron bang sasakyan eh.
0: Halimbawa, ang hog racer ay galing Quezon, pabiyahe ng puerto. Kaya sino sa mga hog racer ang mayroong sasakyan na willing ipagamit yung elf truck? Sino yung pwedeng maggasolina nito? Sinong driver natin ito? Kasi sa palengke, hindi ako makikipagtulungan sa inyo. Dito lang ako sa palengke, busy ako dito. Ibagsak nyo dito sa akin yung karne.
2: Kaya nga may ano, may sistema na diyan eh. Oh, yan ha. Yung sa mga ganyang ano, yung MAU, pwedeng tumulong diyan yung gobyerno, oh. Di ba? Katulad dito sa city, magkakaroon sila ng sasakyan yung
0: palengke,
2: may mga ganun, di ba? Meron ganun eh. Pero kung hindi kasi pa pwede 'yung naggobyerno lang 'yo eh. Oh. Na ay sige, implement nyo yan. Gobyerno lang yung ano, kami dito nakatunga nga lang kami mga hog racers. Mag-aantay lang kami ng ano.
0: Yan ang ano doon. Yan talaga ang ano doon ang mindset ng mga hog racer. Nakatunga nga lang kami dito. Puntahan nyo kami dito. Dala ang sasakyan ninyo. Dala ang panimbang ninyo. Bayaran nyo kami. Hanggang ganun lang yan yung mindset ng mga hog racer.
2: Kaya nga babaguhin natin yan. Kailangan nga sa grupo ng mga hog racers, baguhin natin yung ano, yung sistema na ganyan na sistema na yan. Yung gobyerno, ginawa niya na yung part, pero kung hindi pa rin, kung talagang ganun lang ang yung sistema ninyo, ganun pa rin yung sistema ninyo, wala talagang mangyayari. Ginawa na ng gobyerno yung part na eh.
0: Ang nakikita ko kasi dito talaga, kumbaga sa ano, 4 branch ito. 4 na division ito.
2: Yun nga
0: ano
2: eh.
0: Siya, una, yung hog racer na nasa lugar lang. Yung karne o yung mga vendor na nasa lugar lang. Yung umiiral na batas ng gobyerno. So ilan na yun? 3 na, di ba?
2: Tatlo na.
0: Ang isa pa na nakikita natin dito na ma-regulate, yung sila Toto Badyaw.
2: Ito nga ang ordinansa na ito, Choy. Ginawa, Choy, para maano rin itong middleman.
0: Para mawala.
2: Para kung hindi man mawala, ma-eradicate lang.
0: Para mawala yan, ganito yan. Para mawala ha, sa gobyerno. Kailangan magkaroon ng empleyado na sila ay middleman. Pangalawa, kailangan mayroong sasakyan yung gobyerno. Pangatlo, mayroong gasolina ang gobyerno. Para bang magkikreate ng isang division na kahalintulad sa trabaho nila Toto Badyaw.
2: Yan ang kailangan. Ang pagkakalam ko, sa huling usap namin ni Ma'am Cherry, yung federation, basta't membro ka ng federation, meron na silang parang marketing arm dyan. Meron na silang mga ganong sistema. Yung sasabi mong parang mag-aasikaso nun, Choy.
0: Sino yun? Sino yun? Yung grupo na yun. Kailangan yung lumabas yun.
2: Yung sa federation ngayon. Sa Hog Racers Federation. Meron silang may federation na nabuo na. Buong Palawan eh. So meron ng ano, kapag kamimbro ka ng federation, merong marketing arm federation, yun na yung maghahanap ng ano.
0: Ma'am Cherry, kailangan natin malaman yan kung sino yung marketing arm ninyo para i-push natin yan. Kasi pag i-promote natin yung marketing arm na yan, promote ng promote natin yan, mawawala na ito, yung grupo nila
2: Toto
0: Badyaw.
2: Siya,
0: pero kung walang may papakita na marketing arm, di ba, sino yung magpapasweldo dun sa in-charge ninyo na driver? Kailangan at least na sa 10. Yun, pinakamahinang tao yun, na 10. Palit-palit kasi yung driver niya ng Choy.
2: Pero ayun na nga eh. Ito kasi, okay na eh. May ordinansa na tayo eh. Gagawin mo lang, pag si Toto Badyaw pumunta doon at namili ng 130, sumbong mo sa MAU kagad para mahuli. Ipahuli natin yan. Yan. Kasi, okay, ganito rin. Patigasan tayo ng ulo ngayon. Mga hog racers. Sige. Ayaw nila bumili sa atin? Sige. Okay. Tingnan natin kung sino ang ano. Sige, magsakripisyo tayo muna. Magsakripisyo muna tayo ngayon mga Grisas. Kailangan natin magsakripisyo din eh para ma-implement ito eh. Ayaw nila bumili. Ayaw bumili ng mga taga-palengke sa atin. Okay, sinong mga ano dito? Mga consumer, wala tayong kakainin. Ayaw magbenta ng mga ano eh. Eleksyonin ko na lang ito. Ibenta ko na lang ito sa ano. Kaya ganito yan eh. Tulong-tulong yan eh. Hold the nation approach dapat yung pagpapatupad nito. Yung gobyerno, nandiyan na yung batas, ginawa na ng sanggunian panlalawigan, ginawa na ni Governor Amy Alvarez, nagawa na siya ng executive order. Kailangan magtulungan tayo mapapatupad yan. Yung mga nagsasamantala, hulihin yan.
0: Yan.
5: Mahirap ito sa una.
0: Hirap talaga.
5: Mahirap ito sa una. Mahirap ito sa una. Pero mapagtutulong-tulungan natin ito siya. Huwag tayong magpapa-ano diyan sa mga middleman na yan.
0: Kailangan mabago yung mindset, ha?
5: Mindset, yun talaga.
0: Alam mo, pagkakausap mo yan sila, sila tutubadyaw, yung grupo nila yan, maniwala ka, sila yung tinatawagan. Tapos sila pa yung pinapakiusapan. To, baka pwede, bilhin mo ito. Meron ako ditong mga 10 baboy. Eh, ano na ito eh?
5: Kuridas na, kuridas.
0: Overweight na
5: overweight
0: ito.
5: Overweight na.
0: So, sasabi niya nito, to, ay, wag na. Hindi na, kasi mano na yan. Malaki na yan. Mga panglilitsunin lang muna yung size natin ngayon. Nakukunin, mga diskarte ba? Hindi, sige, bakit na mababa na lang, kunin mo lang. Kasi magagastosan na ako dito. Maraming pakain, mahirap. Bilhin mo na ito.
5: At tapos kailangan okay. Parang pantuisyon ng anak ko.
0: Oh, yan. Wala, hindi. Malaki masyado yan, oversize. 100 kilos, nasa 50 lang tayo pababa. Si namunang ulit na naman. Kinukulit yan sila, sila Toto, kukulitin.
5: Baga pakipot pa, pakipot pa. Ay,
0: sige, kunin natin. Babaan natin yung presyo, ha? Yan na. Yan na papasok yung mga strategy.
5: Kaya si... Pag marupok yung hog racer...
0: Oy, dali. Dali talaga. So sila yan, maniwala kayo yung mga middleman. Sila ang talagang tinatawagan din ng mga hog racer. Kasi mga hog racer, hanggang bahay lang.
5: Nagmamadali din. Iba rin yung mindset.
0: Oo. Oh. Ang mindset ngayon ng mga racer, mayroong mga truck na napupunta sa kanila, may dala ng grupo yon, doon na titimbangin, doon na rin sila babayaran, tapos na, obligasyon nila, ganun. Kailangan mabago yung mindset, Choy.
5: Yun yan. Talaga. Kailangan mabago din. Oh. Na kasi kung hindi mababago yung mindset, ay patuloy lang tayo lulukuhin.
0: Malaking kitaan kasi dyan. Yung palengke, ay sus, maniwala kayo, malaki ang kitaan dyan. Kabisado natin yan dyan.
5: Ay, siyempre, sino pa naman gustante magpapalugi?
0: Pati yung middleman, ganun din, malaki ang kitaan. Sa racer, malaking problema talaga kasi sila yung nagpapakain. Alam mo ba dyan sa palengke, kahit yung mga matadero dyan, ay, mga patapon-tapon dyan ng mga karne-karne.
5: Matindi, yung mga scrap kung tawagin. Dati, nag-issue sa slaughter yun, di ba? Pero wala na.
0: Wala na.
5: Doon lang pala tinatano yun sa ano, yung sa...
0: Lumo-lumo, yung sa first class na, di ba? Saka mga susunod na mga ano yan, na mga pag-uusap.
5: Paano biwain ng...
0: na malinis sa labas.
5: Malinis sa labas.
0: Manipis na lang sa loob. Lumo.
5: Sabi nga, Choy, kung conductor ka sa bus na hindi ka marunong mangupit, ha? Wala, hindi ka pwede maging conductor.
0: Yung mga matadero naman, kung wala kang pangkain na galing sa trabaho mo, sa bahay, mahina ka.
5: Mahina ka.
0: Matadero.
5: Matadero ka, wala kang mauwi.
0: Alam din yan ng mga may-ari, ay sus. Yung iba, pinagbibigyan din naman lang.
5: Kasi nga, maano na rin, kalala na kung papitsi-pitsi lang naman.
0: Pitsi-pitsi lang. Ayun, maroon na rin mga basura, nakalagay sa plastic, papagilid-bigilid.
5: Parang naalala ko yan sa Jollibee Rizal, ha?
0: Mayroon mang ganun doon?
5: Mayroon ganun, eh. Na pagka mga bandang alas 10 na ng gabi, dati, di pa yung 24 hours, eh. Mauwian na. Tapos, sobra yung Joy. Joy ang tawag din, eh. Chicken Joy. Sobra. Nalagay sa pasurahan.
0: Tapos yung pala, ano pala yun?
5: Yung pala Chicken Joy pala yun.
0: Itabo na, di ba?
5: Noong araw yun, ha? Noong araw.
0: Yan ang challenge. Siguro kailangan maulit ma-interview si Ma'am Cherry kung may brainstorming na magawa.
5: Oo.
0: Yung mga hag-racer.
5: Nabanggit niya talaga yan na meron na silang ano eh, kainin-encourage nila sumali sa federation para yung federation yung maghahanap ng paraan. Samantala sa iba pang balita. Hindi na umano sapat ang paghihigpit sa checkpoint para matukoy ang ilegal na pag-uuling sa Palawan matapos ang desisyon ng 3rd Division ng Korte Suprema na hindi itinuturing na forest product ang charcoal o uling. Ayon kay Attorney Jerty Mayo Anda ng ELAC, malaking hamon ito sa mga otoridad dahil hindi na madaling matukoy sa checkpoint ang pinagmula ng uling. Sinabi nito na mas epektibo ang aktwal na pagmumonitor sa mga barangay at kagubatan upang matukoy kung saan at sino ang gumagawa ng uling. Maaari umano ang gamitin ng mga drone shot ng mga ahensya gaya ng Palawan Council for Sustainable Development upang matukoy ang mga lugar na pinagtatayuan ng charcoal making activities. Gayet ng ELAC, hindi dapat nakasentro lamang sa checkpoint enforcement dahil may iba pang batas na maaaring gamitin laban sa illegal na pag-uuling, lalo na kung isinasagawa ito sa protected areas. Nanawagan naman ang grupo ng mas aktibong monitoring at dialogo sa mga komunidad upang matukoy ang mga nag-uuling at mabigyan sila ng alternatibong kabuhayan.
6: Express, Express, Balita sa Umaga.
7: Gusto ko
6: yung unang option natin.
7: Okay.
6: Na balikan yung enforcement strategy.
7: Enforcement talaga.
6: Kundi ng Multisectoral Forest Protection Committee. Marami yan.
7: Mm-hmm.
6: Tingnan kung anong sitwasyon ng paghuling sa ating barangay.
7: Yan.
6: Nanganganib ba o wala naman? Kasi baka naman wala.
7: Oo.
6: Diba? Pukuyin saan yung hotspot. Kaya hotspot yung term ko eh. Kung saan yung paghuling nangyayari. Tapos, pukuyin sino yung gumagawa nun.
7: Okay.
6: Sa pamamagitan ng pagdadialogo sa barangay, sa pamayanan, at pagsasaliksik.
7: Tama,
6: at
7: tama.
6: Yung alternative livelihood.
7: Oh, yan, livelihood.
6: Alternative livelihood.
7: Ahanapan
6: at yung green charcoal.
7: Opo.
6: Yun yung mga strategies kailangan talagang gawin.
7: Okay.
6: Para sa akin, yun yung binibigay ng desisyon ng Korte Suprema na, maraming gagawin.
5: Yan po ang atinig ni Attorney Jerty Mayo Anda ng Environmental Legal Assistance Center.
1: Express Balita sa Umaga.
5: Yan ang balita atin sa inyo na Vision X Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
0: Uling.
5: Uling. Nakuha, dami yan.
0: Nandahil dito sa issue na ito, maniwala ka, lalakas ang bentahan, ang deliver pala ng uling.
5: Deliver.
0: Bababa yung presyo. Magkano ba ngayon? 200?
5: Depende kung saan ka bibili.
0: 220 ang kada sako ngayon. 220,
5: 240. Pag dito sa bayan.
0: Sa susunod, bababa ang presyo ng uling.
5: Dahil madami na.
0: Kasi maluwag na. Marami nang makakabiyahe. Marami na rin magninegosyo ng uling.
5: Hindi ngayon, na kailangang dumaan sa siksikan ng mga bandang alauna ng madaling araw, Choy. Yung tricycle na nagde-deliver ng uling.
0: Oo. Di ba? Meron yan. Mga madaling araw ang atake talaga dyan.
5: Eh, kasi nga, takot sa checkpoint eh.
0: Yan.
5: Eh ngayon, hindi pala yan siya illegal.
0: Ang nakikita natin dito, yung enforcement.
5: Enforcement, kasi nga, siyempre, pag uling na yan, sabi ng Korte Suprema, hindi na yan illegal.
0: Kailangan palakasin na yung, yun nga, tama yung sinasabi ni Attorney Anda. Sa mga munisipyo, sa Puerto, palakasin na naman ito. Bantay-gubat.
5: Yun. Meron pa ba nun?
0: Meron pa rin.
5: Ha?
0: Bantay Puerto ba o Bantay Gubat na?
5: Bantay Gubat? Hindi ko alam eh. Wala na ako natitinig ng Bantay Gubat.
0: Di ba meron tayo niyan? Meron tayong program sa city, Bantay Gubat, Bantay Dagat.
5: Pero hindi ko na maramdaman eh.
0: Yan ang kailangan palakasin kahit sa mga munisipyo.
5: Nasa ano lang kasi yan eh, nasa City Enro.
0: Oh.
5: Hindi katulad noon talaga, Choy.
0: Na sa direct from office ng mayor.
5: Talagang mararamdaman mo talaga. Ngayon, hindi ko ba alam, wala akong nababalitaan na operation ng Bantay Gubat.
0: At least ito dito.
5: Operation ng Bantay Dagat. Parang mayroon ba operation ng Bantay Dagat? Sino ba? Hindi ko na alam kung sino ang head ng Bantay Dagat eh.
0: Ang nakikita natin ngayon sa Bantay Dagat, yung ano, yung pag-regulate na lang ng mga ano permits ng mga bangka. Yun ang mga nakikita ko eh. Tapos na nag-operate, Coast Guard eh. Hindi ko lang alam. Sige, kung meron man, alam natin yan. Dati nakakadirekta yan sa atin. Eh. Sila Manong Chito Garcia pa yan sa, ano, sa Bantay Dagat. Eh.
5: Si Sir Atong sa Bantay Gubat. Eh. Si Sir Atong Estrada. Ngayon, hindi ko na alam kung...
0: Maganda rin ito, Choy, kasi at least yung tutok ngayon, yung mapigilan na yung pagputol ng mga kahoy.
5: Yun!
0: Diba, para gawing uling.
5: Kaya
0: kasi
5: nga.
0: Pag naging uling, wala na. Malaya na.
5: Hindi mo na, pagka hinarang mo pa yan, baka ihampas sa'yo yan ng mag-uling. Kasi nga, sabi na ako sa Suprema eh.
0: Mm.
5: Diba?
0: Ngayon, pagka nahuli naman, ilang taon na makukulong? Halimbawa, ikaw, nahuli ka na ng putol ng kahoy.
5: PD-705.
0: Nawalang permit, ha?
5: Ay, nasa PD-705 yan. Ilan ba yung...
0: sa PD-705.
5: Ilan ba yung...
0: Revised Penal Code na binago ng EO. Ito pala, may executive order din pala, 277 at RA-7661. Arohoy, 6 na buwan hanggang... isang araw hanggang 6 na taon.
5: Kaya pala yung kaklasiko, isang 6 na buwan nga lang, lumaya na. Kinasuhan
0: ng... Bibihira mangyari yung napapatawa ng maximum...
5: Penalty?
0: Penalty. Kadalasan talaga yung pinakamababa yan.
5: Kasi
0: 6 months!
5: 6 months kang kulong sa city jail.
0: Yan ha. Tapos meron kang multa na... Ito depende ito sa...
5: Sa dami.
0: Sa dami, tapos sa lugar. di ba kasi na ano na eh, nababago. Pero dito nakalagay dito 10,000. Depende yan, hindi ito talaga yung pinaka-fixed price. Depende sa dami.
2: Ako, Choy, nakita ko talaga yan yung mga mag-uuling at sa Los Pimenta. Hirap din talaga, Choy. Grabing hirap din talaga ng buhay niya, ng mga mag-uuling. Pagka, tapos noon, mura pa yung uling noon, Choy. Tapos babantayan mo talaga yan kasi pagka nasunugan ka, yari ka talaga.
0: Kung protektadong puno o yung protektadong lugar under ng RA 9147 Wildlife Act hanggang 12 years pa lang bigat-bigat pag protected area.
2: Pag protected area, ibang usapan yun eh. Pero may sasabi si ano eh, si Attorney Jerte Mayo Anta, yung green charcoal.
0: Green yan, charcoal?
2: I-research ka ito, green charcoal.
0: Okay. Kala ko black lang.
2: Ah, black. May green daw eh.
0: May green.
2: Tingnan natin yung green charcoal ni Attorney ha.
0: Oh, ngayon, palakasin natin ha. Kami naman sa media, kung sino yung halimbawang mag-create ng bantay gubat, tapos gusto nyo ng, ano, na maibalita yung mga apprehension ninyo, aba, pwede nyo i-tie up sa media yan.
2: Kaya nga.
0: Diba yung mga apprehension?
2: Dati kasi nakakasama naman tayo sa mga ganyan eh. Ito, Choy, may project pala yung WWF ng Green Charcoal, ha?
0: Okay, ano yan?
2: Yung bakit ito yung binabanggit ni Attorney Mayo Anda, yung green charcoal ha, ng WWF. Meron tong ano sila yun. Siguro i-research natin ito kung paano ito gawin itong green charcoal na ito na makakatulong na ito para malabanan ng climate change. Green charcoal, also known as biochar, is a source of energy with minimal impact on the environment. Produced through clean process out of biomass. Ay, pwede pala ito, biomass.
0: Biomass.
2: Seen otherwise as waste, green charcoal looks to cut on the pollutants produced through more conventional production methods. The biomass in question comes from excess in the harvest of sugar cane. Ayan pa yung mga ano pala ito? Staple crop in many Philippine provinces. Galing sa tubo.
0: Ayun pala yun.
2: Pwede palang ano yun, green charcoal. Ha? Follows the same process as making charcoal out of wood. Your harvest sugarcane, dry them, burn them, and cook them. Sabi ni Monsi Hinay, WWF Philippines Project Manager. Ayun pala yun. Turuan tayo ng green charcoal na yan. Galing sa tubo. Ganun din pala. Yun pala yung... Yun yung pala binabanggit ni Attorney Anday, green charcoal. Subukan natin ng tubo.
0: Meron
2: pa na, no? Magkakaroon ka pa ng production sa sukal.
0: Oo.
2: Magkakaroon ka pa ng ano.
0: Oo. Maganda, maganda yung ganyan.
2: Uy, hindi natin na ano yan dito sa ano ah. Yung sa atin lang
0: Sa Tarlac, marami yan.
2: Tarlac, oo. Siyempre, tubuhan sa Central Luzon eh.
0: Yun na nga.
2: Meron din tayong, maliban sa, di ba yung charcoal black? Sabi mo. Ito kay Attorney Anda,
0: green
2: charcoal. Sa akin meron.
0: Ano sa iyo?
2: White charcoal.
0: Yun yung white charcoal na yan.
2: Papel?
0: Oo, tama. Pwede. Galing.
2: Balita sa umaga. Yung papel, 'di ba? Ayun ang para dati sa YouTube.
0: Kaya nga,
2: ginagawa ano?
0: 6:49 sa iba pa mga balita. Nangako po ang isang babae mula sa Batanas sa Palawan na ibabalik niya po. Tinatayang nasa laki nito. 2.2 million pesos na nakolekta manon niya mula ho sa iba't ibang individual kapalit po ng trabahong hindi naman natupad. Nauna na nagpaliwanag ang babae sa XFM Palawan na nagsimula na siyang mag-refund sa ilang mga nagreklamo at nakikipag-ayos na rin sa iba pang mga nabiktima, kabilang na ho ang mga nasa ibang bansa. Ilan sa mga reklamo, nagsabing nakapagbigay ng 270,000 pesos, meron pang 800,000 pesos para sa ipinangakong trabaho, habang ang iba naman ay inaalok umano bilang virtual assistance. Inamin ang babae na nagkamali siya at sinabi niyang lumaki ang kanyang utang matapos umano siyang malulong sa online na sugal. Kabilang dito ang scatter. Nakaramihan pagka nasa scatter ay dating naka four wheels,
2: ngayon
0: nakamotor na lang.
2: At dating mga nakamotor,
0: naglalakad na lang. Nakikiusap naman ito sa mga nagrereklamo sa kanya na huwag siyang sampahan ng kaso dahil sisikapin niya maibalik paunti-unti ang perang nakuha.
1: Express, Express, Balita sa Umaga.
8: Yung sir, yung sinabi ko nga po, tulad kahapon na mali po ako na ako dun sa mga training nila. Pero sabi ko nga sir, focus ka lang po ako sir dun sa solution. Yeah. Kung ayaw man po nila ako bigyan ng pagkakataon, ano po nila yun sir, karapatan po nila yun ba? Kung ako lang po, gawin ko naman po yung best ko para maibalik. Sino ba naman pong tao ang gusto na makulong o ma-pulsan?
0: Oo. Sige, sa solusyon tayo. Sa solusyon ako, ma'am, ganun din. Kaya nga sabi ko sa'yo, kung solusyon ang gusto mo, ang advice ko sa'yo, kumbinsihin mo ito sila na huwag mag-file ng kaso. At talagang bayaran mo. Kasi yun ang yun talagang solusyon eh, na dapat bayaran mo sila para hindi ka mapaila ng kaso, para hindi ka makulong. Yun ang solusyon. Solusyon tayo. Ma'am, yung 800,000 pesos, totoo yun? Galing kay Dorothy?
8: Opo, yun kay Dorothy po.
0: Dinig ho ni Marian na siya hong inireklamo at pagkumpirma nga na nakatanggap niya sa isang tao 800,000 pesos.
2: Choy, para, isang tao para siya Choy makabayad, Choy, bigyan mo ng puhunan.
0: Anong gagawin niya doon?
2: Scatter.
0: Scatter na naman. Ako naman talaga naman. Oh.
2: Ay, baka manalo na.
0: Wala. Nadali siya ng, ano, ng online sugal.
2: Alam mo, magpaturo ka kay Ate Juby. Kapitbahay namin. Laging nananalo, Choy.
0: Sa scatter?
2: Sa scatter. Kaya nga, Choy, pag nandun sa bahay yun, bibigyan ko ng kape, ng merienda. Kasi walang talo yun.
0: Wala?
2: Walang talo?
0: Talaga naman, oh.
2: Bang pag-antayan mo, pakunti-kunti lang. Nakakabili ka rin ng pangulam?
0: 52 ng gumaga.
2: Dali ko, meron isang bangkay na lalaki kahapon sa kargatan ng Honda Bay sa barangay Santa Lourdes dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Bandang alas 12.45 ng umaga nang maiakyat ang PNP Maritime Group 2nd Special Operations Unit katuwang ang Philippine Coast Guard Police Station 2, mga opisyal ng barangay ng Santa Lourdes at ng Hero ang bangkay gamit ang mga sasakyang pandagat. Agad ito i-turn over sa Police Station 2 para sa pagkakilanlan at investigasyon sa sanhi at mga pangyayari sa likod ng pagkamatay. Sinabi naman ni Gerald Padilla, sekretary ng barangay sa Santa Lourdes, na may napansin na tali sa dalawang paano nilalaki na sa decomposition stage na ito at wala na walang naiwang damit na suot ang bangkay na natagpuan sa Honda Bay. Sa sinumang daw may malawa, may nawawalang kamag-anak, agad na makipag-unayan lamang sa barangay Santa Lourdes. Yan pa panawagan si Gerald Padilla.
9: Mukha nung nakitang bangkay. Actually, sir, nakataob po ito sa dagat eh.
10: Nakataob? Opo, hindi makita yung mukha, no?
9: Mm-hmm.
10: May suot pa ba ito nung makita, Sec?
9: According to sa mga release funders, sir, na 2nd SOU Maritime Matter at saka Coast Guard, wala nang, ano po, wala nang saplot.
10: Walang saplot? Wala talagang iba pang marking na pwede mapagkakilalan sa kanya, Sec?
9: Sir, Ali, sir, ano? Sa ating kagawat natin na kasama nga sa room nakatali daw si Umana yung paa na dalawa.
10: May tali yung paa?
9: Yes, sir.
10: Alubid ba tinali o nylon? Hindi na ba nabanggit?
9: Parang yung ano, sir, pantahido po ng lambat yung nakatali sa paa.
2: Siya po ang tinig ni Gerald Patillas, barangay sekretary ng barangay Santa Lourdes.
1: Express, Express, Balita sa Umaga.
0: 6:54 sa ating live report. Child protection sa Palawan, pinalakas ng provincial government. Katropa mo sa balita, Alison Salvato.
11: Inalalakas pa ng pamalampalawigan ng Palawan ang mga hakbang para sa proteksyon, kaligtasan at kapakanan ng mga bata sa pamamagitan ng patuloy na pagkikipagtulungan sa iba't ibang ahensya at sektor ng pamahalaan. Kaugnay nito, isinagawa nitong nakalipas sa September 30 ang Multisectoral Online Capacity Building Session on Child Protection Laws, Online Safety and Makabata Helpline 1383 sa pamamagitan ng isang Zoom platform. Nailahukan ang naturang aktibidad ng 104 na stakeholders mula sa mga law enforcement, mga paaralan, local social welfare offices at iba pang child protection partners. Layunin po ng naturang sesyon na mapalakas pa ang kaalaman at kakayahan ng mga stakeholders sa mga batas, mekanismo at proseso na may kaugnayan sa proteksyon ng mga bata. Kabilang sa mga tinalakay rito ang Cybercrime Prevention Act, Anti-Bullying Act at Anti-OSEAC and CMS Act. Tinalaki rin ang digital parenting at online safety, gayon din ang mga proseso ng pag-uulat, referral at pagtugon sa mga kaso ng pang-aabuso, pagsasamantala, bullying at iba pang panganib na maaaring makaapekto sa mga bata. Binigyan din na sa naturang aktibidad ang kahalagaan ng maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya at sektor upang matiyak ang mas mabilis na at angkop na pagtugon sa mga usaping may kinalaman sa child protection. Pinangunahan ng naturang capacity building session ng Provincial Social Welfare and Development Office sa pagkipagtulungan na rin ng Council for the Welfare of Children o CWC. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C na mabibili na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako naman si Katropang Alison Salvatus, XFM News.
5: JOL Nido vows ay pinatitibay ang hakbang kontra trafficking at karahasan sa mga kababaihan at kabataan. Patropa mo sa balita, bilang mo siya!
12: Pinatitibay ng lokal na pamahalaan ng El Nido ang mga hakbang para maprotektahan ang mga kababaihan at mga bata laban sa human trafficking at iba't ibang anyo ng karahasan. Ito ang naging pangunahing layunin ng isinilawang third quarter meeting ng Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children na pinangunahan ng Municipal Social Welfare and Development Office sa Municipal Mayor's Conference Hall, El Nido, Palawan. Tinalakay sa pagpupulong ang mga naging accomplishments ng mga concern office ngayong ikatlong quarter, gayon din ang mga nakatagdang aktibidad at iba pang isyong may kaugnayan sa pagpapatupad ng mga programa kontra drug trafficking at VAUSI. Layunin ang koordinasyon ng mga tanggapan na mas mapalakas ang pagtutulungan sa pag-iwas sa trafficking, pagtugon sa karahasan at pagtiyak sa proteksyon at kapakanan ng mga kababaihan at mga bata sa bayan. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na koordinasyon at sama-samang pagkilos, isinusulong ng LGUL nito ang isang mas ligtas at protektadong komunidad para sa mga kababaihan at mga kabataan. Para sa mas protektadong mga balat laban sa mapanirang init ng araw, gumamit ng sabong Santon Herbal Soap, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa Regakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
5: Kampanya kontra pornografiya, mas palalakasin na mga otoridad sa bayan ng Quezon. Katropa mo sa balita, Riel Garran.
13: Mas palalakasin sa ngayon ng Quezon Municipal Police Station sa ilalim ni Police Captain Felerico Namoco Kalingaw ang kampanya kontra pornografiya sa Quezon, Palawan, kung saan ito mismo ang mahalagang paalala para sa mga taga-Quezonian matapos binahagi ni Police Staff Sergeant Loren Dicar ang usapin kaugnay rito habang tinalakay rin ang kaakibat na batas, pananagutan at iba pa na kapag ginawa ito ng isang individual gamit ang social media. Samantala, inihimok rin ng pulisya ang mga mamamayan na sa oras na may ganitong insidente ay agad lamang itulog sa kanilang himpilan upang maaksyonan. Yan ang balita atin sa inyo ng Sis the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan, kaya subukan nyo na ang Sis the Pain. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
5: Isang lalaki naman arestado sa bayan ng Brooks Point matapos makumpiskahan ng baril at shabu. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
14: Arestado ang isang 36 years old na lalaki matapos makumpiskahan ng kalibre 22 na baril at inatayang 2.44 na gramo ng hinihila ang shabu at nagkakahalaga ng 16,592 pesos. Ito ay sa isang nagawang operasyon ng mga otoridad sa barangay Maasin sa bayan ng Brooks Point itong September 30 taong kasalukuyan. Nagsimula ang operasyon matapos makatanggap ng ulat ang kapulisan hinggil sa isang lalaking umano'y may dalang baril sa loob ng isang boarding house. Agad namang rumispundi ang PNP upang beripikahin ang ulat. Pagdating sa lugar na napansin ng mga pulis ang nakalabas na bahagi ng baril mula sa bagyang nakabukas na itim na belt bag ng sospeka, dahilan upang agad itong aristuhin. Sa isinagawang pagkahalugog, na-recover mula sa sospek ang isang kalibre 22 na baril, tatlong sachet ng hinalaang shabu, digital skill, gunting, baterya, 12 piraso na walang lamang sachet. Samantala, sa kasalukuyan ay nasa kustodiyan ng PNP ang sospek at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 at Republic Act 9165. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM, Rizal Dennis Chua, XFM News.
0: Digital payout sa mga senior citizen, PWD. Kayang gawin ho na buwan sa buwan ng Nobyembre. Katropa mo sa Balita, Girlie Cadasio.
15: Kaya na umanong maging digital payout ang pamamahagi ng allowance ng mga senior citizen, PWDs, solo parents at mga barangay tanod sa buwan ng Nobyembre. Ayon kay City Councilor John G. Rodriguez, Chairman ng Committee on Appropriation ng Sangguniang Panlungsod, mismong Development Bank of the Philippines o DBP ang nagkumpirma na kaya nilang mamahagi ng ATM sa loob ng isang araw sa bawat barangay sa lungsod bago mag-Nobyembre. Liban pa rin ito, posible ring maisama ang land bank sa pag-aasikaso upang mas mapabilis ang digital payout. Samantala, sa mga senior citizen at PWDs naman na bedridden o may karamdaman, ay papayagan ang kanilang mga kaanak na mag-asikaso ng mga dokumento para magkaroon ng ATM ang mga ito. Nilinaw naman ni Concejal Rodriguez na sakaling may umapila na dapat ang kanilang sektor ay mapasama sa mabibigyan ng allowance ng city government, dapat ay magkaroon muna ito ng basihan. Inayon naman balita natin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio, XFM News.
5: Elak, nagbabala na bawal pa rin magputol ng puno at bakawan para gawing uling matapos ideklara ng Supreme Court na hindi forest product ang charcoal. Katropa mo sa balita ay si Pakaldo.
16: Nagbabala na ngayon ang Environmental Legal Assistance Center na hindi nangangahulugang maaari ng basta-basta magputol ng mga puno o bakawan para gawing uling matapos ideklara ng 3rd Division ng Korte Suprema na hindi forest product ang charcoal. Ayon kay Atty. Jertimayo Anda ng ELAC, nananatiling mahigpit ang pagbabawal sa pagputol ng mga bakawan at iba pang protektadong puno kahit pa hindi ituring na forest product ang mismong charcoal. Dahil dito, sinabi ng ELAC na kailangan tukuyin mismo kung saan nagmumula ang charcoal sa halip na umasa lamang sa paghuhuli sa mga nagdadala nito sa checkpoint. Iminungkahi rin ng grupo na pag-aralan ang paggamit ng mga alternatibong materyales para sa charcoal gaya ng mga baon ng nyug at iba pang agricultural waste, lalo na ngayong mataas pa rin ang presyo ng LPG. Kasabay nito, na nawagan naman ng ELAC ng dialogo sa mga komunidad upang matukoy ang mga nagsasagawa ng pag-uuling at mabigyan sila ng mga alternatibong livelihood o kabuhayan upang maiwasan na ang patuloy na pagputol ng mga puno sa ating kabundukan. Yan ang balita atin sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakal XFM News.
0: Maraming salamat, ay si Pakal.
5: Choy, may panawagan lang ako, Choy. Oh, yung klasiko kasi, Choy, na namaya pa, Choy. Sa lahat po ng aming minamahal na mga kamag-anak, kaibigan, kakilala na nais makidalamate at magbigay ng huling pagupugay sa aming minamahal na yumao, yung kaklasiko si Melanie Factor Lusanes. Nais po namin paalam na ang kanya pong libing ay gagarapin sa Martes, October 6, 2026 na umaga sa sementeryo ng Los Piminta, Puerto Princesa City. Siya po ay kasalukuyan nakaburol sa Los Piminta. Ang inyong presensya, panalangin at paikidalamhati sa panahon ito ng aming pagluluksa ay lubos na pinapahalagahan ng buong pamilya. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal, support at panalangin. Ang nanawagan, Pamilya Lusanes at Facto. Ano lang ito, Choy, sa tapat ng bahay namin, Choy?
17: Napit lang pala, no?
5: Kaklasiko ito, Choy.
17: Kondolens sa pamilya.
5: Kondolens kay si Landan yan. Yung anak na si Jack Daniel lang aking inaanak. Kondolens kay Jack Daniel pati sa kay paring ano.
0: At mga katropa, yung pong narinig, ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
5: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan po ninyong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
5: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
5: At ako naman si Katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat, magandang umaga, Pilipinas!
1: Express! Express! Balita sa umaga! Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
18: Exciting!
19: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
1: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
5: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, alis ang manhit.
6: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
2: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drug Store.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

7:13 ng umaga, oras atid sa atin ng Uno Plus, numero uno, alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.

0: Good morning. Viernes. 84 days to go. Bago mag El Niño. Ay, bago magpasko. Ingatan natin to, ha, mga katropa, yung strong El Niño. Tag-init. Kahapon, grabe init, ha? Kala ko, yun na yung umpisa, eh. Pero ano to? Ang talagang pasok nitong Super El Niño na to, kung tinatawag nila, October, November, December hanggang first quarter ng 2027. Kaya yung Water District, si Manager Walter Laurel, nagpa-press ko na nung nakaraan kung ano yung mga countermeasures na gagawin ng Water District para paghandaan itong tag-init na ito, mga kaibigan, ha? Conserve water. Ang palatuntunang bulsa ay atid sa atin, mga tropa, ng Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Isa sa produkto ng Yes to Health, mga katropa, ha? Ito pong Vision X Plus Soft Gel. Ito ho ay dinisenyo ng Yes to Health, mga katropa, para sa maayos nating paningin. Minsan, yung sakit ng ulo mo, alam mo, galing sa yung hangover o ano, di ba? Pero hindi mo alam, hindi natin alam, yung palang sinasakit ng ulo natin ay galing sa ating mga mata. Mga kaibigan, kapag strain yung mata mo, damay buong pakiramdam mo. Mga kaibigan, mata yan eh, di ba? Yung Vision X Plus Soft Gel, may kombinasyon ng lutein, zeaxanthin at saka antioxidant. No? Tumutulong para ma-reduce yung stress natin sa mata. Mas relax, di ba? Mas relax yung mata mo, mas komportable ka. Di ba? Kasi kung ang labo ng paningin mo, hindi mo na alam na yung, alam mo, tao pa yung kausap mo, yung pala puno na. Di ba? Kasi ngayon, hindi mo na makita eh. Malabo na eh. Di ba? Hindi lang about sa malinaw na paningin, kung hindi sa quality paningin. Lutein, zeaxanthin, makukuha makukuha sa pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel, mga kaibigan, ano makukuha natin dito, tutulong ito sa contrast at clarity ng ating mga mata, mga kaibigan. Simple lang pero malaking difference sa araw-araw nating paningin. Sa Nara, di ba, Bon? Nara, meron tayong mga klinika, may klinika tayo dyan. Yes to Health Clinic. Meron din sa Brooks, meron din sa Rojas, mga kaibigan. At mabibili ito sa mga partner nating mga pharmacy. Itong Vision X Plus Soft Gel Food Supplement, mga kaibigan. Sa Nara, ang serbisyo ng Yes to Health Clinic ay hindi lang yung supply ng mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Chanton Plus Gold, Chanton Gold Coffee Mix, Vision X Plus Turbo, mga kaibigan, ito may serbisyo pang pwedeng ihain para sa ating mga katropa dyan sa munisipyo ng Rojas. Ito, pakinggan ho natin at panorin.
1: Pananakit, pamamaga o gusto mo mapabuti ang iyong kalusugan? Halina at bisitahin ang Yes to Health Clinic Nara, ang iyong kaagapay sa mas malusog na pangangatawan. Yes to Health Clinic Nara, matatagpuan sa Panakan 1 Nara National Highway sa loob ng compound ng Caltex.
2: Open po ang ating clinic from 9 a.m. to 5 p.m. Sunday hanggang Friday po.
1: Subukan ang libreng serbisyo gaya ng Terahertz Therapy. Tumutulong sa pagbawas ng pamamaga, pagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo at mas mahimbing na tulog. Mabibili din ang mga epektong produkto ng Yes to Health Clinic Incorporated tulad ng Santon Plus Herbal Oil, Premium D3 Soft Gel Capsule, Clear Skin Herbal Soap, Santon Plus Herbal Soap, Santon Gold Herbal Tea, Cess the Pain, Premium D3 Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement for Men, Vision X Plus, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee, Santon Plus Capsule, Santon Plus Gold, at Santon Gold Coffee Mix, at marami pang iba. Marami na ang nagtiwala. Patuloy na bumabalik dahil sa magandang resulta.
2: Ang Yes to Health Nara po ay nag-o-offer ng free health consultation

schedule po ng consultation ay mula Sunday hanggang Tuesday and Friday po yan, 9 a.m. hanggang 5 p.m. po. Meron po tayong discount para sa ating senior citizens at mga PWD. Basta dalhin nyo lang po yung ID nyo sa ating clinic, ipakita sa akin or sa secretary at mabibigyan na po kayo agad ng discount. Para po sa mga katropa natin na may mga karamdaman at

0: ano pang hinihintay nyo? Punta na sa Yes to Health Clinic Nara at simula na ang mas malusog na buhay. La la la la.
1: La la la la. Yes to Health Clinic yan sa... munisipyo ng Nara. Mga katropa. 7:22 ng umaga, mga kaibigan, kahapon kausap natin. Dito muna tayo sa usaping baboy. Pagkain ito eh. Mga kaibigan, kausap natin si Ma'am Cherry Albado, no, ng Palawan Hog Racers. Kausap din natin yung si board member June Ortega, mga kaibigan. Ano? 170 yung kuha ng o yung dapat standard selling price ng live weight sa labas ng puerto, mga kaibigan. So approved na yon yung EO 37 na napirmahan na ni Governor Amy Alvarez, mga kaibigan. So doon sa implementation, sabi ni Board Member June, kailangan yung EO 37 at saka yung ordinansang ginawa nila para dito ay i-adapt ng mga sanggunian bayan, no, sa mga sa bawat munisipyo para magkaroon ng pangilalo itong ordinansa at saka yung EO 37 na ito, no, para doon locally ma-implement nila ito. Barangay at yung creation ng task force, no? Task force, mga kaibigan, kasama na dyan yung checkpoint, yung pag-check doon sa mga middleman, doon sa mga buyer ng baboy, mga kaibigan. Aba, ay mabigat-bigat pala ito para doon sa mga buyer, no? At doon sa mga middleman. Halimbawa, bibili ka ng baboy sa Aborlan. Bibili ka ng baboy sa Aborlan. Mamimili ka doon. Kailangan mo ng mayor's permit. Okay? Mayor's permit. Tsaka dapat bilang middleman o buyer ng buhay na baboy, eh kailangan mong magpa-accredit doon sa munisipyo na ikaw ay buyer, no, ng buhay na baboy, mga kaibigan. Ngayon, pagkatapos mo ng Aborlan, pupunta ka ng Nara, mamimili ka na naman doon ng baboy. Diba? Tapos na-adapt na ng sangguniang bayan at ng munisipyo yung EO 37 at yung ordinansa for this purpose, mga kaibigan, abay, kailangan mo ring bago ka makapamili ng baboy, buhay ng baboy sa munisipyo ng Nara, ay kailangan mo muna ding magpa-accredit doon sa LGU Nara para legal kang makapamili doon ng baboy. Okay? So, ganun. Lipat ka na naman ng Quezon, lipat ka na naman ng ibang munisipyo. Ganun ang ganun, mga kaibigan. Kailangan magpa-accredit bawat munisipyo. Ngayon, hindi, siyempre, yung paggawa ng isang ordinansa, local ordinance doon sa munisipyo, no, para ma-i-adapt nga ito, itong EO 37, tsaka yung ordinansa na sanggunian panlalawigan for this purpose nga, mga kaibigan, eh kailangan may mga public hearings yan. Hindi basta-basta. Ha? Hindi basta-basta. So may panahon para para ma-adapt siya, para maging isang local ordinance siya doon sa isang munisipyo, 'di ba? Mga kaibigan. So ngayon, habang wala 'yon, sabi ni Board Member June, habang wala 'yon, kasi magtatanong eh, halimbawa, pumunta rito yung isang grupo ng nakasakay sa may daladalang service na Rusko. Ha? At mamimili ng baboy. Tapos ang kuha lang nila, 110, 120. Labag sa ordinansa yon, di ba? Labag doon sa sa EO na pinirma ni Governor Amy na dapat ay 170 yung selling price. O ngayon, kanino ka magsusumbong? Eh, itong grupong to, yung nakasakay dun sa Rusko, eh, 110 lang. Binabarat kami. Kanino kami magsusumbong? Eh, hindi pa na-adapt ng sangguniang bayan yung nagawa na ng sangguniang panlalawigan at yung napirmahan na EO. Mga kaibigan, yung executive order number 37. Pwede pala pumunta muna o magsumbong doon sa MAO, Municipal Agriculture Office. No? So si MAO, may instruction na galing dito sa Provincial Agriculture Office, lahat ng MAO sa buong munisipyo, lahat ng munisipyo ay binigyan na ng instruction kung papaano ang gagawin dito, mga kaibigan. Ano? Yan yung magiging sistema muna. Pero yung domino effect nito, kasi mukhang pati yung dun sa lamesa, kanina kausap ni Katropang Toto, no? Every morning meron tayong palengke report at yung mga may pwesto dun sa palengke ay mukhang umaalma dun sa 170. Baka daw magtaas sila ng presyo doon sa lamesa naman kasi mataas na yung ano eh. 170 na yung kuha, baka maapektuhan. Ay sabi naman, no, yung mga nandun sa lamesa nagtitinday, sabi naman nila, eh, kami walang problema. Dito sa lamesa namin, dito sa mga palengke, o doon sa mga talipapa, tutubo lang kami dito. Kung magkano bigay sa amin ng middleman, babagsak sa amin, natural, tutubo din kami. Nagbabayad kami ng mayor's permit, nagbabayad kami ng pwesto, saan namin kukunin yan? Doon sa produkto. Oh. So, walang problema din sa amin yan. Siyempre, aangat lang kami, di ba, ng presyo. Ang problema, yung mga bibili. Sino yung mga bibili? May-ari ng karinderya, di ba? Yung may-ari ng... iring mo lang ng iring. Yung may-ari ng mga karinderya, hotel, di ba? Oh, sa bahay. Oh, yun, sila yung maapektuhan kasi tataas din namin. Langan namang magpalugi kami dyan. Di ba? Oh, so, yun yung nagiging, maaring maging epekto naman doon sa lamesa. Itong 170, sa labas ng puerto ito. Yung dito sa loob ng puerto, from Aborlan, dito sa 3rd District, from Aborlan to puerto, o dito na lang sa puerto, iba yung approach dito nila Dr. Indira Santiago. Di ba? Ang city government ang mamimili ng baboy. Ang city government, gobyerno. Ha? Tapos yung trading center dito ibabagsak sa may bahagi ng Salvacion. Ha? Nandun yung trading center. So, doon lahat ibabagsak. Yun yung ano, ha? Yun yung plano dito sa puerto. Parang yung gobyerno, city government ang mamimili sa, hindi pa na pag-uusapan. Parang ganun din, 170. Di ba? Sila yung bibili, hindi na middleman. Wala nang middleman na dadaanan. City na mismo. Kasi, mamumuhunan eh. Di ba? Parang 25 million ang... Parang ganon. So, mamumuhunan si City, siya ang mamimili doon sa mga hog raiser, at pagkatapos, ang City din ang kukuha ng baboy, bibili daw ng truck, no? Iba yung, merong scheduling ito eh. Doon muna sa South, at pagkatapos sa West Coast, at pagkatapos sa Norte, doon bagsak lahat sa trading center, no? Para naman yan, doon sa mga hog raisers natin, hindi naman malugi. Kasi sila yung nag-aalaga eh. Di ba? Yung sa palengke, madali na i-adjust yun. Pero yun nga, kung 170, ganun pa rin. Baka mag-angat sila ng presyo. Pero ang tanong ko naman dyan sa lamesa natin, bumagsak ng bumagsak yung presyo eh. Di ba? Nagkaroon na nga ng 110 lang eh. 110, meron pa kang 99 per kilo. Diba? 99 per kilo, 110. Talagang luging-lugi. Umatras na yung iba, nagsaraan na ngayong iba eh. Mga kaibigan, mababa masyadong kuha. Nung mga middleman, mga buyer, pero kung mapapansin mo, kahit bumaba siya ng 110, yung presyo doon sa lamesa ay hindi bumababa. 300 pa rin. 300 to 50, depende doon sa parte ng baboy na binibili mo. Diba? Lomo, pork chop, spare ribs, mga kaibigan, pataharap, patalikod. Hindi nagbabago kahit bumagsak yung farm gate price ng baboy. Diba? O so dapat kung bumaba yung bilihan, bagsak yung bilihan, dapat binababa rin doon sa lamesa. O ngayon, umangat. Eh, ang gusto nila, iangat din yung presyo doon sa lamesa. Walang problema kung talagang ganun. Ang pinagtataka lang natin, bakit nung bumaba yung presyo, bagsak na bagsak yung presyo ng baboy, mga kaibigan natin dyan sa Talipapa o kung dyan sa Palengke, Loma at Bago, eh hindi naman ninyo binababa yung presyo. Di ba? Ganun pa rin. Permis lang kayo eh. Di ba? Bumaba, tumaas, hindi kayo nagbabago. Okay lang kung tumaas, pabor sa mga grazer. Di ba? Pero kung bumaba, hindi kayo nagbababa ng presyo sa totoo lang. Di ba? Alam nyo rin lahat yan. O yan lang pinagtataka namin. Bagsak yung presyo, talo yung mga grazer, pero kayo dyan sa palengke, hindi kayo nagbababa. Di ba dapat ganun? Oo. Ang baba ng kuha, 110. 110, di ba? So 110, tapos per kilo, tinda mo ng 300, 350, o di talagang paldo ka. O, mga kaibigan, yun lang naman yung tinitingnan ng mga consumer. No, yung mga namimili. Oh, so kung bumaba, sana binababa rin ninyo. Di ba? Yung presyo diyan sa ating old at new market, pero hindi. Talagang nakaangat pa rin. Okay? Oh, so yun ang magiging sistema. So tingnan natin kung alam ko na ipasa na yung ordinansa para doon sa creation ng trading center natin, no? Na ipasa na. Pero yung budget para sa for this purpose, para doon sa trading center, mga kaibigan, ay hindi pa naaprobahan kasi yun ang pinaka kailangan kasi nandoon yung budgeting eh. 'Di ba? Magkano ba ang ipupuhunan natin sa trading center? Paano magkano ba ipupuhunan natin para makapamili ng baboy yung city o mamumuhunan yung city ang bibili, paikutin lang yung pera pagkatapos sila yung bibili sa grazer para makatulong doon sa production ng baboy. Mga kaibigan, no? At kumita yung mga nag-aalaga ng baboy. Pero yung creation, okay na 'yon. Approve na yata yun, ano, mga kaibigan. Doon ilalagay sa norte. Yun na lang, yung budgeting para makapamili ng baboy yung... Sa ano to, ah? Sa city lang ito. Yung sa province, kagaya ng binanggit natin, yung kausap natin kahapon, di ba? Si Board Member Jun. Tawagan na natin Palengke Board. Si Board Member Jun at saka si Ma'am... Cherry Alabado ng Palawan Hog Racers. So okay na yung presyo, dito naman tayo ngayon mag-a-adjust, no? Doon sa panig naman ng mga nandiyan sa nagtitinda, no? Eh baka daw iangat nila at maapektuhan naman. Alam naman natin magpapasko ngayon, di ba? Pag magpapasko, alam natin yung pangangailangan ng ganitong lalo yung mga carnivorous dyan, di ba, mga kaibigan? Talagang kailangan ng lechon, yung mga karne, panglahok doon sa mga lulutuin para doon sa kanilang mga paninda, ano, mga kaibigan. Okay na, settle na tayo dyan. 170, tapos yung dito sa ating... pamilihang bayan dito sa palengke natin sa puerto, iba rin yung approach no ng city government dito sa problemang ito ng ating mga magbababoy. May problema pa ngayong mga magbababoy ngayon, di ba? Yung outbreak diyan sa Agutaya ASF, pero kontrolado na raw yun, mga kaibigan. Okay? Sige, palengke, napag-uusapan yung ating pamilyang bayan. 7:37 na po ng umaga, okay na, Bon? At kausapin muna natin yung hepe ng ating palengke, chief, no? Sa ating mga palengke dito sa ating siyudad, si Engineer Lagrada. Ma'am, magandang umaga po.
2: Good morning po.
1: Yan. Kumusta ka na, ma'am?
2: Okay lang po.
1: Oo. Si ma'am, si engineer, lakasan mo pa yung audio niya. Si engineer, ngayon lang natin na-interview ito. Eh, si ma'am. Tama ba, ma'am? Ngayon lang, ano? Hello?
2: Hello?
1: Yan. Dinig niyo po ako, engineer?
2: Opo. Maninaw.
1: Okay. Ma'am, yung ano muna, meron na bang petsa o araw na yung dito sa Old Market para ilipat doon sa bago, doon sa may sa baba, sa may Mandaragat o sa Matahimik, yung bago natin?
2: Ay, natin ang paglipat ay
1: Nawawala siya, Bon. Engineer, tawag po kami ulit. Pakiayos mo muna yung linya ni Engineer Lagrada. Oh. Usaping palengke muna tayo ngayon kasi Sabado bukas saka Linggo, 'di ba? Alam ko mamamalengke yung mga kababayan natin at saka yung mga issue dito sa ating pamilyang bayan. Alam niyo dapat maano talaga 'to, ma-settle yung mga problema, hindi man siyang gano'ng kalaking problema, no? Kasi magpapasko, so dapat na iayos yung ating palengke para yung mga mamimili naman alam saan pupunta at yung pagiging komportable mo habang namamalingki ka, eh, importante yan, mga kaibigan. Engineer, pasensya na po at naputol po kanina, ma'am. Hello? Engineer Irene? Ma'am?
3: Hello, good morning.
1: Ayan, opo. Ma'am, meron na, si Calloway po, may petsa na ba o kailan ililipat yung ano, yung ating Old Market dito sa bago, dyan sa baba?
3: Ngayong
1: po, engineer?
3: Ngayong October.
1: Ah, ngayong October. Ma'am, mobile ba kayo? Bumibiyahe po?
3: Ah, wait lang sir. May ngayon
1: kasi maso. Oo nga. Ayan. Oo.
3: No, sir.
1: Ayan. Okay. Mukhang nagpapakain na yata kayo ng mga alaga nyo. Engineer, ano?
3: Nasa tabi ko. Nag-alum sir kasi ako.
1: Ay, sorry po. Opo. Ah, so, kailan po, engineer? Ah, ngayong October ho. Lilipat na ho.
3: Yes, sir. Ngayong October po.
1: October na. Kailan kaya? Ngayong week o susunod na linggo?
3: Actually, yung target po namin ay second week of October.
1: Second week.
3: Pero may mga pinadagdag po kasi tayo na in-address.
1: Opo.
3: Yung mga concerns ng mga vendor nung last time na nag-visit sila.
1: Mm-hmm.
3: So, hindi ko po siguro maibigay yung eksaktong date.
1: Okay. Basta second week or third week, mostly, ganun.
3: Opo.
1: Oo, may. Paano po yung lipatan? Meron mo bang uunahin? Halimbawa ho, isdaan muna, karnihan, gulayan, o sabay-sabay, engineer?
3: Sabay-sabay po silang lilipat.
1: Ah, sabay-sabay?
3: Kami.
1: Okay. Oo nga pala, yung opisina nyo, doon din ano? Dito na rin kayo?
3: Opo.
1: Okay.
3: Opo.
1: So, sabay-sabay, wala nang may iwan. Pag sinabing ganito yung date, halimbawa ay October 15, so, October 16, 17, 18, wala na akong magtitinda doon sa luma. Baba na lahat.
3: Definitely, opo.
1: Ah, ganun po. Alam na rin ho nila ito, no, engineer, na ganun ang sistema, sabay-sabay.
3: Opo, alam din po nila.
1: Okay. Nasettle na po ba yung kung doon sa second floor, itong gulayan, prutas, o ano, baka masira ka agad, gusto nila sa baba. Nasettle na ba yun, ma'am?
3: Kasi actually ganito po ang kwento niya. Dati wala silang pwesto sa Baywalk Market.
1: Okay.
3: Kulang kulang po kasi tayo sa ano, sa pwesto.
1: Oo.
3: So doon sila na ilagay sa second floor. Alam din po nila, pumayag naman po sila. And then ngayon yung kanilang concern naman ay yung nainit.
1: Yan.
3: Pero may mga solution naman po na ipinrovide ang ating opisina ng architecture office.
1: Oo.
3: Binuksan po natin yung bintana, yung bahaging itaas na bintana.
1: Mm-hmm.
3: At naglagay din po tayo ng mga industrial fan.
1: Industrial fan. Okay. So, yung kahilingan nila from second floor, gulayan, prutas, ibaba doon sa baba, ay mananatili ho talaga na nandun sila sa second floor. Ma'am Irene?
3: Opo. Opo. Sa ngayon po talagang doon sila sa second floor. Kasi po, kailangan na po natin matapos yung project.
1: Mm-hmm.
3: Napakahaba na po ng extension nito.
1: Oo.
3: Parang hindi na siya matatapos.
1: Okay. Sino po yung sa second floor?
3: Kasi naman lang siya may access.
1: Ayan na po. Engineer Irene, sino po yung mga nasa second floor? Ano-ano pong mga...
3: Marami po sila sa second floor. Hindi lang po ang vegetables.
1: Oo.
3: Vegetables, fruits,
1: mm-hmm,
3: Palamigan. Special services section.
1: Okay.
3: Miscellaneous section.
1: Miscellaneous.
3: Meron din po tayong food court sa second floor. At dyan din po yung office namin sa second floor.
1: Ah, so sama-sama na kayo doon pala. Oo.
3: Opo, madami din po kami sa second floor.
1: Prutas, gulay, miscellaneous,
3: palamigan. Special services.
1: Ano po yung special services? Ano, opisina, no?
3: Opo, ito po yung mga barbershop.
1: Ah, may barberia.
3: Patahian.
1: Opo. Oh, ganun?
3: May meron pa tayong mga barbershop sa public market.
1: Malapad pala, no? Oo, so, barberia, salon, may food court. Ma'am, engineer?
3: Opo, may food court din po.
1: Meron na ba nag-signify na food court, barberia? Meron na?
3: Sa ngayon po, nasa stage po kami ng invitation po sa mga gustong mag-iksali sa bidding.
1: Ah, may bidding pala?
3: Apo.
1: Oh, yeah, no.
3: Yung sa food court lang po.
1: Ah, sa food court. Oh, 'yun. Oh. Apo. Pwede na mag-bid pala kung gusto niyo magtinda ron.
3: Actually, sir, hindi pa po.
1: Aw.
3: Hindi pa bidding yung ini-invite namin sa kanila. Information pa lang.
1: Yung
3: mga pwesto sa taas. Mm-hmm. Na pwede nilang ma-avail.
1: Oh. Ma'am, yung sa baba, yung hindi na talaga pwedeng ibaba, no? Wala nang mapupwestuhan itong gulayan, prutasan?
3: Wala na silang mapupwestuhan. Yung kanilang hinihiling na doon sa sidewalk.
1: Oo, sidewalk.
3: Kasi parang, sa ngayon kasi parang
1: mm-hmm,
3: nandun tayo sa stage na pinapaganda natin yung facade ng market, ano.
1: Okay.
3: Kasi nga, yung goal sana natin is maging parang attractive siya sa mga tourist.
1: Oh,
3: ano po.
1: Tama. Mm.
3: So, kung may possibility rin siguro kasi nakikita nila enough yung space.
1: Okay.
3: Pero sa ngayon po, pinag-uusapan pa po yan.
1: Mm-hmm.
3: Ano po. Kailangan muna natin i-accept yung building. At siguro, okupahan nila yung second floor.
1: Oo.
3: Ngayon, kung meron silang makikita na magiging problema sa kanila, hindi pabor sa kanila, pag-uusapan pa din po.
1: Oo.
3: Hindi naman po dito natatapos ang mga usapin na ito.
1: Oo. So parang, okupahan muna natin kung saan kayo na-assign, doon muna kayo. So kung nandun na, makita natin actual, kung merong problema o ano, pag-usapan. Ganon. Okupahan mo na. Okupahan mo na. Okay. Yung binabanggit, engineer, na kasi pagka yung halimbawa ho ay saging, papaya, talong o ano, pag namawis, dahil mainit, malalanta. So yung freshness ng mga ganon, gulay o prutas, mabilis daw makapasira ng prutas o gulay yung init. So yun, binabanggit nyo kanina, naglagay na kayo ng ano, na remedyo.
3: Industrial fan.
1: Industrial.
3: Oo. At saka kung i-experience nyo po yung pag-akyat sa second floor.
1: Apo.
3: na na-install na siya. Marami na tayong na-install na industrial fan.
4: Okay.
3: Tapos open na yung upper portion ng bintana.
4: Oo.
3: Hindi na rin po mainit.
1: Ah, hindi na mainit. Yes. Oho. Kasi yun ang...
3: Kung siguro yung individual vendor, siyempre dadami na yung tao sa second floor. Ano?
4: Oo.
3: Meron din namang mga provisions ng outlet para kung gusto nilang maglagay ng kanilang mga sariling electric fan.
1: Ah, sarili. Okay. Para yung kanilang... Opo. May sari-sariling ano yan, ma'am? Outlet. Outlet. Pwede ka magsaksak.
3: Yes po.
1: Kuryente.
3: May sarili po silang kontador ng kuryente.
1: Ah, okay. So, kalimbawa may pwesto ka, pwede ka maglagay ng electric pan para
3: yes,
1: doon sa proteksyon ng iyong panindang gulay o prutas. Oo.
3: Opo.
1: Ma'am, yung ano, yung bigasan, nasan daw ho? May nag-chat sa atin.
3: Ang bigasan po natin ay nasa ibaba.
1: Ah, nasa ibaba.
3: Sila po yung nasa perimeter.
1: Perimeter. So, ang nasa baba...
3: Ng building.
1: Ng building. Ang nasa baba po ay karnihan, isdaan, bigasan, ano pa?
3: Dry goods.
1: Ito yung mga daing?
3: Grocery. Apo.
1: Grocery.
3: Dried fish and Palawan delicacy.
1: Oh, okay. So, nandun sila lahat, isdaan. Kung halimbawa po eh, magsisinigang ka ng baboy, bili ka sa baba ng 1 kilo, para haluan mo siya ng kangkong o ano pang lahok, sili, akit ka sa taas. Andun yung gulay.
3: Yes, sir.
1: O, ganun naman.
3: Actually, sir, dito sa may meat section, meron tayong access pa akyat sa second floor.
1: Ah, may access. Ma'am, yung ilang ano ba yan? Ganun siya kataas? Yung baitang, di ba yung aakyat mo? Ilang steps siya paakyat? Galing sa baba?
3: Actually, meron siyang isang landing. Dalawa yung, siyempre para maging komportable tayo.
1: Opo.
3: Dalawa yung hagdanan niya. May isang landing din paakyat. Hindi ko siya ma-explain ng gusto nung kasi hindi naman ako civil engineer or architect.
1: Landing.
3: Pero kung komportable pa yung standard po yung mga steps.
1: Standard yung mga... Hindi naman halimbawa ay senior akyat doon, hindi naman mahirapan. Siguro.
3: Meron po tayong ano, may railing na pwede silang doon mamaybay, ano?
1: Oo, may hawakan.
3: Required po yun, opo.
1: May hawakan, okay. Yun lang yata yung ano, no? Yung doon sa itaas. Sa baba naman, ma'am, parang open man yan yata, no? O mahangin din?
3: Opo, okay.
1: Mahangin din.
3: Open, napakahangin po sa ibaba.
1: Oo, tabi ng dagat eh, okay. Yung itaas niya, pag binuksan yung mga bintana, yung hangin, kasi tabing dagat yan, ano, mahangin din siya, labas-pasok din yung hangin. Hindi makukulong.
3: Yes, sir, mahangin po yung mga... Kasi open naman po yung mga gilid.
1: Okay, open yung...
3: Meron tayong tinatawag na alfresco.
1: Alfresco?
3: Oo, alfresco. Para sa mga customers natin. Doon sa may food court.
1: Yun.
3: At saka dito din sa may fruit section.
4: Mm-hmm.
3: Kung gusto nilang mag-install doon ang mga tables para sa kanilang mga customer, papayagan po natin.
1: Papayagan. Dito sa luma... Iba-iba yung ano eh, may mga maliliit na pwede kang kumain, mga lugaw o ano, ngayon din na, ano, isa na lang, sama-sama, dyan sa food court.
3: Yes sir, proper section na po talaga tayo.
1: Wala, hindi na kalat-kalat na kung...
3: Hindi na tayo maliligaw.
1: Hindi na, pag sinabi mong maglugaw ako, doon, second floor, nandun lahat yan, nandun lahat.
3: Hindi po, ang lugawan po nandun sa sa auxiliary.
1: Saan naman yan?
3: Sa eatery section sila.
1: Iba-iba.
3: Sa kabilang building po siya.
1: Iba yung eatery, pati iba yung ano, yung food court?
3: Opo, magkaiba yung food court at saka ang eatery.
1: Ano ba yung pinagkaiba ng eatery at saka ano, food court?
3: Yung eatery po, ito ay yung typical na karinderya.
1: Okay.
3: Oo. So, doon sila sa ibaba.
4: Mm-hmm.
3: Kasi ang building na ito ay kasama sa idinagdag natin.
4: Oo.
3: Dati kasi wala rin silang provision.
4: Oo.
3: Opo. So, kasama sila doon sa idinagdag.
4: Mm-hmm.
3: Ang difference nito sa food court, unang-una, yung pag-acquire ng stall, yung sa food court kasi ay for bidding dahil pinapropose namin na ang pinakamaliit na espasyo ng food court ay 20 square meters.
4: 20?
3: Opo. So, ang interim kasi ay mas maliit at mas mababa din yung monthly rentals.
1: Ayun. So, ang food court, parang halimbawa ay Jollibee, siya maglagay doon. Chowking.
3: Yes, po.
1: Yeah. Food court yan, food court.
3: Opo. Ngayon, sila sa Diding ay very welcome po.
1: Ayan, yun yung ibig sabihin, ano mga kaibigan, Jollibee, Chowking halimbawa, ano pa. Yan, okay. Pero itong eatery, ito yung typical na karinderya. Lugaw.
3: Yes. Kapehan,
1: yan. Oh.
3: Malutong bahay.
1: So, yun ang pinagkaiba. O, oh, kasi eatery.
3: Affordable.
1: Oo. Kumbaga sa ano, eh, kung gusto mong mura, doon ka sa eatery. Mura doon.
3: Yes.
1: Kung gusto mong medyo, ano-ano, di doon ka sa may food court. Yan yung mga Jollibee. Ayun. So, hiniwalay, ano?
3: Pwede naman po. Depende po sa option niya.
1: Papayagan ba yung tricycle daw? Mag-terminal doon, ma'am?
3: Pwede naman po kasi malawak po ang kalibot ng ano na public market.
1: Yun.
3: Pero meron na kaming plano kung paano sila papasok sa loob ng public market.
1: Oo, yan ang isa sa problema natin kahit dito sa old eh, yung parking. Oho.
3: Opo.
1: No. So, terminal
3: na po siguro ang ating parking dito. Oo.
1: So, terminal ng tricycle, pwede.
3: Opo, pwede namin silang payagan kung magre-request po sila sa ating oo management.
1: Paano yun, ma'am? Kasi iba may mga toda-toda. Isa lang ba yan? O per toda? Yung terminal ninyo?
3: Ayan po ang hindi ko sakop. Pero oo, kung magre-request po sila at para naman po sa mga customer natin, pwede po siguro natin i-recommendan na i-approve sa ating market community.
1: Oh, yun, no? Halimbawa, Bangkaw-Bangkaw toda. Ito yung terminal natin. Ha? Dito, yung mga taga-Bangkaw-Bangkaw, dito kayo sasakay. Parang ganun. O common na lang siya. Lahat kung anong biyahe pwede. Isang ano na lang.
3: Ayun, sir, isang parking. Yun na po kaya nang sinabi ko kanina. Parang hindi na po abot ng angking.
1: Ang maganda rito, yung parking ng mga mamimili, may dala kang four wheels o ano, kakarga ka ng bigas, may parking na. May parking.
3: Yes, sir, meron.
1: Yun ang ano doon sa dito kasi wala eh, lalakad ka talaga sa old, no? Ma'am, yung mga magkakarne o yung isda, siyempre hindi mabibili, hindi mauubos. Parang nagre-request sila ng rep o yung paano ba 'yon? Papayagan ba 'yon? Kasi maliit lang yung space yata eh. Paano ba 'yon?
3: Engineer. So, mayan po, meron kaming solution na i-recommend sa ating market community na sana payagan nila.
1: Mm-hmm.
3: Siguro premature pa na i-announce ko ngayon kasi papaalam muna namin sa market community.
1: Gano'n ba kaliit yung sa ano, ma'am? Karnihan? Yung karnihan?
3: Karnihan po natin ay 1x2.
1: 1x2. Okay, so 1.
3: Kaya din po nung dito sa luma nating public market.
1: Parehas yung sukat niya dito sa luma?
3: Opo.
1: Okay. So kung 1x2, di ba, lamesa lang yon, bakanting ilalim?
3: Bakante po ang ilalim.
1: So pwede kang maglagay ng halimbawa ay ano lang muna, yung mga styro lang na ano, para lagyan ng yelo.
3: Opo, pwede.
1: Okay. May sakit din na pwede saksakan, ma'am? So,
3: meron pwesto din po, may kanya-kanya din po silang kuryente.
1: Kuryente. Ano yung pwedeng isaksak lang doon? Rep o ano? Anong electric pan?
3: Freezer, pwede po.
1: Ayun, freezer. Kasi ba yung freezer? Sa 1x1, sa ilalim?
3: Actually, meron po silang working area na malapad. Almost na sa 2 square meters yata per area. No po. Working area ang tawag po namin.
1: Working
3: dito
1: area.
3: So, doon po ito po yung area kung saan ilalagay nila yung
1: kanilang mga freezer. Pati na rin yung isda. Doon na rin. Kasi
3: meron din po sa C-section.
1: Okay, sige. So, yung ano na lang. Ano, yan yung sa baba, ha, mga kaibigan, yung bigas. Alam nga naman kasi kung iakyat mga naman yan doon, bibili kang isang sako, buhatin mo pababa. Ay, yung sa baba, sakay mo na lang, ano? Punta ka ng parking. So, yun na lang po yataan, ma'am, ano? Yung doon sa itaas, yung gulayan, at saka yung... paano nga pala yung tambaka nila, ma'am? Kasi, hindi, alimbawa, bumibili, talagang nilalagay doon, eh. Kakasya ba yun doon? Alimbawa, ay maramihan sila bibili sa ibang munisipyo, tambak nila doon.
3: Opo. Yung ito kasi yung ating question ngayon ay ano po, anong may height siya?
1: Oo.
3: 8 feet po yung taas nito. So, pwede nilang gawa ng paraan na dito sila maglagay ng kanilang mga produkto, yung iba kanila ng produkto, either sa ilalim o sa itaas.
1: Okay.
3: At saka, kagaya nun sa fish and meat section, may mga nirecommend din kami na solution na na sabi ko nga hindi pa siguro pwede natin i-announce kasi hindi pa namin na ipapaalam sa market community.
1: Okay. So halimbawa kung 8 feet siya, usually naman nakatayo yung nagtitinda, mga 5, ang taas niya nandoon yung lamesa doon sa 4 feet niya, yung itaas na bakante, pwede
3: pwedeng lagyan sa'yo ng kanilang mga paninda.
1: Oo. Sila na lang ano ma'am? Sila na lang ang maglalagay o kayo na? O nakaano na talaga 'yon? O pwedeng sila na lang
3: sila po ang maglalagay.
1: Ah, okay. Kasi
3: sila po ang maglalagay.
1: Oo, kasi pwesto mo 'yan, upahan mo, i-modify mo, lagyan mo ng lalagyan ng produkto sa itaas, bahala ka na. Ganon.
3: Opo.
1: Okay. Yung kudkura ng nyog, ma'am. Nyog.
3: Yung kudkuran po ng nyog, doon po sila magkakasama sa eatery.
1: Eatery?
3: Opo. Ah. Kasi sila ay hindi rin po naisama sa provision ng naonang nung dumating tayo, wala ding provision para sa kanila.
1: Wala rin pwesto,
3: so,
1: no?
3: Sama-sama sila doon. Opo.
1: So sama-sama. At saka sa eatery. Oo, kasi nga
3: opo.
1: Naman.
3: Ganda naman po ang pwesto nila.
1: Okay, so halimbawa gagata tayo ng sikad-sikad. Punta ka sa Shell. Yung Shell ba, doon na rin sa isdaan, ano? Sama-sama, ma'am? Shell?
3: Opo, sama-sama po yung Shell section.
1: Okay,
3: doon.
1: So
3: fish and marine products po ang taon na
1: fish so section. Magpapakudkod ka ng nyog, punta ka sa eatery. Nandun din sa baba lang yun.
3: Opo.
1: Okay.
3: Nasa baba lang po.
1: Baba lang. Kung gusto mong apat na piga, wala ka na mapipiga doon. Mga tatlo lang, dalawa siguro sa nyog. Benching ko yung isang nyog. Okay, so doon sa eatery pala makikita yung nyugan. Pakudkod ng nyog. Ano pa nakikita niyo yung mga ano ma'am? Yung mga hinaing po nila na dapat masolusyunan din.
3: Yung hinaing po nila nung nakaraan na paghiwalayin yung supply ng kuryente sa bawat pwesto. Ito po ang ina-address ng contractor natin ngayon.
1: Per contador.
3: So talagang sa tingin namin dapat talagang magkahiwalay.
1: Oo nga.
3: Opo. Other than that, siguro wala na po, parang...
1: Ma'am, yung ano pa pala, engineer?
3: Tingin namin, naibigay na namin yung mga hiling nila ng nakaraang taon.
1: Okay. Ma'am, yung ano, yung kasi dito, merong dalawang pwesto magkatabi, isa lang may-ari. So, paano yun? O kung hindi, tatlong pwesto, isa lang may-ari para mahaba yung kanya. Paano ba yung naging division ng ano? Per pwesto.
3: Ang sinasabi niyo ba ay dito sa Old Market?
1: Old Market.
3: Sa kabilang market.
1: Old Market. Old Apo. Market. Oh.
3: Dito sa Old Market, kung sila po ay multiple stalls sa ngayon,
1: okay.
3: Ay okay lang po, status ko po yon.
1: Ah, status ko?
3: Pero paglipat po natin sa kabilang market, isang vendor, ay isa lang po ang pwesto na allocated sa kanila.
1: Dito sa bago?
3: Opo.
1: Yung kung dito sa old, meron ka pang mga dalawang linggo para okupahan mo yung pwesto mo, dalawa, status ko yon. Pero paglipat ng sabay-sabay, ngayong week ko, isa na lang. Per vendor, isa
3: yes,
1: na lang. So, yun ma'am, may mga ano lahat yon, engineer? Mayor's permit lahat? Doon ba kayo nagbabase o paano? Mayor's permit? Per vendor?
3: Kami kasi sa market, nagbabase kami sa market clearance.
1: Market clearance.
3: Opo. Bago sila makapag-pwesto sa public market, kailangan nila munang mag-request sa opisina na gusto nilang mag-pwesto sa public market.
1: Mm-hmm. Okay.
3: So kung may bakante, ina-assess po namin din yung mga vendor.
1: Mm-hmm.
3: At kung okay naman po, bibigyan namin sila ng market clearance. At bago namin sila bibigyan ng market clearance, meron pa muna silang proseso na dadaanan.
1: Talagang makadokumento talaga siya para makita talaga kung sino yung legit.
3: Pero lahat naman po ay madali lang naman po nilang makakomply.
1: Oo.
3: To ensure lang po na sila ay nakikita namin
1: at
3: talagang sila ang magtitinda.
1: Oo. Sila talaga, no? Kasi ma'am, merong ano eh.
3: Opo.
1: Parang pangalan niya lang, pwesto niya, pagkatapos yung pwesto, yung pangalan niya, sinasanla sa iba. Alam niyo naman yun kung sino, kung ano, papaano, sinasanla yung pwesto.
3: Yes, sir.
1: Kinokolateral.
3: Oo. So, para makontrol namin yun, sir, talagang inigpita namin ang pagkuha ng market clearance.
1: Oo. Ginagawang kolateral yan yung pwesto?
3: No. Opo, ginagawa nila dati. Pero ngayon ay talaga pinagsisikapan namin na malaman yung mga... illegal
1: sa
3: activities nila sa iba pa.
1: Malaki ang ano, pag kinolateral mo yung pwesto sa palengke, nakakuha ka Meron diyang nagpapaano eh, nagpapahiram na collateral niya yung pesto mismo. Pambira. Ngayon, pag hindi nakabayad, kapag hindi nakabayad, ma'am, kukunin nung inutangan niya. Alam niyo naman kung sino-sino yung mga yun. So, wala, hindi